0: Chief Executive Officer, of course, President Maxi Lopez Soriano at ang dyan sa buong team ninyo dyan sa Solar Tech Power Incorporated. Alright, Vice President Thad, go ahead.
1: Thank you din, Kakiko, for this 14-week journey. Maraming salamat po.
0: We learned a lot.
1: And thank you for the exposure po.
0: Kami rin.
1: Hopefully, this is not the end of it, Kakiko.
0: Yung mga nagtatanong dito ay of course may forward at ma-endorse namin diyan sa inyong tanggapan. So good luck. We'll see you again soon and God bless always. Mr. Vice President Thad Villasor. Thank you. Yan mga kababayan. Daghang salamat. God bless. Si Vice President Thaddeus D. Villasor, ang Vice President for Operations and Business Manager ng Solar Tech Power Incorporated. Oho, napakagandang alam po ninyo yung pinag-uusapan natin dyan na tungkol dito sa solar to the max. Abay, kayo po, pwede na ho kayong mag-text o kaya tingnan nyo lamang po ang kanilang website. Napakadali pong sundan, the Solar Tech Power Incorporated. Yan, isa na naman po na makapakipag-ugnayan na teknolohiya tungkol sa agrikultura. Solar to the max. Ito po ang Go Agri Plus na napapakinggan sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng mga social media platform at dito ngayon sa Metro Manila 104.3 FM at ang Radyo Pilipinas 738. Thank you sa mga ngayon ay nagsusumusubaybay ay lalong-lalo na yung mga nandyan sa Barangay Umiray ng Dingalan, Aurora, hello. At pinamumunuan ni Engineer John Villegas at ang Hermana Mayor na si Ma'am the Jocelyn Villegas. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Barangay Umiray ng Dingalan. Samantala, nung isang araw pala, kamakailan lamang pinasinaya. Nagkaroon ng groundbreaking dyan sa Dingalan, Aurora. Yung itatayo na isang fish port, ito pong complex na ito na merong ice making at saka cold storage dyan sa Dingalan, Aurora. Napakalaking programa, proyekto para sa mga mangingisda, hindi lamang nang nandyan sa Dingalan, Aurora. No? Napakasipag nitong mag-asawang taay, lalong-lalo sa ngayon ay Provincial Administrator Sherwin Taay, at saka si Mayor Aurora Guzman Taay. Si Mayor ngayon ang ng Dingalan, Aurora, at ang dating mayor na si Mayor Sherwin Taay ay ngayon ay Provincial Administrator ng lalawigan ng Aurora. At dinalahon din pala ito ni Congressman Romel Angara ng Aurora, at yan po ay napaka sipag na mga nandyan sa bayan o sa lalawigan po ng Aurora, no? Pati yung Vice Governor na si Vice Governor Patrick Angara nandoon din at ang mga opisyal ng Philippine Fisheries Development Authority, si Ma'am Gina Reyes at kinatawan siya, mga kabayan, representative siya ni General Manager Attorney Glenn Pangapalan. Nako, yan, napakaganda. Isang malaking programa ng ating pamahalaan upang mabigyan ng post-harvest facility ang mga mangingisda, hindi lamang sa Dingalan, kundi yung mga nanggagaling pa ng Mindoro, nanggagaling ng Bicol, at nanguhuli ng tuna, tataroli. Abi, yung palang Dingalan, hindi lamang isang tourism the municipality, kundi abay daanan din yung area niya, bagsakan din ng mga nahuhuling mga tuna. Hindi lamang pala sa Jensen na napakaraming tuna. Ano ho, pakasarap dyan, lalo na pagka sashimi, di ba, Tata Rolly? Nako, yun ang sinabi mo pa. Okay, mga kababayan, ang ating susunod na ating pag-uusapan sa oras na ito ay tungkol naman sa, sa National Irrigation Administration. Eto may kaugnayan sa patubig, lalong-lalo na ngayon taginik, kausapin nga natin ang masipag na administrator ng National Irrigation Administration na si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Been a long time. Ano po, the Apo Administrator, name ba gabigat? Good morning. Good morning. Apo, good morning. Good morning, Administrator. Kumusta po kayo? Name ba gabigat, Apo?
2: Mabuti naman po. Nag-de-inspect po kami ng project ngayon po.
0: Ay, ganun. Nasaan pong lugar? Kayo na nga mag-report. Ano ba nga? Yung mga in-inspect, tama nga pong in-inspect yung mga ano, no, proyekto ng National Irrigation. Pinag-uusapan ngayon at namomonitor ko yung pong paghahanda nyo sa El Nino na makaka-apekto sa ating bansa. Sige, bigyan nyo nga kami ng mga karagdagang detalye, please, niyan, Administrator Gillian.
2: Well, sir, alam mo, ang iya ay proactive po tayo, no? Hindi Apo. Tayo naghihintay ng problema sa papalang gagalaw, no?
0: Mm-hmm.
2: So, since day one tayo sa office, ang talagang direction natin ay yung tinatawag na climate change resiliency ng ating agriculture infrastructure, ano po. So, hindi kami tumitigil niya ang paggawa ng mga adaptation and mitigation projects para po mapakinabangan ang ating mga magsasawa po.
0: Ano example po dyan na ano, naturo nyo sa amin nung tayo ay nagmagkausap noong last na interview? Yung paggamit ng yung ano sistema ng pagbabago ng kalendar ng pagtatanim, ito po ba ay ano nang mga nag-iepekto ngayon, the Administrator Gillian?
2: May napagagaling po, no? At saka nakita ko dito sa mga proyekto po ng NIA. Marami po, halos lahat eh. Yung, diba, yung ibang project, bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung flood control.
0: Opo.
2: Ano lamang po yan eh. Yung flood control is a form of a adaptation project yan, ano?
0: Mm-hmm.
2: Pero yung sa amin, kapag gumawa ka ng mga high dams, dalawa po yan eh. May mitigation agad siya at saka may adaptation. Yung mitigation po kasi,
0: Opo.
2: Ito po yung nagbabawas ng cost ng ano, ng nagbabawas ng greenhouse gas na tinatawag po nila.
0: Mm-hmm.
2: So kapag naglagay ka ng dam, ibig sabihin, puro gravity na yung gagamitin mo po na pagpapatubig, so bawas po yan ng paggamit ng diesel, yung mga pumps, ano?
0: Opo.
2: At hindi lang yan, ha? Automatic na po dyan yung pag-rehab mo lang mga catchment area, yung mga catchment area ng NIA, so pagtatanim mo ng punong kahoy, yan, so mitigation din po yan. But at the same time, adaptation din po ito, dahil you know, kapag tag-ulan, naiipon mo yung tubig, nababawasan po yung pagbaha sa baba, at ikaw naman, nagagamit mo siya naman na irigasyon kapag pangangailangan mo. So, ganyan din po yung ating mga solar pump irrigation projects.
0: Yun.
2: Ganun din po yun.
0: Mm-hmm.
2: So, pag-solar, di ba? Bawas ng may mitigation and adaptation yan. So, napakaganda mga projects ng ninyo, sir.
0: Yes, yes po. Nakikita ko ka po ngayon sa mga accomplishments ng National Irrigation Administration. Itong mahalaga ngayon, yung solar powered water pump, water irrigation system. Ngayon po ay malaking tulong, ano po, the Engineer Administrator Gillian, ano?
2: Yung malaking tulong po yan. Tignan nyo na lang yung sample nung pinunta namin ni Presidente noong sa Camarines Sur, di ba?
0: Opo.
2: Sabi mismo ng farmer sa kanya, di ba, may daladalang resibo. Sabi niya, Mr. President, na mo, dati nagbabayad kami ng around 450,000 a month, sabi niya.
0: Oo.
2: Tapos, nag-ambag kami mga irrigators association, take to 12 cabans kami. Ngayon, sabi niya, zero na yung aming bill. At the same time, lumakas pa yung aming supply ng patubig. Yung, sabi niya kay Presidente, yung 400 hectares na napapatubigan dati, ngayon 600 na.
0: Mm-hmm.
2: So, di ba? Ang napakaganda pong pakinggan nyo natin. Hindi lamang po yun, Sir Keiko, yung pagtatayo mo ng solar pump irrigation projects ay malayo pong mas mura at malayo pong mas mabilis kaysa magtayo ka ng irrigation dams. Nakita ko po sa buong bansa natin, nandoon sa tabi ng malalaking ilog yung mga unirrigated lands, ano? Sabi ko, bakit ganito? May source ng tubig tapos you know unirrigated. You know, for a simple reason po kasi na kapag malalaking ilog siya eh hindi feasible na magtayo ka ng dam dahil sobrang laki ng gastos. At halimbawa sa Cagayan River, ano po? Siyempre, Cagayan Valley yan eh. Pag tinayuan mo ng dam ngayon yan, yung upstream naman yan magbabaha. So, yun ang dilema ng ating mga policy makers noong mga naunang panahon. At ngayon, may option tayo ng solar pump, mabilis gawin, mura na, At talaga napapakinabangan ang ating mga magsasaka.
0: Mabuti po at na-implement na itong malaking tulong na ito ng solar power irrigation system, ano, the administrator. So sa ngayon, ang ngayon taon na ito, gaano o ilan pang mga solar powered system ang itatayo o i-establish ng National Irrigation Administration sa inyong pamamahala, Engineer Edigil yan?
2: So far, nakapagtayo na po tayo ng around 2,500, ano po, yung maliliit lang dito, no? Yung mga 10 to 15 hectares. But marami na po tayo na itayo yung mga malalaki, ano? Yung mga 600 hectares, 1,200. In fact, may bagong tapos na naman po kaming mga, if not mistaken, 10, mahigit 10 na solar pump irrigation system na malalaki, ano? Yung mga more than 100 pataas per hectare ang mapatubigan. So, at nandun pa itong mga ito doon sa mga areas na vulnerable dito sa El Nino ngayon. So, malaking bagay po ito, sir.
0: Oo. Yan, sa usaping El Nino, ano po ang ipapayo nyo sa ating mga kababayan, mga lalong-lalong mga magsasaka na nakikinig sa kasalukuyan upang magwag maapektuhan ang produksyon ng ating pagkain, lalo na ang palay at pati na ang mga gulay, Administrator Gillian?
2: Actually, may ugnayan naman po tayo sa ating mga farmers. Tinatawag po namin yan na System Management Conference. So, malayo pa po yung cropping season ay nag-uusap na kami. Sinasabi namin sa kanila, o ito yung forecast ng pag-asa. Ito lamang ang kaya natin patubigan. So, yung dulo ng irrigation system natin, magtatayo po tayo na, magtatanim tayo ng mga high-value crops na hindi masyadong kailangan ng tubig. Kagaya ng munggo, kagaya ng mais, at ang mga farmers naman po natin ay ikinoknet na po natin sa Department of Agriculture, sa mga LGUs, sa mga, sa DOLE, no? Yung lahat na po ng government agencies na pwedeng tumulong sa atin. Dahil ang utos po ni Presidente, sir, okay, tulungan. Sabi niya, bayanihan tayo sa pagtulong sa mga farmers. So, ang mga magsasaka lamang po natin ay tumunog po doon sa lapagkasunduan na sistema, ano po, sa NIA, na tinalakay dito sa ating mga System Management Conference. At sila naman po ay, kami naman po sa NIA ay tutulong sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya po para matulungan sila.
0: Maganda po yung binabanggit nyo, yung mga pakikipag-ugnayan sa mga ibang ahensya. Pero tuloy-tuloy pala ang inyong pag-organize ng mga cooperatives, ang mga irrigators associations upang maging ganap in silang mga kooperatiba. Ano pong dahilan nito? Bakit mas pinadalakas nyo pa ang mga irrigators association na sila ay maging kooperatiba na, Administrator Gillian?
2: Una, sir, ang purpose natin talaga dyan ay para i-strengthen yung ating mga farmers. Yung hindi lang sila yung nahingi lang ng tulong, kundi kakatayo sila sa sarili nilang paa. At alam ko naman po bilang isang negosyante rin na kailangan yung tinatawag na economies of scale. Ano? So kailangan buuin mo sila, i-consolidate mo sila into one group. At kasi alam mo, sir, pagka mas malaki silang grupo, mas madali ring manghingi ng tulong sa national government at saka sa local government. Kasi may bilang sila eh. Diba? Ang focus kasi ng national government, let's face it, sir, ito yung, ito yung idea niya. Sa national government, ang gusto, yung inclusive growth na tinatawag, meaning, mas maraming matulungan, mas maganda sa kanila. Kaya kung mas malaki yung bilang ng grupo mo, mas papasiling ka ng national government na bigyan ng machineries, bigyan ng post-harvest facilities, dahil marami nga kayo eh. Yung 5,000 compared doon sa 50 na humihingi ng tulong, papasiling ng gobyerno mas malaki. At
0: po,
2: sa local government unit naman po, dyan po kasi, alam nyo naman, politics dyan eh. Eh kung malaki yung grupo mo at nanghingi ka ng tulong sa mayor, kay governor, abay, tutulungan ka
0: dyan. Ang tawag dyan, administrator, alam na this. Diba?
2: Kaya nga. So, magiging powerful sila, makakatayo sila sa sarili nila ng paa, at may economies of scale production,
0: yes,
2: sila.
0: Yes,
2: pwede
0: yes.
2: ng traktora kasi malaki na yung area nila. Pwede lang pagtayo ng mga farm processing equipment, yung mga RPS, dahil nga marami sila. Meron kasi, pag cooperative kasi, sir, meron siyang sustainable and substantial na base of consumer. Marami sila eh. Sila mismo ang magpapalakas sa kanilang grupo. Sila yung consumer. Yes. At sustainable po yan na base ng consumer po.
0: Alright, very good. Anong mensahe niyo sa ating mga tagapakinig ngayon, mga magsasaka, lalong-lalong mga inaabot ng ating broadcast ngayon at dyan sa inyong in-inspection ngayong mga proyekto of the administrator? Go ahead, please.
2: Ay, sabi, huwag ko kayong magdalala. No? Again, ang ating mga magsasaka, ang panganay po sa prioridad ng ating Pangulo. In fact, nung cabinet meeting noong Monday,

0: po ng ating mga end-user ang ating mga magsasaka po.
1: Very good. Ay, salamat po sa muli nating pag-uugnayan dito sa Balitang NIA at sa inyong pamamagitan ng pag-update. Salamat po at ay pagpatuloy po ninyo ang inyong mga pag-inspect nito mga projects niya na po. Ingat din po okay. And see you again soon.
0: Just na po.
1: All right, si Administrator Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration Office of the President. Eh, maganda po 'yun, yung binabanggit niya. Lalong-lalo na yung mga Irrigators Association na nag-iisip pa kung bakit sila dapat maging kooperatiba. Malaki pong bagay yun eh. Kung isa ka ng kooperatiba, mas malaki ang iyong benepisyo o mga benefits, mga farm beneficiary, mga benefits na ipagkakaloob ng national government. Oho. Hindi yung mga, okay, pa kunti-kunti lamang. Ito, pagka naging cooperative ng napakalaking isang organisasyon, abay malaking tulong, lalo na yung mga patubig. At saka yung gumagana ngayon na binabanggit nga, napapansin niya na siguro dyan, mga kababayan, sa irrigation system, ang paggamit ng solar-powered irrigation system na nasimulan at ngayon pinatutupad ni Administrator Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Oh yes, may patubig sa NIA. All right, mga kababayan, yan ang ating panayam. Samantala, kung merong mga sistema, technology, mga magsasaka, meron din pong farm mechanization. Aho. Ay, alam nyo na, pagka mechanization ang pinag-uusapan, ang ating mga kausap ay ang, siyempre, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Bago po ang aking panayam sa aking partner na isang multi-awarded employee ng PhilMec. Abay, pakinggan muna natin at panoorin muna natin itong mula sa Philippine Center for Post-Harvest and Development Mechanization. Go ahead, Arnel.

0: Dito po sa ating Filmec Arangkada, mga kababayan, ay pakinggan muna natin ang mga maswerteng mga beneficiaries, ang mga testimonials nitong mga magsasaka na ito sa mga nakagamit na ng mga pinamigay na mga makinarya ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Filmec. Okay, pakinggan natin muna yan, Arnel. Go ahead, please.
1: Yung wala pang kagamitan nung natural na pamaraan nung pagtatanim noon, talagang mahirap. Noong itong may mga gamit na sa bukid ng mga bagong makinarya, gumaan ng malaki, lahat gumaan, kumita, at hindi na masyadong mahirapan yung farmer.
2: Nakatulong sa akin ang Alsip dahil sa ating mga anak, nakapagtapos sila. Maraming salamat sa Alsip program dahil sa kanila natulungan kami lahat.
1: Sana tuloy-tuloy lang ang programa ng Filmec at makakuha pa kaming ng makabago pang kuan, additional na gamit.
0: Yan ang mga nalulugod at mga nasisiyahang mga nabigyan po ng mga makinarya sa ilalim ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund, the Mechanization Program. Pag-uusapan namin po yan ng aking partner na si Jet Molik. In the meantime, narito muna mga balita. Ilang mga miyembro ng Farmers Cooperative and Associations Agricultural and Biosystems Engineering Professionals at students, local government unit, representatives at ang Filmec employees ang nakibahagi sa Tekno-Talakayan on Agricultural Mechanization and Post-Harvest Technologies nitong May 26 hanggang May 27 sa Filmec Main Office. Ibinida rin po ng modernong kagamitang pansaka tulad ng four-wheel drive tractor, riding at walk behind rice transplanter, rice combine harvester, rice precision seed.

0: Village type rice mill at multi-rotor agricultural drones. Maganda yan, ha? Ang talakayan ay pinangunahan ng Technology Management and Training Division, katuwang ang mga machine expert mula sa mga leading agricultural machinery manufacturer at distributor sa bansa. In the meantime, sa temang lit and lasting rebranding agriculture for the next generation, pinangunahan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ang nako pagdaraos nga noong Industry Day noong May 27 sa Philmec Main Office. Isa sa mga naging bahagi ng programa ang State of the Philmec Address. Dito ay binahagi mga kababayan ang naging accomplishments ng ahensya, particular ang 11 Philmec technologies na mayroong 393 technology adapters at yung pong naihain at 13 intellectual property rights at higit na 1,200 machinery units na naipamahagi sa halos 1,000 beneficiaries sa buong bansa sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Component. Naibahagi rin ng 44 na shared facilities for processing na maitatag sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ang shared facilities for processing. At bukod nga rito, naging tampok din sa aktibidad ang launching ng Philmec Research Development and Extension Roadmap. Yung pong pagkilala sa mga Youth for Mechanization Partners at Advocacies at yung pong awarding ng CTF-SFP Equipment at Service Vehicle sa mga benepisyaryo ng programa at paggawad ng Certificate of Accreditation para sa pagiging Continuing Professional Development or CPD Provider. At panghuling balita, matapos ang naging formal na awarding ng Farm Service Crew Equipment at Service Vehicles, pinangunahan ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division ng Philmec ang briefing at orientation ukos sa Farm Service Crew para sa mga benepisaryo ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Shared Facilities for Processing. Tinalakay sa aktibidad ang konsepto ng Farm Service Crew na naglalayong palakasin ang coconut production, mapabuti ang productivity ng mga magsasaka at matiyak ang long-term sustainability ng mga enterprise. Kasunod nito ay isang technology demonstration na nagpakita ng wastong paggamit, operasyon at kahalagahan ng mga makinarya sa kanilang mga taniman. Inaasahang magbibigay ang programang ito ng increased productivity, reduced production constraints at mas mataas na ani para sa mga coconut farmers. Mga kababayan ng ating makakasama sa tuwing Sabado sa Philmec ang arangkada ay ang masipag, ang multi-awarded employee of the year na si Ginoong Jet Molek Subaba, Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division. Jet, ganda umaga and congratulations, ha? Jet,
1: arangkada morning sa inyo, Kakiko, and yes, thank you very much po. Grabe naman yung multi-awarded.
0: Oh, yes, yes. At alam mo yung masipag na at mga accomplishments mo ay talagang binigyan ng pagkilala ng inyong tanggapan. Teka, na yung ating mga kababayan, explain mo nga ng maigi sapagkat alam mo ito, yung para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay, ano nga ba ang layunin na, yung pangunahing layunin nitong Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program? Go ahead, Jet.
1: Opo, Kakiko. Ang primary goal ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund, specifically ng mechanization program, ay ma-increase yung productivity, yung profitability, and global competitiveness ng mga Filipino farmers. Ibig sabihin nito, yung kakayahang makipagsabayan no, sa ating mga karatig bansa pagdating sa pagpaproduce ng ating mga palay o bigas. So, ang mga goal natin dito po sa programang ito ay mapababa ng 3-5% yung ating post-harvest losses, papataas ng at least 2 to mapababa ng 2-3 pesos ang production cost at makapag-add ng value when it comes to the profit and income of farmers nang aabot sa 30%. Yun po yung mga pangunahing layunin ng ating programa para sa mga magsasaka.
0: Very good. Yan. Para sa mga nakikinig, RCEP, RCEP, ano nga ba yung RCEP na yan? Paano nga, di naibag, nabanggit mo na, dyan, ano, paano nakatulong ang rice tariffication law sa pagpapalakas ng sektor ng pagsasaka ng palay sa ating bansa? Yung mga sumusunod din na talagang nakatuon ng pansin sa palay, ano, production sa ating bansa.
1: Opo, malaki po ang tulong nitong RTL o rice tariffication law kung tawagin. Dati po, bigyan ko lang po ng kaunting background.
0: Go ahead.
1: Dati po, tayo po ay, since nagkaroon na po ng, natanggal na po ang restriction, no, dahil part po tayo ng World Trade Organization, so part po nito ay dapat tanggalin yung restriction pagdating dun sa pag-import. No. Meron dati kasi meron lang tayong limit on this. So ngayon, naging free trade na siya. But because of that, naisip ng gobyerno po na what if lagyan natin ng taripa yung lahat ng papasok. Open ang trade pero kailangan lagyan ng taripa lahat ng papasok na bigas. At ito po ay umaabot sa sabihin nating average ay 10 billion a year no, nung nagsimula
0: wow.
1: po ito.
0: Malaki
1: so
0: din,
1: sa 10 billion po na ito mula sa taripa ng ibang bansa na binabayad sa atin, naging programa po siya na libreng makinarya, libreng seeds, libreng extension support, at maging opportunity for mababa na loan para sa ating mga farmers. So, ganun po siya. And dati dahil po dito, naging available nga po within the reach ng ating mga farmers. Brain mo, Kakiko, sa nakaraang mga administrasyon o nakaraang mga taon pagdating po sa agriculture, naabutan ko pa po yung 50-50. 50 sa cooperative, 50 sa gobyerno. So, kunyari, bibili ka ng around 1.5 million na machine,
0: yes,
1: so
0: yes.
1: Hati kayo doon. Merong counterpart, kumbaga. Tapos, umabot sa hanggang tawad-tawaran, naging 85-15, ganyan,
0: okay.
1: 15 na lang kay co-op, 85 na lang. Hanggang hindi pa rin talaga siya nag-work that way. Kaya, malaking bagay po na ngayon, libre po.
0: Yung
1: mga million-milyong makinarya within the reach na po ng ating mga farmers.
0: Oo, tama, di ba? The jet 100% na. Wala nang ano, babayaran.
1: Yes, pong counterpart.
0: Ah, okay. So wala nang counterpart pala ito. Diyan sa sistema ngayon yan, the jet, anong mga challenges ang mga naengkwentro sa ng mga magsasaka na natutugunan ng naturang programang ito?
1: Maraming bagay ito, Kakiko. Isa dyan ay alam natin na hindi pa tayo sufficient bilang bansa. So,
0: okay.
1: Nag-drop pa po tayo around 2022. Dati, noong 2015-2016, nasa around 95% tayo when it comes to rice self-sufficiency. Pero bumagsak po ito ng 77%. And we are trying to cope up pa din. We are not yet sufficient when it comes to rice, when it comes to rice production. Isa pa po dito na bumababa po yung agricultural workforce natin. Nag-drop po ito from 11 million noong 2015 at yung recent na ano natin na data natin is 9.6 million na lang no ang part ng ating agriculture sector. So bumababa po ito. Isa sa mga problema po ito. And of course, mataas po no prior to the program nasa 12.41 per kilogram para makaproduce ka ng 1 kilo. Na palay no? So 50% po ng 12 pesos na ito napupunta lang sa labor expenses.
0: Yo.
1: So labor intensive din po ang pagpo-produce ng rice, isa rin sa problema natin yan. Kulang din po ang technological adoption dahil hindi rin within their reach yung mga ilang mga technologies, hindi nga rin po afford na bumili ng ating mga magsasaka ng mga mechanization technologies. Isa pa po, tumatanda po ang mga magsasaka. Marami tayong mga data, iba-iba.
0: Yun ang hindi na natin maitatwa, no? Talagang ganun eh. Jet.
1: No? Opo. Tama po. At nasa 60, sabi nila nasa 57, 59, or 60.
0: Yeah.
1: But in general, matanda na po. At isa pang problema niyan, kaakibat niyan, walang interest ang mga kabataan. Maliban po dito, mababa rin nating mechanization level bilang bansa. At mataas din ang losses. So yun po yung mga ilang problema po hamon na kinakaharap ng ating mga magsasaka.
0: Well, anyway, pero at least meron nakikita tayong ang tawag dyan, the direction ng success nitong RCEP program. Napag-usapan nga namin at nakikwento nga kay Director Boyet Albindia, Maraming nagtatanong mga update diyan sa ano po sa yung mga programa sa RCEP. Ilang makinarin na nga ba po harvest facilities itong naipamahagi ng PhilMEC mula noong 2019 hanggang 2024? Kung matatandaan mo, Jed.
1: Oo, Kakiko. Actually, gawin na, like, bigyan natin ng bonus hanggang 2025 na yun. Sabihin natin sa interview na ito. Na-procure po natin ay umabot na sa 35,279 units. Ganun karami yun, Kakiko. Million kada isang unit nito. And then, na-deliver na po natin ito. Na-deliver na po natin yung mga machine na sa 34,130 units na po ang delivered natin.
0: Okay.
1: 18,000 plus sa land preparation technologies. 4,500 plus sa crop establishment technologies. Pagdating po sa pag-harvest, mga technologies natin, nasa 9,400 po ang naipamigay natin. At nasa mga drying and milling facilities, nasa 2,016 na units naman po.
0: Wow.
1: Ito po ay na-receive ng nasa 8,137 na FCAs, or Farmers Cooperatives and Associations and Local Government Units, or LGUs.
0: Yan, so yan, yan ang
1: accomplishment.
0: Yan ang numero, mga kababayan. Kaya yung mga nagtatanong, abay, hindi dyan nagtatapos sa numerong yan, di ba, Jet? At it's a continuing program ang mga ipinamimigay ng mamakinarya. Pero ano ba ang nagiging epekto ng paggamit ng makabagong machineries nito sa ating mga magsasaka? If you can share, ikaw kasi, kita mo ang mga magsasaka na gumagamit nito palagi, no? Dyan sa inyong ginagawa, sa inyong tanggapan, Jet.
1: Opo, sa atin pong 6-year report na nilabas po natin, by the way, sa ating mga listeners at mga viewers, makikita po ninyo ito sa PhilMEC page, ay sa PhilMEC website. Napuntahan niyo lang po dito yung button ng RCEP Mechanization Program at makikita niyo po doon yung ating full report. Ito po ay free para sa ating mga kababayan.
0: Yun.
1: Kasama to sa ating advocacy ng freedom of information ng gobyerno. So ito po yung ilang mga epekto, no, sa ating mga farmers. So nagkaroon po na na-cover po natin dahil sa programa ang nasa 14% ng kabuuan, no, pagdating sa pangangailangan nila sa mga makinarya. So na-cover po natin ay nasa 1.74 million hectare sa first phase pa lang po ng RCEP ito, sa lahat ng nabigyan natin ng mga makinarya, nakapagserbisyo po ito nakapagserbisyo po ito sa 240,135 hectares out of 1.74 million.
0: Laki din talaga naman.
1: Tumaas din po ang ating mechanization na level. Noong 2025, nasa 2.78. Pero nasa 2.8 something na po ito. Dahil patuloy po tayo nagpapamigay ng mga makinarya. Sa report din po natin, naitala po natin dito na nasa 9,000 per hectare ang naging savings po mula sa reduced labor cost. Nabanggit ko kanina na labor intensive ang pagpapalay. Dahil po sa ating mga napamigay ng mga makinarya, ang naging epekto sa ating mga magsasaka, naka-save po sila ng 9,000 pesos, Kakiko. At added income naman po na 3,900 pa po pagdating po sa rice processing, dahil nagpapamigay tayo ng mga rice processing system, mga state-of-the-art drying and milling facilities. Libre po lahat itong mga multi-million na ito.
0: Talagang
1: so, ganun po kalaki yung nasisave po nila because of this mechanization program. And aside from that, nabawasan po natin ng 3.75 ang ating losses. So it means na-meet natin yung goal natin na 3% na reduction pagdating sa post-harvest losses. Ano ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito ay naka-save din po tayo ng 31,841 metric tons per year because of yung pagsisave natin ng losses. Kaya makikita niyo, Kakiko, sa pagsisave ng losses, hindi lang tayo basta nakapagsave ng losses, it could also mean added income to our farmers.
0: Yes,
1: value po ng ang value po ng 31,000 metric tons na ito ay nasa 541 million pesos or approximately 3 billion pesos sa loob ng 6 na taon. And ang recovery rate po ng ating mga pinamimigay na rice processing system, we are proud to say na 7% higher dun sa 58% na milling recovery, nasa 65 po ang ating mga rice mills. Kaya additional din po ito na kumbaga added din po na na-save na kumbaga losses sana, naging ano pa po siya, bigas pa po siya, nasa 167,000 metric tons ng milled rice na kaya magpakain ng 1.1 million Filipinos. Additionally po na 1.1 million Filipinos every year.
0: Yan, nako.
1: So yun po yung mga ilang magagandang epekto po natin.
0: Very extensive natin yung talagang ano epekto nitong rice competitiveness enhancement program fund at saka yung modernization ng farm machineries. Alam mo, yung mga kabataan at mga babae no na mga farmers at kung hindi man farmers nag ano bang nakita niyo gano paghihikayat niyo paano niyo nahihikayat nga pala ang pag-participate nitong mga kabataan at mga babae sa yung modernization nitong agrikultura sa ating bansa.
1: Opo, unahin ko po sa mga kababaihan, Sir Pricingly, Kakiko, marami tayong chairperson na mga babae. So hindi na siya panglalaki lang talaga. Marami na hindi rin nasa opisina, sila mismo ay party po. Meron tayong mga kababaihan din na kaya po nila. Actually, ang major role nila sa mechanization, maliban sa paghawak ng machines, dahil gender-friendly naman ang ating ilang machines, sila po ay dun sa mga pagpe-prepare ng mga seedling na tinatransplant po natin. So, yun yung ilang mga ating mga magagandang kwento tungkol dito. Sa youth naman po, itong ating Youth for Mechanization. So, ito po yung programa. Yan po, nanghihikayat sa ating mga kabataan na bumalik sa agrikultura, hindi sa traditional na pamamaraan, kundi sa mechanization or paggamit ng mga makinarya.
0: Well, finally, briefly, ano ang plano ng film ngayon sa pagpapalawig at pagpapalakas pa ng RCF Mechanization na program para sa sektor ng pagsasaka? Go ahead, Jed.
1: Opo, Kakiko, gusto ko lang pong bigyan ng emphasis sa loob po ng 6 na taon ng unang phase ng RCEF. Yes. Ang naging pondo ng gobyerno sa atin ay 30 billion sa mechanization program. Alam niyo po ba, sa base sa ating mga calculations ng ating mga economists, ayan, umabot po dahil po sa benepisyo nito, na ipamigay po natin ito, wala pong naging ghost project dito, na naidala po ito sa ground, nagkagamit nilang lahat. So, ibig sabihin po nito, nagkaroon ng benepisyo. At ang benepisyo nun, if we are to give value and calculate, nasa 40.81 billion pesos.
0: Wow!
1: Yung 30 billion na investment ng gobyerno, ang effect po nito ay nasa 40.81 billion pesos. Ganun kaganda yung nangyari po sa RCEF Mechanization Program. Sa pangunguna po ni Dr. Genicio Alvindia, our director at ng PhilMec po.
0: Yes,
1: so, ang plano natin, because of that, Kakiko, nagtiwala ang gobyerno. From 5 billion, ginawa na pong 9 billion every year sa phase 2 ang RCEF. So, ganun po kalaki. Mas malaki po ang ating babalikatin. Pero lagi sa PhilMec, pressure is a privilege. Kaya po, pagpapatuloy po tayo na magpamigay ng mga makinarya, facility po sa buong Pilipinas.
0: Well, maraming salamat muli, Jet, sa pagsama dito sa programa ito. Congratulations sa iyo at sa 40th anniversary ng PhilMec. Huwag kang magsasawa. At keep it up, please. Batiin muli natin si Director Dr. Dionisio G. Alvindia, na Director for na, Scientist for pa. O si Boss Joel Dator, ang inyong deputy of course. Sina Jong, Sir Jong Davalos. At si Sir Jerry, of course, there Francisco Avellanosa, ang inyong administrative officer. At si Miss B, ay talaga naman si Miss Bernadette. Grospe, alright. Thank you ulit, Jet, and keep it up. Congratulations sa mga awards na tinanggap.
1: Salamat, Kakiko. Thank you very much.
0: Pagpalain ka. Alright, God bless. So, Jet Molek Subaba, ang Supervising Science Research Specialist ng ACD PhilMec, ng ating nakasama muli dito sa Arangkada segment ng PhilMec. Yes, mga kababayan, dito na naman po nagtatapos ang Go Agri Plus. Thank you, Tata Rolly. Batang-bata buman tayo. At sa Mr. Ramirez, of course, si Isabel Silang, si Arnel Montemayor at Ingeniero Jovel Lustre. Ayun po na rin mga kababayan na agricaster, Kakiko Flores, nagsasabing God is good, God is great all the time. Hi!

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
4: Usap-usapan,
3: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
4: Usap-usapan
3: sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating palatuntunang usap-usapan. Ako pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa ating Facebook live streaming sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service at maging sa ating YouTube channel, pwede nyo rin po mapakinggan na ang Radyo Pilipinas World Service sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala po kayo ng Evox PBS receiver app, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay mga iPhone user. At syempre po ay mas pinalawak at mas pinalakas na rin po ang nararating ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa pakikipagtulungan po ito ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America o ang VOA, sa pamamagitan po ng kanilang facilities sa Tinang Tarlac, na broadcast na rin po tayo sa abroad para po sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers, no? Iyon pong ating English program at Filipino program mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10:30 a.m. to 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po ay mapapakinggan naman sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Siyempre, kung meron po tayong overseas broadcast para sa ating mga seafarers at overseas Filipino workers, so OFW, napapakinggan naman po tayo locally. Actually, ngayong araw, nakakawing po ang Radyo Pilipinas World Service sa ating sister station sa FM band. Mapapakinggan po tayo sa 104.3 FM, The Capital. Ayan, so naririnig din tayo sa FM band ngayon. At sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan na usap-usapan ay makikibalita po tayo patungkol po dito sa communist recruitment sa mga Pinoy na nasa abroad, no? Akmang-akma sa ating mga sineserbisyohang mga tagapakinuga at tagapanood, mga overseas Filipino workers at seafarers. At sa ikalawang bahagi naman ay pag-uusapan naman natin ang World Tuna Day. Meron pong panibagong lunsad na bottled tuna flakes mula sa Bislig City, no? Yan, i-feature natin sa ikalawang bahagi. Pero bago natin yan aalamin, unahin naman natin to kasi ito po ay mainit na balita ngayon. Kasama po natin live sa ating studio ang director po at National Secretariat ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC, si Director Jose A. Descalyar, upang ibahagi sa atin itong paksang communist recruitment dito po sa ating mga Filipino-Americans abroad. Magandang araw po sa inyo, Director Descalyar. Si Bea Gaza de Guzman po, ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga, Ma'am Bea. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at nanonood sa atin ngayong araw na ito. Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Maraming salamat po, Direktor, sa pagpapaulak sa amin. Talagang dito po sa Radyo Pilipinas World Service, welcome na welcome ang mga studio guesting kasi since nagka-pandemic po, mas prefer na ng aming mga guest minsan ang mag-Zoom at mag-phone patch na lang. So, natutuwa po kami na kami po ay inyong binisita dito sa ating studio. So, eto na nga, Director Descalyar, totoo po ba itong balita na sa ibang bansa rin ay nagre-recruit na ang mga NPA ng kanilang kasapi, sir?
1: Opo, totoo po yun na may mga nangyayaring terror grooming at saka recruitment, no? Okay. Sa mga Filipino communities sa labas ng ating bansa. No, ito ng nakaraang ano no, mga insidente mula nung ano, meron dalawa sa Mindoro. No, si yung nga isa nahuli o nakuha, no, na rescue natin si Chantal Anicoche na ngayon kapiling na ng kanyang pamilya sa United States. Tapos meron ding kasama si Chantal Anicoche na si Christina Passion, no, na sang-ayon sa mga ilang ulat ay nasugatan doon sa Encuentro sa Mindoro. No? Kasama siya ni Chantal Anicoche, actually.
0: Okay.
1: So hanggang ngayon, nandun pa sa kasama pa ng mga NPA. Kaya okay, nga ang NTFL tsaka ang AFP ay nananawagan sa NPA na pakawalan na si Christina Passion. No, kailangan niya ng medical assistance. No? So kawawa naman din tong si Christina.
0: Mm-mm.
1: Tapos yon, yung dalawang napatay sa Negros, no? Sila Lyle at saka si sa pangalan nun yung isa, Sarah.
0: Ayun, basta yung dalawa po. Oh, ito po ay mga US citizens, director?
1: Yes, ma'am. Okay. Mga PhilAM. Kasama okay sila sa mga Filipino communities doon. No? Na sila ay na-radicalize,
0: okay,
1: na-recruit, tapos pumunta dito. No? Pero pinaniniwalaan namin na sila ay nasa tour of duty program. Ibig sabihin, nandun okay pa lang sila sa pagsasanay na bahagi. Pero dahil nagsasanay na sila, ibig sabihin, kasama na sila ng NPA.
0: No?
1: At nandun sila sa aktibong labanan.
0: Director, so maituturing po natin na itong mga kasong ito, kaso ni na Chantal Anicoche at ni Christina Passion, mga overseas recruitment network, ano, parang isang case ng overseas recruitment. Maaari niyo po bang ipaliwanag, Director, kung paano po gumagalaw ang mga grupong ito sa ibang bansa? Yung ginagamit po ba ang social media? May mga physical po ba na kumbaga pagpupulong? Or paano po ba nila ito ginagawa?
1: And more or less, parang ano yan eh, parang kung dito sa Pilipinas, ano, para mas maano natin, makita natin,
0: yes,
1: yung comparison.
0: Okay.
1: Ang radicalization, terror grooming, and recruitment nila ay parang sa white area operation. Ibig sabihin, yung white area operation na yan, yan ay ginagawa sa mga urban areas, highly okay urbanized centers. No? So, it's a combination. Kombinasyon siya ng legal.
0: Opo. Okay, semi-legal
1: at saka illegal na ano, tatlong ano yan eh, tatlong salansan,
0: okay,
1: no? Na nag-uumpisa ang kanilang radicalization sa mga legal na organisasyon.
0: Okay.
1: So, kasi itong mga legal na organisasyon, ito yung nagsasabi na sila ay mga simpleng aktivista lang.
0: No, pero minsan gusto ko lang front.
1: Ano, oh, gusto lang namin din ilinaw, ang aktivismo, bahagi yan ng demokrasya natin.
0: That's true,
1: no? At kailangan ng, para sa isang vibrant, no? Isang masiglang demokrasya.
0: Yes.
1: Kailangan natin ang social engagement ng mga mamamayan. No? Mm-hmm. Yung aktibong pakikilahok sa usapin ng pamamahala o governance sa mamamayan. Yan ang aktivism. Ibig sabihin, sa konteksto ng aktivismo, yan ay tumutulong para palakasin, patatagin, paunlarin ang lipunan.
0: Yes.
1: Now, kung ang isang pagkilos o isang gawain ay hindi na para palakasin, paunlarin, at pagkaisahin ng mamayan, bagkos ito ay naghihiwa-hiwalay sa atin, nag-create ng destruction, nagre-resulta ng kamatayan, at destruction, hindi na yan activism.
0: Doon natin dinodraw yung line.
1: Yes.
0: Oh.
1: Kaya kunyari, nag-advocate ka ng sahod itaas kasi Labor Day kahapon.
0: Opo.
1: Okay yan. Legitimate demand yan eh. Kinikilala natin yan ng gobyerno.
0: No?
1: At ng lahat ng institusyon, ng buong lipunan, sino ba naman ang ayon ng tumaas ang sahod, no?
0: Opo.
1: Kahit tayo nasa gobyerno, gusto natin din yan. No?
0: Yes.
1: Karapatan natin yan. Pero pag sumigaw ka na ng ibagsak ang gobyerno, iba na yon.
0: Oh, hindi naman po pwede yon.
1: Hindi na.
0: Sabi nila anarchy.
1: Nananawagan ka na ng dahas. Di ba? Eh, napakahalaga sagrado sa mga Pilipino ang usapin ng buhay.
0: Opo, tama diba? Naman.
1: Yung ating kapwa.
0: Oo. Director, nabanggit nyo na merong tatlong uri, yung legal, semi-legal, tsaka illegal na pamamaraan ng pag-recruit, no? Dito po sa mga instances na ito, yung radicalization, paano po ba sila nakukumbinse? Ano po kaya yung ipinapangako? No? Para merong mga ganito na Filipino-Americans na nasa abroad pa, pati sila sumasapi na sa armadong ano, grupo.
1: Dugtungan ko lang yung sinasabi ko kanina. No? Okay. Nag-uumpisa yan doon sa mga lehitimong issue.
0: Okay.
1: Tapos dadalin nila ngayon yan sa pagpasok ng ideolohiya.
0: Okay.
1: Ipapasok na nila yung Marxismo, Leninismo, yes. Stalinismo, Maoismo, mm-hmm. at saka yung mga pinagsasabi ni Joe Masison
0: mm-hmm.
1: na tanging armadong revolusyon lang magkakaroon ng pagbabago. Mm. No? So doon na binibenta na wala ng pag-asa, hindi na mababago ang ating lipunan sa isang mapayapang paraan.
0: Mm.
1: Tanging isang marahas na revolusyon na lamang
0: okay.
1: ang tanging solusyon. Ngayon, pag ang isang tao ay tinanggap na yan, whether nandito yan sa Pilipinas o nasa ibang bansa, yan na yung violent extremism na.
0: Yun.
1: No?
0: Opo.
1: Yan, nandun na siya. Sa ganung tumawid na siya doon sa violent extremism. Now, yung tanong mo na paano nahihikayat itong mga filang? Ang sarap ng buhay nila doon. Ano?
0: Tama, sir. Actually, yung mga problema natin dito, kitang-kita yung differences sa third world tsaka sa first world. Yeah. So, paano yun, sir?
1: Ang sales speech, parang marketing din yan eh.
0: Okay.
1: Sales speech niyan. We have to, ano, kailangan natin magbalik sa ating inang bayan.
0: Mm.
1: No, kaya sasabihin lang, oh, tingnan nyo yung mga magulang nyo o yung lolo't lola nyo, kung third generation ano sila, Philams, napilitan sila, yan, term, mm. napilitan sila iwan ng inang bayan dahil sa kahirapan, dahil sa korupsyon, dahil sa bulok ang lipunan ng Pilipino.
0: Mm.
1: No? Kaya kailangan natin ibalik, wag natin pabayaan ating inang bayan.
0: Yun ang kanilang sales pitch.
1: Yan ang narrative nila. So, itong okay. mga idealist ng kabataan,
0: mm-hmm.
1: na, ano na, nahuhumaling na at naroromanticize na ang mga terorista.
0: Oo.
1: No?
0: Oo.
1: Gusto ko din i-clarify, ang communism as an ideology, hindi ang bawal.
0: Yes, that's true, sir.
1: Ang
0: kasi pinag-aaralan po yan eh. Yes. Yung ideal mismo, yung mismong ideya o prinsipyo ay walang mali. Pero minsan ho, no? Sige, go ahead, explain po natin. Ano ba tinatawag nila doon? Yung pinipervert yung idea? Paano po ba?
1: Binabalahura.
0: Yun! Yun, sir.
1: Yun nga, pag tumawid na siya
0: mm-hmm.
1: na armadong revolusyon
0: opo.
1: O barahas na paraan na, yun na yung bawal. Kasi that is violent extremism.
0: Yes.
1: Tapos pag gumawa ka na ng isang marahas na bagay, yan ay terorismo na.
0: Mm-hmm.
1: No? So magkakaiba yan eh. Ngayon sasabihin ng CPP, revolution is not terrorism. No? Yan yung
0: mm-mm.
1: sinasabi. Pero siguro gamitin ko rin si Stalin.
0: Oo.
1: Sabi ni Stalin, pag ang isang marahas na aksyon ay ginagawa lang ng iilan,
0: mm-mm.
1: hindi yan revolusyon. Yan
0: yes.
1: ay terorismo.
0: Opo.
1: Ito, iilan lang sila. No? So yan ay terorism na. At naniniwala kami. Ako personally, naniniwala ako, mamamayang Pilipino ayaw ng dahas.
0: Mm. Peaceful people ang mga yes. Filipinos. Ano?
1: We are very religious people.
0: Mm-mm. Totoo po diba? Yun. Biggest Catholic country nga po ang Pilipinas. Eh. Yeah. Oo. Balik tayo, Director, kasi gusto rin natin malaman kung ganito po na meron ng mga Phil-Am, mga foreign nationals na sumasapi dito po sa mga armadong grupo sa Pilipinas. Meron po bang data sa NTF-ELCAC na nagpapakita kung gaano na to kalawak? O pailan-ilan lang ito? O how alarming po ba?
1: Sa exact number,
0: wala tayong datos pa. Opo. Okay. Sige.
1: Pero yung lawak,
0: mm-hmm.
1: malawak na yung recruitment sa ibang bansa.
0: Oh, ano ang pangalan natin? Makita mo,
1: ito na lang, itong apat na binabanggit natin mga pangalan, hindi yes. yan mga isolated case. That is programmatic.
0: Okay. Ano po ibig sabihin pag programmatic, director?
1: Meron talaga malino na plano ang CPP, NPA, NDF mula't simula mm-hmm. na maglatag ng kanilang network sa international para una, syempre yung pera. Pondo yan.
0: Yes.
1: Pangalawa, makakuha ng dagdag na persa, mm-hmm. tao. Lalo na ngayon, nakita namin, mahina na ang, bumabagsak ang bilang nila dito sa Pilipinas. Kaya naghahanap ng ibang source na maloloko.
0: Ayun na nga. Kasi kailangan po nila, no?
1: Yes.
0: Ang okay. hirap talaga pagkaano, eh, no?
1: So, alam mo naman, pag sa ibang bansa, di ba, madali mag-romanticize.
0: Yes.
1: Kasi wala silang actual na karanasan. So, madali mabudol, no?
0: Opo. Totoo yun. Totoo po yun. Okay, eto naman po kasi syempre Radyo Pilipinas World Service i-actually pinopromote din natin ang ating mga foreign relations. So, Director Descaliar, paano po makakaapekto kaya ang insidenteng ito sa relasyon ng Pilipinas at dito po sa mga ibang bansa na inyong nabanggit na kung saan nagre-recruit na nga yung mga armadong grupo dito sa Pilipinas?
1: So, gusto ko rin clarify. Sa ngayon, ang nakuha natin mga yung apat
0: mm-hmm.
1: no, ay mga PhilAMS.
0: PhilAMS.
1: Pero hindi natin
0: okay.
1: sinasabi na wala nangyayari sa ibang bansa, sa okay. Europa, sa Middle East, sa kahit sa ano no, sa Hong Kong.
0: Okay.
1: Kung saan yung Australia mm-hmm. no.
0: Apo.
1: Kung saan malalaki yung PhilCom, yung diaspora
0: man.
1: Natin.
0: Apo,
1: no? Andun sila. Mm-hmm. Kung nasa ng PhilCom nandun sila.
0: Okay.
1: Ngayon as to the ano yun?
0: Yung foreign relations po, paano
1: natin.
0: Po nakaka-apekto?
1: Ito lang, actually, what happened doon sa Negros, at saka yung before that, yung kay Chantal Anicoche, at saka Cristina Pasio.
0: Sa Occidental Mindoro.
1: Wake up call sa US. Mm. And the other day, if I'm not mistaken, kahapon o nung isang araw,
0: opo.
1: Nag-issue sila ng security alert.
0: For
1: US citizens,
0: okay.
1: ano yung US Embassy Manila,
0: opo.
1: Nag-issue sila ng security alert mm-hmm. na iwasan ang mga island na to, Negros, Mindoro, okay. Samar, Leyte, at iwasan, ina-advise nila yung mga US citizen na iwasan ang makipag-ugnayan sa mga NPA-CPP.
0: Mm.
1: At ina-advise nila ng US Embassy na pag natunugan nila na doon sila dadalhin yung mga volunteers, mm-hmm. yung activism mm-hmm. na masigla, umiwas na.
0: Mm-hmm.
1: Lumayo na. At wag mangahas na pumunta sa mga conflict-affected areas na yun.
0: Okay.
1: Tapos in lieu of that, kapalit nun, na kasi nga yung nga sabi natin kanina, 'di ba?
0: Mm.
1: Yung magbalik tayo sa inang bayan.
0: Opo, yung kanilang sales speech, yung narrative nila, opo.
1: Advice ng US Embassy ha, nag-advise na ito, nagbanggit na sila ng saan, yung Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency.
0: Okay.
1: Doon makipag-ugnayan. Para matiyak na yung sasalihan nilang volunteer organization o yung volunteer work na sasamahan nila
0: Apo.
1: Ay legit.
0: Oo nga.
1: Hindi yung mga house show.
0: Natapos dadalhin ka na nga sa mga ganito, no? Paulit nga po, Director, yung Philippine, yung kung saan tayo magko-coordinate to know if it's legit or not yung mga volunteer works?
1: Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency.
0: Volunteers. Okay, ayun. So, meron palang ganoon.
1: Yes, ma'am.
0: Kung saan you can check, no? Para hindi tayo, sabi nga ni Director Descaliar, mabudol, no? So, Philippine National Volunteer Coordinating Council, tama po. Yun.
1: Coordinating Agency.
0: Ay, sorry, Agency.
1: Philippine National Volunteer Service.
0: Mm-mm.
1: Coordinating Agency.
0: Yan. Philippine Volunteer Service Coordinating Agency. Napakahalagang impormasyon nito. Pwede nyo pong i-check dito kung legit na volunteerism work yung inaano sa inyo, iniinganyo sa inyo o binubudol na lang kayo. Syempre, 'di ba? Hindi tayo ano sa misinformation, disinformation din pala no, pinaglalaban din ng ating journalism sa panahong ito. 'Yun, nabanggit na rin natin tong Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency kung saan pwedeng i-check yung pwedeng red flag or ganyan. Pagdating naman po dun sa parents na nagbabantay sa kanilang mga anak, lalo na yung mga second generation na mga Pilipino, yung PhilAM sa ibang bansa, meron po ba silang dapat na i-check mga senyales para malaman nilang, uy, itong anak ko eh parang ma-re-recruit na, parang ganoon? Meron po bang ganoon, Director?
1: Siguro yung advice ko lang doon sa mga magulang, no? Mga PhilAM na mga magulang. Tingnan nila kung saan nanggaling itong apat.
0: Okay.
1: No, without mentioning the organizations nila, no? Yan na yung mag-red flag na. Kasi may mga PhilAM communities, organizations din, na gumagawa din ng volunteer work, nagre-reach out dito sa Pilipinas. Pero pag ito ay yung mga medyo kaliwa na, at iba na yung sinasabi, no? Kung ano-anong mga ismo na pinagsasabi, at nananawagan na ng ibagsak, yun na yun, red flag na yun. Tsaka kunyan, magbo-volunteer work.
0: Mm-mm.
1: Magpapaalam. Pero kasi sa kanila, ano, pag 18, emancipated na eh.
0: Oo nga, no? Sa bagay, sa ibang bansa.
1: Oo, emancipated na. Pero in case, assuming natin, no, na nagpapaalam, make sure na legit through the coordinating agency natin.
0: Oo. Tsaka kahit na emancipated, siguro pwede pa rin naman yung guidance siguro, diba? No? Kung concerned ka talaga sa anak mo, di ba? Parang mahirap naman yung talagang pag-emancipated na wala nang pakialamanan. Kasi at the end of the day, yung parents din naman, kung ano man ang mangyari sa'yo, yung parents din naman yung mag-ano eh. Ayun.
1: Tapos naalala ko lang, may binabanggit ang US Embassy Manila, meron silang platform eh.
0: Okay.
1: Para pag kung magbo-volunteer work yung isang PhilAM, they can ano dun sa report dun sa platform nila. Ang acronym STEP eh. Okay. I forgot the ano.
0: Ayan, the meaning, isama natin, no? Yan.
1: Pero based dun sa security alert ng US, meron dun. Tapos in case of ano, nagkaroon ng problema, they can call, ano, inform the US Embassy, including the parents, no, to reach out to the US Embassy.
0: No? Okay.
1: Yun mahalaga. Kasi may mga nangyari na meron nagre-reach out na kung saan yung mga front organization yung nagre-reach out doon sa families nung victims.
0: Oh, no? Okay.
1: Please, ang ano lang namin, panawagan namin sa mga magulang, ano yan, foreign man yan o local, through sa yung mga proper legitimate government offices, sila makipag-ugnayan.
0: Okay. No? Yun.
1: Kasi nangyayari, pag biktima na, no, may fundraising pa.
0: Ayun na nga, di ba, Director? Paano ba yan? Ito pa, isang tanong, Pash. Gusto ko lang pong malaman kung may coordination din po ba ang NTF-LCAC sa Department of Migrant Workers o DFA para po maproteksyonan yung ating mga kababayan na nabibiktima ng communist recruitment. Meron po bang programa tayong ganoon so far?
1: Yes, ma'am. Actually, ang DMW at saka DFA ay member ng NTF-LCAC.
0: Oh, okay. Oo. Yes. So, paano po ang inyong collaboration?
1: Sila ang, kasi yung NTF-LCAC may 12 lines of effort yan eh, clusters. No? Ang DFA at saka DMW, sila ang co-lead ng International Engagement Cluster.
0: Oh.
1: So, very much on board sila.
0: Okay, that's good.
1: At itong, halimbawa, kagaya nitong case na nila Chantal at Nicoche,
0: opo.
1: DFA talaga ang on top of the situation. At sila yung nag-take ng lead para maibalik natin sa kanyang pamilya safely si Chantal Anicoche.
0: Okay. So talagang yung mga ganito, ang may role talaga is DFA, no?
1: At saka DMW.
0: DMW. Opo. Okay. Ito po, meron po ba tayong mga campaigns or paano po ba mga programs para po, ano ba ang tawag dito? Kumbaga, paano ba natin i-educate pa ang ating mga Filipino-Americans para hindi po sumapi sa mga ganito? Paano natin sila matulungan na yung hindi maligawang landas? Pwede ko ba sabihin yun?
1: Definitely, pwede mo sabihin na naliligaw ng landas. Mm-hmm. Kaya nga ang kami sa NTFL, ang tingin namin, biktima sila.
0: Yes, opo.
1: Biktima sila, or kaya yung gamit kong term, budol.
0: Opo, totoo.
1: They were terror groomed into joining terrorist organizations. Mm-hmm. No? So mapapansin mo, pinag-iiba ko yung communist sa terrorist.
0: Opo.
1: Mas specific kami na terrorist grooming ang nangyayari. Mm-hmm. Radicalization, terrorist grooming, and recruitment. Mm-hmm. So, meron hong program ang NTFL-CAC.
0: Okay.
1: Naglulunsad po ang NTFL-CAC through sa SACAM, Situational Awareness and Knowledge Management Cluster. Okay. Katuwang ang iba't ibang ahensya no, ng mga information awareness seminars.
0: Okay, yan.
1: So, sa school, sa mga communities. Ngayon, dahil ito, no, napansin namin increasing number to sa foreign.
0: Uh-oh.
1: So yun, ipinoporma din namin through the leadership ng DFA paano magkaroon ng mga info awareness sa ibang bansa.
0: Mm-mm.
1: Sa mga Philcoms natin doon.
0: Okay.
1: Para ma-prevent.
0: Oo nga.
1: Actually, it's prevention. Mm-hmm. Information is prevention.
0: Yes. Opo. Okay. Paano po, or saan pwedeng mag-report, Director, yung mga family po na sa tingin nila may banda ng recruitment sa kanilang mga mahal sa buhay?
1: Ang nasa frontline naman yan ay definitely mga local government units.
0: Okay, LGUs.
1: Nandyan din naman ang ating kapulisan, nandyan din ang ating kasundaluhan.
0: Mm-hmm.
1: Nandyan din ang DSWD.
0: No?
1: At saka iba pa mga DILG, halos mga ahensya ng gobyerno.
0: No,
1: magpunta lang sila. Kung sila naman ay foreigner,
0: okay,
1: doon sa kanilang embassies.
0: Ayun, embassies. Oo, and
1: embassy nila.
0: Okay.
1: Doon sila pumunta. Wag kung saan-saan.
0: Mm-mm. Oo nga. Sure. Embassies and consulate generals, ano?
1: Yes,
0: yung mga consulate.
1: Okay. Mga consulate nila. Okay. Doon sila pumunta.
0: Sige. Isa pa po, bago ang inyong final message, no? Kasi we're running out of material time, Director. Ano po ang susunod na hakbang ng gobyerno para maputol po ang supply chain ng mga recruits? Hindi lang po sa ibang bansa, kundi yung locally na rin. Paano?
1: Sa ibang bansa, ay kailangan natin maitayo at palakasin yung info awareness sa mga Philcom, mga Filipino communities abroad. No? Dapat maging proactive ang ating mga consulate, no? Plus yung mga DMW offices doon, yung polo.
0: Okay.
1: No? So magiging proactive and mag-conduct ng mga info awareness.
0: Alright.
1: So, make themselves visible, kumbaga,
0: okay,
1: sa Filipino mm-hmm. community.
0: Yun, opo.
1: Sa local level naman, sa international pa rin, kailangan natin palakasin yung, bilateral at saka multilateral relations natin with different governments na kung saan malakas ang recruitment.
0: Mm, no, okay.
1: No, like sa US, sa Europe, sa Great Britain, Australia, no? Mm-hmm. Yung mga at saka sa Hong Kong.
0: Okay. No,
1: so yun yung kailangan natin sa international.
0: Mm-hmm.
1: Sa ngayon kasi medyo malinaw na is sa US of our long history of cooperation with them, security cooperation. Second, on the home front naman, kailangan natin magkaroon ng mas malinaw na policy on terror grooming prevention.
0: Ayun, paano yun,
1: so,
0: sir?
1: So, may nag-file na ng mga legislators sa both chambers, no, sa House at saka sa Senate, ng terror grooming prevention bill.
0: Oh, meron palang ganon.
1: Yes, mm-hmm. ma'am. So, siya ay preventive.
0: Okay.
1: Ngayon ang ating policy more of reactive.
0: Opo, yung anti-terrorism
1: act. It's reactive na nagawa na yung terorismo.
0: Opo.
1: Pero sa atin ngayon, bago pa lang iniiwasan na natin na wag mangyari ang terorismo.
0: Mm-mm.
1: So prevention.
0: Mas okay, no? Terror grooming prevention. Mm-mm.
1: Yes. Tsaka info awareness.
0: Yun. Okay, so, doon sa home front. Okay, so para sa international, maging proactive sa ating information dissemination, gawing mas visible yung ating mga campaigns, lalo na sa embassies and yung consulates. Tapos palakasin yung bilateral at multilateral relations, lalo na po sa mga bansa na kung saan nakita natin yung mga foreign recruitment. Dito sa home front, paghusayin po. At sana maipasa yung sabi ni Director Descaliar na mga legislation, halimbawa po nito yung terror grooming prevention. Ayun. So ang gaganda, meron naman pala tayong mga nakalatag na na mga aksyon para dito, hakbang ng pamahalaan. Okay, Director Descaliar, sige, hingiin ko na lang po ang inyong final message para po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Siguro yung ano lang, ang aktivismo po, gusto ko lang ulitin, ano, bahagi yan ng demokratikong lipunan. Tama po yan. Sang-ayon po kami dyan at sinusuportahan namin. Kung ang aktivismo ay nagbibigay ng pagkakaisa, malalim na pagtutulungan ng mga iba't ibang sektor at ng pamahalaan, at pinupunay mga mali ng gobyerno, pero naghahain
0: ng solusyon.
1: Maging bahagi ng solusyon, hindi bahagi ng problema. At iwasan kapag ang isang organisasyon ay nagbanggit na ng ibagsak, no? Magtungo sa kanayunan, no? Yung mga keywords na yan, iwasan nyo na po yan.
0: Yun.
1: Mga red flags yan.
0: Mm-mm. Tama si Director na maging bahagi ng solusyon. Napakaganda pong mensahe. No? Ayan. So maraming salamat po, Director Descaliar, sa inyong pong oras at sa pagbabahagi ng inyong kaalaman patungkol dito po sa mainit na usaping ito, lalo na ngayong Linggo. Ang US pala ay nag-issue na ng security alert. So ayun po. Sana marami po tayong natutunan. Ako, marami akong natutunan dito kay Director. Maraming salamat, Director, at mabuhay po kayo. Antabayanin po ang ating susunod na panauhin. Sa pagbabalik po iyan ng programang Usap-Usapan, magpapaalala muna ang himpilan.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
2: Nitong nakaraang Linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali

0: Salamat.
1: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na. Ang Dagdling Kaalaman.
3: Thyroid cancer pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
7: Tinatarpon niya yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
13: Namamasyal pa sa Luneta. Nang wala.
0: yan.

0: ang Pinoy kultura because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Anong latest?
7: Usap-usapan.
6: Usap-usapan.
7: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang usap-usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa Facebook live streaming sa official po na Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Siyempre ay napapakinggan din po tayo sa online radio at audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Pwede niyo po itong i-download sa ating Google Play Store kung kayo po ay Android user, at pwede niyo rin pong i-download naman ito kung kayo po ay iPhone user sa Apple App Store naman. At syempre ay mas pilalawak, mas pilalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service dahil napapakinggan po tayo sa shortwave radio. Syempre ito po ay sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media. At ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 AM hanggang 4:30 AM mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Iyan po ay para sa ating mga tagapakinig na overseas Filipino workers at seafarers. Pero locally ngayong araw ay napapakinggan po tayo sa FM band, no? Kasi nakakawing po ngayon ang Radyo Pilipinas World Service sa ating 104.3 FM sister station, ang The Capital FM. Okay, naku, eto na. Meron po tayong makakasamang panauhin sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan dahil today po ay World Tuna Day. Kaya babatiin natin ang ating mga mangingisdang Pilipino. Mabuhay po kayo at happy World Tuna Day. At kasama natin live via phone patch ang isang manager po ng isang Farmers Fisher Folk Cooperative, no? Dito po, particularly sa Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur. Si Manager Roku G. Garrido, kasama natin live via phone patch para kanyang ipakilala sa atin yung bottled tuna flakes nila, no, na trending ngayon sa social media. Magandang araw po sa inyo, Manager Ro, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga din po, Ma'am Bea.
0: Magandang umaga at maraming salamat po sa pagpapaulak. Alam niyo po, kasalukuyang nasa seminar, may training yata ito si Manager Ro, pero kami po ay kanyang pinagbigyan. So, very grateful po kami na kami ay inyong sinamahan. Manager Ro, ngayon pong araw ng Sabado, May 2, ipinagdiriwang ang World Tuna Day. Sige, pag-usapan natin to, Manager Ro. Bakit po mahalaga ang okasyong ito? Hindi lang para sa mga mangingisdang Pilipino, kundi para sa seguridad o food security, seguridad sa pagkain ng bansang Pilipinas, sir.
1: Yes po, Ma'am Bea. Una sa lahat, pakibati sa lahat ng mga mangingisda sa buong Pilipinas at saka sa cooperative sector. Talagang dapat pag-usapan natin yung tuna o yung sana yun, sineselebrate yung World Tuna Day. Mm-hmm. Alam mo ba, Ma'am Bea, daming Pilipino, yung pangkabuhayan nila, yung livelihood, yung sustainability kailangan pag-usapan galing sa tuna. So maraming Pilipino ang nabubuhay dahil sa tuna.
0: Yes, totoo po 'yan. At dahil diyan, eto nga nalaman natin, special po itong ating itatampok. But first of all, gusto naming makilala po lalo yung kooperatiba behind the bottled tuna flakes, no? Maari niyo po bang ipakilala, Manager Ro, yung Mangagoy Farmers Fisher Folks and Community Multipurpose Cooperative o ang MAFISCO?
1: Yes po, Ma'am Bea. Si MAFISCO ay tinatag ng 17 mangingisda way back 1994. Mm-hmm. So, sa makatuwid, yung kooperatiba namin is already 32 years old na.
0: Okay.
1: So, 17 mangingisda ang nagtatag nito.
0: Matagal na pala.
1: Matagal na. alam mo ba na nang itinatag nila ito ay nagko-contribute lamang sila kaya ng 1,000 peso bawat isa. Mm-hmm. So sa mga tuwing nagsimula yung co-op namin sa capital na 17,000.
0: Okay.
1: Yeah. So sa ngayon, medyo malaki-laki na yung co-op namin.
0: Kaya nga, kilala na nga. Pati sa amin, nakarating na, nakilala na namin ang Mafisco. Dito kami interesado sa tanong na ito, Manager Ro. Nakita namin yung viral nyo na bottled tuna flakes product.
1: Yes, masarap ano talaga yan.
0: Yes, ano po ang pinagkaiba nito sa karaniwang mga delata? At ano po yung paborito nilang flavor? Kasi parang yung mga nakita ko po dun sa page ng DA Caraga at saka PRD. PRDP PRDP. Sarap na sarap sila, no? So, pakishare yes, naman po masarap. Sa amin ito, Manager Ro.
1: Bakit masarap? Kasi galing yung tuna namin na nahuli ng mga membro namin at saka immediately prinasess namin yung tumatong tuna. So, ibig sabihin, prestong-presto pa, nakabote na, sinilid namin sa bote.
0: Mm.
1: At saka, walang preservative yan na natural lang talaga siya.
0: Okay, no preservatives. Ano po yung yes. mga flavors natin, Manager? Sabi nila meron daw corn oil. May iba pa po bang flavor?
1: Yes, may 11 variants kami sa ngayon. Pero yung pinaka mabili, yung spicy.
0: Wow.
1: At saka yung mayroon kaming corn oil at saka mayroon din simula na namin yung olive oil, in olive oil.
0: Mm-hmm.
1: Then mayroon kaming special, yung premium.
0: Okay.
1: Tuna belly in corn oil.
0: Wow, meron din pa yung tuna belly. Okay.
1: Yes.
0: Alright. Manager Ro, nabanggit po sa isang ulat na kita namin na monitor namin na ang Mafisco MPC ay benepisyaryo po ng Tuna Consolidation and Marketing Project mula sa DAPRDP o Department of Agriculture.
1: Po,
0: yes. Paano po nito
1: yes,
0: na bago yung inyong kalidad ng bottled tuna?
1: Yung bottled dando na namin na yung facility na established 2018 pa.
0: Okay.
1: But way back, mayroon na kaming production, although backyard pa lamang.
0: Mm-hmm.
1: Nang may tayo yung bottled tuna facility or yung fish processing facility ng kooperatiba, dahan-dahan namin in-improve yung quality, yung ganda ng packaging. Paano magbabago dahil sa project ng tuna consolidation at marketing with cold chain facility. Ngayon na sigurado pag patakbo na namin yung bagong project, sigurado na kami na mayroon kaming stable na supply ng
0: okay.
1: raw material kasi by cold storage 'yon.
0: Mm-hmm.
1: So, yung stability ng supply ng raw tuna na gagamitin namin into bottling tuna.
0: Oh,
1: ma-assured na.
0: Yun, may cold storage na pala. Okay,
1: then, yeah.
0: Nabanggit nyo po yung pagpaproseso ninyo. Meron pong tinatawag na yung FDA accredited. Paano
1: yes.
0: nyo po ito pinoproseso, itong FDA accredited process na ito?
1: Yes, yung facility namin ngayon is FDA LTO accredited.
0: Mm-hmm.
1: Galing sa may accreditation sa FDA.
0: Okay.
1: Then ongoing ngayon, yung sa 11 variant, mayroon na yung tatlong CPR or yung Certificate of Product Registration. Again, it's from FDA.
0: Mm-hmm.
1: So yung 8, ongoing ngayon yung processing
0: okay.
1: para magkaroon naman ng CPR yung produkto namin. Then at saka yung facility namin at saka yung 11 variant namin is halal certified din.
0: Mm-hmm. Yun, gusto natin yun para at least mas marami ang mamamarket, no? Mas
1: yes,
0: maraming market. Halal certified, ayun.
1: Yes.
0: Okay. And Manager Ro, paano naman po binabago ng proyektong ito, yung ating mga miyembro sa, ang buhay ng ating mga miyembro sa kooperatiba? Gaano po nakatulong itong project nyo na ito sa Mafisco members?
1: Malaking tulong yan sa mga membro naming mangingista at saka yung karating bayan or yung non-members na pwedeng makisali din sa project namin. Unang-una, dahil kooperatiba ito, yung kita ng kooperatiba, kasali sila na babalik namin yung income ng co-op sa mga membro.
0: Okay.
1: Pangalawa, magkaroon ng opportunity yung mga membrong mangingisda namin naibenta nila yung kuhang tuna nila sa amin. Mm. At a right price.
0: Ayun, okay. Yan. Maganda, maganda. Okay, sabi po nila ngayon, ang tema daw po ng World Tuna Day ay Tuna Done Right. Ano daw po yung hakbang ng inyong kooperatiba para masiguro po na hindi tayo nauubusan ng tuna sa Bislig Bay at sa Karagata Pasipiko? Meron din po kayo bang mga sustainability campaign sa inyong Mafisco Cooperative?
1: Yes po, Ma'am Bea, kasi kailangan natin pagtuunan natin. Hindi maubos yung tuna. Kailangan yung yung mangingisla natin na responsibly. Yung mga member namin lahat ay gumagamit lamang ng handline tuna fishing.
0: Okay. Ano po ang ibig sabihin ng handline? Yung hinuli po ba siya? Yes, go ahead.
1: yung paraan ng pangingisla is using yung hook and line.
0: Okay. Ayun.
1: So talagang yung process na yan is talagang sustainable yan, nga hindi sila gumagamit ng mga illegal na mga paraan.
0: Oo, kagaya ng cyanide, no? Yung cyanide,
1: yes,
0: illegal po. Fishing. Mm-mm.
1: Yeah.
0: Oo. Uh-huh. Okay. Eto naman po, nabalitaan din namin, Manager Ro, nakarating na yung bottled tuna sa Maynila. Sabi nila, pati sa mga SM tulad ng SM Mandaluyong. Ano po yung pakiramdam nyo na itong proud product ng Bislig kilala na sa labas ng Mindanao?
1: Actually, tuwang-tuwa kami kasi yung exposure at sa mabenta namin ng maramihan yung tuna namin, balik tulong yan sa mga balik income, balik tulong sa mga membro, particularly yung mga mangingisla naming membro na nanghohuli ng tuna.
0: Mm-hmm. Oo nga, nakaka-proud nga. Kahit na ako na hindi ako bahagi ng co-op nyo, natutuwa ako kasi itong bottled tuna flakes nyo ay talaga nakarating na dito sa Maynila. Ito naman po, may nagtatanong dito, paano po kung gusto daw mag-resell ng product ninyo? Paano daw po kayo matatagpuan? Meron daw po bang number kung saan pwedeng makipag-ugnayan? Or open po ba kayo sa reselling daw?
1: Yes po, Ma'am Bea, open kami. Contact lang, mayroon kaming FB page, Mapesco. Mm-hmm. Then, sa bottled tuna namin, nakalagay din yung number ng kooperatiba at saka pwedeng makonect natin sa DA AMAD,
0: okay.
1: Particularly sa DA AMAD 13.
0: Sige, so meron silang Facebook page, pwede po, dun po sa nagtatanong kung pwedeng mag-resell nitong Battle Tuna Flakes, pwede pong makipag-ugnayan sa Mafisco Facebook page. Yan. At saka, doon po sa page nila meron pong number, so search nyo lang po sa Facebook para dito sa nagtatanong kung pwedeng mag-resell. Alright, sige, hindi ko na po kayo i-keep na masyadong matagal dahil alam ko po nasa training or seminar kayo, Manager Ro. So, ang inyong final message na lang sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Sana marami pang tumangkilik sa bottled tuna namin na dahil malaki din yung tulong sa radio station or sa station ninyo, Ma'am Bea, sa Radyo Pilipinas ba yan?
0: Opo, Radyo Pilipinas World Service.
1: Maraming tulong to magiging exposure namin sa aming produkto. Actually, we are developing new products para pamigihan yung ma-optimize din yun namin yung project namin. Sa mga membro ng kooperatiba, particularly sa Mapesco, tulong-tulong lang tayo para din sa atin ito.
0: Yun, tulong-tulong tayo. Yan, maraming salamat po sa inyo, Manager Ro, sa inyong oras at mabuhay po kayo. More power to the endeavor po ng Mafisco, lalong-lalo na po itong mga local products po ninyo na ngayon ay nahahanap na ang kanilang way palabas ng Mindanao at hopefully internationally.
1: Yes, po.
0: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat din po, Ma'am Bea.
0: Okay, yan po ang ating panauhin si Manager Raw Kuji Garrido, ang manager po ng Mangagoy Farmers Fisher Folk and Community Multipurpose Cooperative o MAFISCO mula sa Mangagoy Bislig City, Surigao del Sur. Ibinahagi po sa atin ang kanilang sikat na sikat, Battled Tuna Flakes, ngayong akmang-akma sa ating ipinagdiriwang na World Tuna Day 2026. Okay, wala na tayong oras. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kay Sir Milo Junella sa Master Control at kay Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa aking mga co-producers Erwin Peñano at Jerome Toledo. Antabayanan po ang Housing Rights with HSA. Kasama niyo po dyan si Jerome Toledo. Muli, ito po si Bea Gaza de Guzman. Hanggang sa susunod na episode ng ating Palatuntunan, magandang araw.
2: Anong latest?
3: Usap-usapan.
2: Usap-usapan.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Ang taon, ang Joint Memorandum Circular kasama ang Department of the Interior and Local Government o DILG. Layo rin itong magsilbing gabay sa pagpapatupad ng mga PPP project, partikular sa sektor ng kalusugan. Sinabi rin ni Bernos na inaasahan niyang darami ang mga proyektong pang-imprastruktura at serbisyong pampubliko sa mga lalawigan sa oras na maipatupad ang mga panuntunan. Dagdag pa niya, sa tulong ng PPP projects ay magkakaroon ng mas malaking pagkakataon ng mga LGU na maisakatuparan ang mga ospital, pamilihan, terminal at iba pang proyektong kailangan para sa kaunlaran. Walang legal na basehan ang senaryong no election o no L sa taong 2028 sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ito ang binigyang diin ni Commission on Elections sa COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco sa panayam ng programang Global na Tayo. Ayon kay Attorney Laudianco, walang puwang sa batas ang pangambang binanggit ni Senadora Amy Marcos ukol sa posibleng pagkansela ng susunod na pambansang halalan at malinaw na itinataguyod ng 1987 Constitution ang mandato nito. Ibinahagi ng tagapagsalita ng COMELEC batay sa Section 7 at mga transitory provisions, obligadong isagawa ang halalan tuwing ika-6 ng taon, partikular sa ikalawang Lunes ng Mayo. Inayag din ni Attorney Laudianco ang nakasaad sa Article 6 ang pangangailangan ng regular na botohan para sa mga miyembro ng Kongreso, kabilang ang Kamara de Representantes at ang Senado.
6: Malinaw na malinaw po yan. And in fact, may ikatlo pa po yung ating transitory provisions kung saan sinasabi nga po na yung unang halalan, yung unang uupo, nagsimula noong 1992 at every 6 years thereafter, ay meron pang pangluhang halalan. So malinaw po ito at kailangan po ay sundin ang saligang batas. Yan ang mandato ng COMELEC, kayo tuloy po ang aming pag- At kailangan baguhin ang saligang batas. Eh hindi po nagawa-gawa yan sa dinami-dami ng paulit-ulit na lumalabas ang Noel scenario po na yan. Ikalawa, hindi po biro ang mag-amyenda at magbago ng ating saligang batas.
5: Yan ang pangayang ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Sa iba pang balita, lalawigan ng Pangasinan ligtas sa kabila ng serye ng pagyanig sa Bolinao. Mga residente sa baybayin, hinikayat na kabisaduhin ng natural signs ng tsunami. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinuyak ng PDRRMO Pangasinan na nananatiling ligtas ang lalawigan sa kabila ng serye ng mahihinang lindol na naitala sa karagatan ng Bolinao nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Earthquake and Tsunami Focal Person Ron Meganekila, nakapagtala ang DOST Vivos ng 5 mahihinang pagyanig sa offshore ng Bulinaw mula madaling araw ng May 27 hanggang hapon ng May 29. Aniya ang mga ito'y non-destructive o hindi nakakasira at wala ring naiulat na pinsala mula sa 14 na coastal LGUs sa Pangasinan. Ipinaliwanag ng PDRRMO na normal na aktibidad ng Manila Trench ang naturang clustering ng mga lindol. Wala rin anilang inilalabas na tsunami advisory ang Vivos sa ngayon. Gayunman, hinihikayat ang mga residente lalo na sa baybayin na kabisaduhin ng natural signs ng tsunami gaya ng malakas na pagyanig ng lupa, bigla ang pag-atras ng tubig, dagat at kakaibang ugong mula sa karagatan. Pag naranasan ng mga ito, agad lumikas sa mas mataas na lugar. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng PDRRMO sa Vivos para sa verified na impormasyon at pinayuhan ng publiko na huwag maniwala sa mga hindi beripikadong ulat sa social media. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
5: At Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, iginiit ang paggamit at pagbabahagi ng vessel monitoring data laban sa illegal fishing. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nilinaw ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ang Vessel Monitoring System o VMS data ay ibinabahagi lamang ayon sa umiiral na batas at security protocols. Ito ay matapos ang panawagan ni Representative Kakabagao na ang isa publiko ang VMS data bilang bahagi ng kampanya laban sa illegal, unreported at unregulated fishing o IUU fishing. Ayon sa BFAR, regular nila binabahagi ang vessel monitoring data sa mga otorisadong ahensya gaya ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at PNP Maritime Group. Sinabi rin ng ahensya na sa cloud ng Executive Order No. 57 Series of 2024 at Data Privacy Regulations ang wastong paggamit at pagbabahagi ng naturang impormasyon. Binigyan din ng BFAR na patuloy ang kanilang operasyon laban sa illegal fishing sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang law enforcement agencies. Samantala, umangat ang rango ng Pilipinas sa 2025 Global IUU Fishing Index matapos itong pumuesto sa 54 mula sa 152 coastal states. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok din sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
13: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
14: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
12: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
13: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
15: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Konsultasyon sa mga legal na suliranin. Balakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 30, 2026. At syempre, welcome ho sa inyong Saturday Morning Habit, ang Usaping Legal. At ayan nga ho, magtatapos na ho ang buwan ng Mayo. At syempre, idineklara na nga ho ng pag-asa yung pagsisimula ho ng habagat season ngayong Sabado lang, kani-kanina lamang ho, at kaya sana ho natin yung malimit ho na pag-ulan. At syempre, ito nga ho, kahapon si Senator Jinggoy Estrada pinapa-aresto na ho ng Sandigan Bayan. Kaya lamang ho ay nagpiansa ho siya ng bail para dun sa kanyang kasong graft. Pero yung kasong plunder, wala pa ho nilalabas na warrant of arrest. Yan ho yung aabangan natin ngayong Linggo ha, kung maglalabas ho ng warrant of arrest para dun sa kasong plunder naman. Kasi ho, kung yung graft ay nakapagpiansa ho siya, itong plunder ay non-bailable ho ito. At syempre ho, nandito rin ho yung first status conference naman ha, nung kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC, yung kanyang kasong Crimes Against Humanity. At ayan ho, nakita ho natin na yung pagsisimula ho ng paglilitis ho sa kanya, in-schedule na ho sa November 30, 2026. So ngayon, Nobyembre na ho, yan ho yung aabangan natin. At syempre, makakasama ho natin maya-maya lamang si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Ayan ho, mag-uusapan ho natin yan. At syempre ho, ito yung PNP. CIDG, inirekomenda ho sa DOJ na sampahan ng kasong obstruction of justice. Itong si Senator Robin Padilla at pati na ho yung mga iba hong tumulong di umano ha, sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Kaya meron ho tayong tanong sa bayan ha, ngayong Sabado, May 30, 2026. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ayan ho yung tanong natin sa bayan ngayong Sabado ha. At mag-text ho kayo, agahan ho ninyo para kung mabasa pa ho natin ang inyong mga komento. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Mag-text ang inyong opinion o sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Napapakinggan ng Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, wag na ho muna nating patagalin pa. Dumako muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
18: Sagot kita. Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita. Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita.
17: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin galing sa cellphone number ending in 3016. Attorney Danny, pakipaliwanag naman po ang ibig sabihin ng force majeure at kung maaari ba itong gamitin ng ating mga senador para hindi umattend physically sa sesyon. Eto, mainit po yan pinag-uusapan kung ano yung definition ng force majeure, no? Force majeure ho yan yung sinasabi ho natin. At ayan nga ho, ang force majeure ho, isa ho itong civil code concept. Civil code concept ho ito, no? Na kung saan ho, yung mga contracting parties, ayan ho, kapag ho ito ay iginiit ho nila, ay maaari ho silang makaiwas, no? Sa responsibilidad, o di kaya naman ho ay makawala sa isang kontrata. So ano nga ba ho yung force majeure? Ito hong force majeure ho na ito, ay ito yung mga pangyayari na hindi inaasahan. O kung inaasahan man ay hindi ho ito mapipigilan. So ayan ho yung definition ng force majeure ho natin sa ating civil code. So ano ho yung mga halimbawa ng force majeure? So strictly speaking po, iba po yung force majeure doon sa tinatawag nating fortuitous event. Kasi ho, pag tinawag nating fortuitous event, ayan ho, fortuitous event, ito po yung mga acts of God na sinasabi ho natin. So acts of God, katulad na lamang ho, lindol, ayan ho, bagyo, tsunami. Ayan ho yung mga acts of God na tinatawag ho natin. At mayroon din naman ho tayong tinatawag na force majeure. Ito ho yung may mga human intervention. Katulad na nga lamang ho nitong lockdown, ayan, strike, war, digmaan. Ayan ho, yan ho yung mga tinatawag nating force majeure. So, kaya lang ho dito sa ating jurisdiction ho, ito hong force majeure at fortuitous event, ito ho ay ginagamit interchangeably. So yun ho ang ibig sabihin ho niyan. Interchangeably, ginagamit ho itong force majeure at itong fortuitous event. So kaya ayan ho, ganyan ho yan. So ano ibig sabihin nun? Kapag ho iginiit ho ng isang contracting party yung fortuitous event or force majeure, ay maaari ho siyang masuspindi ho yung kanyang mga obligasyon ho sa isang kontrata o di kaya ho yung pag-deliver ho ng isang bagay doon sa kabilang contracting party. Halimbawa ho, sinasabihin ho natin merong hong isang catering business nga ho, no? Sila ho ay kinontrata. Kinontrata ho iyan para ho naman ay makapag-cater sa isang kasal. Ayan ho. Kaya lamang ho, nung araw nung kasal, nung sila ho ay papunta na ho sa doon sa mismong venue ng reception, ay bigla hong lumindol. Ayan ho, lumindol, gumuho ang tulay, at hindi na ho sila nakapunta doon sa kanilang reception na dapat ay pupuntahan. So yan ho ang ibig sabihin ho niyan. Ibig sabihin ho, yung catering business, maaari ho niyang sabihin na may force majeure or fortuitous event nga ho, yung paglindol at pagkasira ng tulay dahil nga kaya ho hindi sila nakapunta doon sa kasal at hindi ho nila na-perform yung kanilang obligasyon. So kung mapatunayan ho sa korte na talagang force majeure or fortuitous event ho yan, ay maaari ho silang hindi na ho managot doon sa kanilang obligasyon doon sa kontrata. So kailangan lamang ho ay unang-una wala hong independent ho of the human will itong nangyaring force majeure. Ibig sabihin ho wala hong partisipasyon yung alin naman sa mga contracting parties para ho talagang matawag na ito ay force majeure. Pangalawa ho yung sinasabi ho natin dapat ho ito ay isang pangyayari na hindi inaasahan o kung inaasahan man ay hindi ho ito mapipigilan. Ang ikatlo naman ho ay dapat ho wala hong contributory negligence yung alinman sa mga partido para ho maigiit itong force majeure ho na ito. Ha. Ibig sabihin ho, kung katulad ho dun sa catering business kanina ay talaga ho naman sila ay late ay dapat ho pinapunta ho sila doon alas 10, pero pumunta ho sila ay mag-aalas 12 na, tapos lumindol ho noong mga panahon na yun, ay hindi na ho nila maaaring igiit yung force majeure kasi ho talaga hong late sila, mayroon silang contributory negligence. At ang pinakamahalaga ho doon sa mga elemento ho nitong force majeure ay kailangan ho ay mayroon ho talagang physical o legal impossibility para ho hindi ho magampanan yung sinasabi nating kontrata. So ibig sabihin ho, dapat ho doon sa example natin, dapat ay yung tulay ay talagang naputol o gumuho at wala na hong ibang ruta para ho sila ay talagang makapunta doon sa kasal na kailangan ho nilang i-cater, no? So yan ho yung sinasabi natin, dapat meron hong physical or legal impossibility para ho sila ay hindi ho makapag-fulfill ng kanilang mga obligasyon. At hindi ho sapat na ito ay mahirap lamang o di kaya mas mahal ho yung naging bilihin o yung naging presyo ng kanilang mga kailangang i-deliver. So dapat ho talaga merong physical or legal impossibility para ho ma-fulfill yung kanilang obligasyon in the normal course of business. So paano ho yan mag-a-apply dun sa Senado? Ngayon kung sinasabi ko kasi ni Senator Robin Padilla, force majeure daw ho na sinasabi niya ay yung war, yung digmaan nga ho dito sa atin na dito sa Middle East, no? Sa pagitan ng Iran at ng Amerika at ng Israel. Sinasabi din niya yung oil price increase, ayan ho, yung Super El Nino ay ito ho mga ganito ay talaga naman hong force majeure, no? Sinabi nga ho natin yung war, digmaan. Ayan ho, di kaya naman ho yung mga kalamidad. Pero ho kasi dapat hong iwasto natin yung paggamit dun sa force majeure, no? Ito ho bang force majeure na ito ay nakaka-apekto ho ba sa sa kasalukuyan? So ibig sabihin ho, kung gusto ho nila mag-online, halimbawa mag-online ho sa Senado, no? At hindi ho mag-report doon sa sesyon, ay dapat ho yung force majeure ay talagang nakaka-apekto ho doon sa kanilang environment. O yun nga ang sinasabi natin kanina, meron hong impossibility para ma-perform ho nila yung kanilang mga tungkulin. So halimbawa ho niyan, kung nakarating ho dito yung gera sa US at Iran, at ang pinapasabog na ho itong ating bansa, wag naman ho pinapasabog ho tayo. Ayan ho, di kaya yung Senate building ho pinasabog ho. Ayan. At nawala na ho yung Senate building, sumabog na. At kunyari naman ho ay nagkaroon ng mga kalamidad o lindol. At yun nga ho, at may impossibility na ho para kung magampanan nila yung tungkulin nila, makapag physical on-site sila nung kanilang sesyon doon sa Senado, ayan ho, matuturing na ho nating force majeure. So ang pinakamalapit lang ho na force majeure in recent history na maituturing ho natin ay yung COVID-19 pandemic. Dito ho, di ba, nagkaroon ho ng mga lockdown. Ayan ho, bawal ho tayong lumabas, di ba? At kaya ho, yung physically, hindi ho pwedeng nagawa ng mga senador yung kanilang mga tungkulin on-site. Kaya ho sila nakapag-video conferencing noong mga panahon ho na iyon. Kasi ho talaga, iyon, malinaw na force majeure. Meron ho talagang impossibility para magampanan ho nila yung kanilang mga tungkulin under normal circumstances. At dahil ngayon, dun ho sa pandemic at meron ho mga lockdown. Pero kung sinasabi ho natin ngayon sa kasalukuyan at sa awa naman ho ng Diyos, ay wala naman ho force majeure para ho ma-justify itong sinasabi ho natin online o hindi pag-attend ng mga senador dito sa kanilang mga sesyon. At syempre hindi naman ho natin sinasabi na bawal ho silang mag-online o video conferencing. Nakalagay lamang kasi ho doon sa kanilang Senate rules, rule 41 ho yan kung di ako nagkakamali, ay nakalagay ho dyan ay national emergency o force majeure. Yan ho yung mga dahilan kung saan hindi ho sila maaaring makapag-attend sa sesyon, no? So yan lang ho yung mga dahilan. Kaya ho pinipilit isingit yung force majeure nga ho, yung digmaan ho sa Iran at US na nasa Middle East. Pero ayan ho, yun nga ho yung mga dahilan. Kung sila ho yung makapagpasa ng rule na pwede ho sila via video conferencing, online conferencing, yung pagboto ho ng mga senador ay pwede ho dyan kahit wala hong force majeure o national emergency, ay ayun, syempre ho, papasok na ho yan. So depende lamang ho yan kung makakuha sila ng sapat na bilang ng boto para kung maipasa yung ganyang klaseng rule. Pero kung sa ngayon ho, ang rule ho nila ay batay lamang ho sa national emergency, which is wala naman ho tayong national emergency, wala rin ho tayong force majeure na ma-applicable ho dito sa Pilipinas, sa kasalukuyan, ay masasabi ho natin, hindi ho pwede yung argumentong ho na iyon na pwede silang hindi pumasok o mag-online voting na lamang dahil ho sa force majeure. Dahil ho sa kasalukuyan, wala pa hong force majeure na nakaka-apekto dito sa ating bansa. And ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text ho na ang inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream ho sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, meron ho tayong tanong sa bayan na ngayong Sabado, May 30, 2026. Dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Ayan ho, 0917-626-1169. 0917-626-1169. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
19: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Oh, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre, batiin muna natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Hanapin nyo ho ang ating Facebook page, Usaping Legal, at Orny Danny Galang Facebook page. And syempre, ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Naka-live stream ho tayo dyan. Maaari ho kayong magtanong ho dyan at magkomento din ho ng inyong mga katanungan. At syempre, happy viewing to Nemia Abangan. Ayan ho, nandito na rin si Boards Padilla at syempre si Monski Aninyon Cuerpo. Happy viewing din kay Fatima Muñiz, Jovi Muñiz, Jassy Tan. At syempre, happy viewing din kay Patricia Barbosa, Alain Lokite, Harper Lokite. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Maraming salamat ho sa pakikinig sa ating programa. At syempre, maraming salamat din ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating programa para ho mas mapalawak ho yung ating mga naaabot nga ho. No? Siyempre, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Marawi, and, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Gingoog, ang dami pa hong Radyo Pilipinas stations nationwide na nag-share ho ng ating programa. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, meron din ho tayong YouTube channel. Ha? So, meron ho tayong YouTube channel. Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan nyo ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal. Diyan ho naka-upload ho yan. At syempre yung mga interview natin sa ating mga resource persons, dyan din ho naka-upload yan. Maraming salamat ho doon sa ating mga subscribers. Halos 20,000 subscribers na ho yun nandyan. At ang ganda ho ng bilang natin, lalo na ho doon sa mga interviews ho natin doon sa ating mga resource persons. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers sa YouTube at lahat ho ng tumatangkilik sa ating programa. At syempre pinag-uusapan ho natin yung nangyari hong status conference, no, first status conference dito sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ito lamang hong Miyerkules ho yan, May 27. So dito nga ho ay napag-desisyonan ho, napag-agrihan ho na yung trial ay magsisimula ho sa November 30, itong kasalukuyang taon, November 30, 2026. So marami pa rin ho kasing kailangang ayusin. Meron pa hong dating na dalawang status conference ho. Ayan ho, maya-maya ho makakasama ho natin si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, para ho ipaliwanag ho sa atin itong mga nangyayaring kaganapan, developments ho dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Pero ayan ho, mayroon pa hong dalawa pa hong status conference na mangyayari para ho dyan sa kaso ni dating Pangulong Duterte. At syempre pinaghahanap pa rin ho si Senator Bato de la Rosa. So ayan ho, mag-i-issue na daw ho sila ng subpoena pati ho doon sa asawa ni Senator de la Rosa doon ho sa kanyang mga whereabouts. Pero ho ito nagdaang linggo ay meron na ho mga sinasabi ho mga bahay, no, na sinugod ho ng NBI, ng PNP, dahil ho may mga impormasyon sila na nandun nga daw si Senator de la Rosa, pero yun nga ho, wala ho silang nakita. So ayan ho. At ang latest din ho, itong PNP CIDG ay nirekomenda na ho yung pagpa-file ho ng kasong obstruction of justice laban naman kay Senator Robin Padilla. So ayan ho, 'di ba nakita ho natin sa video na yung pag-alis ho ni Senator De La Rosa 2 weeks ago dito ho sa building ho ng Senado. Ang kasama ho niya ay si Senator Robin Padilla. So ang sinasabi ho ni Senator Padilla ay nakisakay lamang ho sa kanya si Senator De La Rosa, tapos ibinaba daw ho niya sa Makati. Yun ho yung sinasabi niya ho niya. Pero syempre iba ho yung naging findings at rekomendasyon ng PNP CIDG at yun nga pinakakasuhan nila ng obstruction of justice. Hindi lamang ho itong si Senator Robin Padilla, pati na rin ho yung mga iba pa hong tumulong sa kay Senator De La Rosa para ho makatakas. So ayan ho. Ay sapat na ho ba yung pagpapasakay sa sasakyan at pagbaba doon sa taong inaaresto, no, para masabing may obstruction of justice? Eh ang sinasabi ho nila ay noong panahon naman ho na iyon ay yun nga ho ay wala hong warrant of arrest, na sinasabi ho nila na valid, dapat ho dumaan sa lokal na korte, kaya hindi ho nila ni-recognize yung warrant of arrest, no, nung panahon na iyon, hanggang sa ngayon na may warrant of arrest ho ng ICC etong si Senator De La Rosa. So tingnan ho natin yan kung ano yung magiging findings ho ng DOJ o Department of Justice at ina-evaluate pa ho yan kung talaga ho masasampa ng kasong obstruction of justice si Senator Robin Padilla. Pero ang pinaka mas interesting ho dito ay ito bang si Senator Robin Padilla ay maaari ho bang masampahan ng kaso sa ICC dahil nga ho sa pagtulong sa isang fugitive from the ICC, no, yung aiding and abetting ho, na meron hong parang kasong administratibo ho dyan dun sa pagpapatupad ho nila ng warrant of arrest, ay malalaman ho natin yan mamaya kay Attorney Cristina Conti. Maari bang kasuhan naman si Senator Robin Padilla doon sa ICC dahil doon sa di umanong partisipasyon ho niya dito sa pagtakas ng isang fugitive o wanted ng ICC? Yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya lamang. Sasali ho sa ating diskusyon si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan. Ngayong Sabado, May 30, 2026, dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? And ho, mag-comment ho na inyong mga saloobin sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ating live stream, Usaping Legal Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas.

0: Yung obstruction of justice na isinampa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay Senator Robin Padilla at sa iba pang di umanong tumulong sa pagtakas ni De La Rosa. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 30, 2026, dapat bang kasuhan si Senator Bato, Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato De La Rosa? Ulitin lamang ho natin ha, dapat bang kasuhan si Senator Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato De La Rosa? Mag-text ang inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin ang ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Good morning, Attorney Cristina Conti. Welcome back sa Usaping Legal. Attorney Dani Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV.
1: Magandang umaga.
0: Good morning, Attorney Chris. Ito ho, nagkaroon ho ng first status conference itong Miyerkules nga ho dito sa kaso ho niya dating Pangulong Duterte. So ano ho ba yung mga importanteng na pag-desisyonan ho doon maliban ho doon sa November 30 na pagsisimula ho ng kanyang paglilitis?
1: Napag-usapan ng bahagya nga lang yung tungkol sa ebidensya at sinabi po ng prosecution na kung ano ang naiharap na nila nung confirmation of charges hearing, which would be during the pre-trial stage, eh kalakhan na nun ang gagamitin papuntang trial. Kumbaga dagdag bawas na lang yan, konti na lang ang either idadagdag or tingin ko baka, kasi sabi ni Judge, parang ang dami ng 197 speeches, baka naman. Pero po, yung hiling niya pong yun ay hindi naman siya patungkol sa masyadong maraming ebidensya, kundi patungkol yun dun sa presentation. Kasi pag pinresent yun lahat, eh baka abutin tayo ng siyam-siyam. At binanggit na rin yung witnesses, 60 to 70. Kapag pinresent lahat yun, baka umabot ng mas matagal. Kaya parang nagkakaroon lang sila ng, in terms of economy, nagkakaroon lang ng suggestions nung araw na yon patungkol sa presentation. Iba po ito sa, kumbaga, hindi naman matatanggal ito doon sa konteksto ng, kumbaga, ng kaso. Kasi nandun na yon sa records ng kaso. Ang tanong na lang, kung ihaharap mo at ipapa-identify mo in court. Kumbaga, unahin natin yung speeches. Kung pare-pareho lang naman daw yung sinasabi ng speeches, pwedeng isa ang patugtugin or i-play na sound bite, tapos sabihin na lang na yung iba ay katulad lang din ng sinabi niya. The records or the documents will be available in the records. Hindi naman po tatanggalin yan or hindi tatanggalin bilang ebidensya. Kaya mas ang punto lang nila ay sa presentation of evidence.
0: Ayan ho, malinaw ho yan kasi may mga nagtatanong kung maka-apekto ho ba siya dun sa kaso talaga. At yun nga ho, sinabi niyo, presentation lamang ho at hindi naman ho siya natatanggal doon sa mismong ebidensya na ho. No? Ito naman ho, may 2 more dates pa ho to expect. Ano ho ba yung dapat ho nating asahan dito sa dalawang mga dates pa ho na ito?
1: Usually sa mga susunod na status conferences, pipinuhin na yung mga detalye. So, unahin ko yung sa schedule. Meron na po tayong start date ng hearing, pero wala pang malinaw patungkol dito. Sa ICC, kumpara sa Pilipinas, for example, sa atin kasi, may mismong oras ng mga hearing. Merong morning session, may afternoon session, 8:30 at 1 p.m. At common yan sa mga courts, maliban kung may magsasabing at 10 a.m. ka na lang dumating kasi hindi naman lahat natatawag ng 8:30. Pero generally, lahat nakaschedule ng 8:30. 1 to 30 cases, ganyan. Pero dito sa ICC, wala silang ganun ka-pinal na mga schedule. Kaya po, ang pag-uusapan malamang sa susunod ay yung sitting schedule. Ito pong sitting schedule ay kung anong oras uupo talaga yung korte. For example, 9:30 ba to 11:30, tapos 2:30 to 4:30 for a total of 4 hours total sitting time, quote-unquote. Or iiklian ba yan dahil may consideration tayo kay Duterte na hindi daw siya makaupo ng matagal. Kaya kung maaalala nyo yung naging sitting schedule or yung naging oras natin noong February, medyo weird yun kasi parang 10 o'clock.

0: nakalimutan ko na, pero ano siya, 1 hour break, 1 hour break, tapos 1 hour ulit. Total 3 hours lang yon per day. Eh, hindi naman siya sumipot. Kaya magiging tanong yun ngayon na pwede bang hindi na natin i-consider siya at sundin natin yung parang merong recommended na oras yung court na pwede namang umabot ng 4.5 hours yung hearing sa isang araw. So may ganung ano, may ganung perspective yung sitting schedule. At pag-uusapan din kung sabi ni Judge gusto niya 5 days a week. Tapos may break daw in between. Ang iniisip ko pwedeng ang ibig sabihin ba noon ay Monday to Friday tapos break yung Wednesday, or 5 days na nakaupo, may break the following week, meaning blanco, tapos the next week ulit yung hearings. Pwedeng ganon. Ang isa pang pwedeng pag-usapan pa further ay yung mga deadlines na ibinigay. So, nagkaroon ng deadline para sa pangalan ng or listahan ng mga expert witness, listahan ng mga witnesses, total, pati yung insider witnesses, dagdag ebidensya kung meron man, at yung isang particular na importanteng bagay, baka magdagdag daw ng insidente. So, ang kaso natin ay crimes against humanity. So, pag-uusapan yon dun sa mga susunod na status hearings, yung last status hearing, finalization na. Pero, pag-usapan ko na, okay, later ni Dan itong insidente. Kasi, meron tayong 3 counts ng crimes against humanity. So, yun po yung krimen. Sabi ng prosecution, meron kaming example nitong 3 counts na ito. Kada count may bilang. At total of about 70 incidents. O, para po sa iba, parang, 70 lang pala yung patayang, 49 incidents with 70 victims. Sabi nila, 49 lang pala yung insidente. Ito po kasi ay example lamang. Kumbaga, ito yung pagpofokusan ng prosecutor at sasabihin nila na ito yung emblematic o kumbaga lahat ng hahanapin mo na qualities ng ng crimes against humanity, dito mo mahahanap sa kasong to. For example, police operation tapos nanlaban daw. Yung isang kaso dyan ay pinatay yung nilagay ni Duterte sa drug list. In-announce niya yung mga politicians at naka-name naman na to, yung sa Uzamis, sa Paruhinog, tapos yung dun sa Leyte, yung sa Espinosa Killings. So, emblematic o talagang mahanap mo dyan yung common features. Parang nanghihingi ng permiso itong prosecutor na magdagdag ng ilan or baguhin ba o kung ano man. So, inaabangan din po natin yon. Kasi syempre, material yon dun sa kasong pupruwebahan niya.
1: Ano, abangan pa ko natin yung mga susunod na dates nitong status conference, no. Going to another co-perpetrator. Ito naman ho si Senator Bato de la Rosa. Ayun, ano ho yung reaction ho ng mga drug war victims na hanggang sa kasalukuyan hindi ho pa rin na sumusuko itong si Senator de la Rosa? At makaka-apekto ho ba ito doon sa kanyang kaso, doon sa crimes against doon sa pagiging co-perpetrator ho niya sa kaso niya dating Pangulong Duterte sa ICC?
0: Naiinis na po yung mga biktima, pagalit na, pag ganung level na, kasi ang gusto lang naman nila, mabuksan yung trial. At nung una, may umaasa pa kami na si Bato de la Rosa ay magko-cooperate or at the very least ay kikilalanin yung warrant of arrest. Dati niya nang sinasabi yan eh, pareho naman pala sila ni Duterte na alam mo na, sasabi nila, sisipain ko yung ICC. O, nung kinukuha na siya, parang di naman nangyari. Ito si Bato, sige, make my day, etc. Hindi naman pala man enough to present themselves before the court, and this is an opportunity to clear their names. Actually, yung ICC, doon po nakalatag ang ebidensya, kaya doon kalalapit. In any case, sige, tingnan natin kung anong kalalabasan ng requests niya sa Korte Suprema ng Pilipinas. Pero sabi ng mga biktima, parang pinapaikot-ikot na lang po tayo, at lalo na busit sila doon sa pagtatago ng 6 na buwan. Nagpakita lang para bumoto doon na papabor sa kaso ni Sara Duterte sa impeachment, tapos nagtago na naman. At sa buong panahon na absent siya, sinisweldohan pa natin yan. Kaya busit na sila at inis na inis. Hindi lang kay Bato ha, kundi sa iba pa pong senador.
1: Ito, co-perpetrator din no, na pinangalanan ho ng ICC, si Senator Bongo. So may balita ho ba tayo na kung susunod na ho ba siyang maglalabas ho ng arrest warrant itong ICC laban ho sa kanya?
0: Well, nandun siya sa listahan, nakapila yan. Kaya posible talaga na magkaroon ng warrant of arrest. Ang narinig kong nagsabi niyan ay NBI. Sabi nila, parang inaasahan nila na may warrants na as we know, possible naman, edi posibleng sila ang merong impormasyon tungkol dyan.
1: Ito naman ho, going to Senator Robin Padilla, pinaparekomendahan ho siya na kasuhan ho ng PNP CIDG ng obstruction of justice no, dahil ho dun sa pagtulong di umano dito kay Senator De La Rosa para makatakas. Ito ho ba, dito ho, sa Pilipinas may obstruction of justice ho tayo. Sa ICC ho ba, pwede ho ba siyang maging liable na tinulungan ho niyang isang fugitive from ICC na makatakas? Pwede ho ba siyang makasuhan dito sa ICC?
0: Well, hindi pa. Okay? Sa puntong itong ginawa niya na tumulong siya sa pagtakas, maiwasang maaresto si Bato, hanggang Philippine laws pa lang yan. Ang batas patungkol sa pag-aresto sa kanya, ang sasaklaw ay local or national laws. Yun yung sabi ng ICC, we will defer everything to you. Ang kahalintulad lang na batas na meron sa Rome Statute or provision dyan ay ang Article 70. Offenses against the administration of justice. Unfortunately, mas nagko-focus yun sa trial stage. So yung pangingialam sa mga witnesses, pangingialam sa mga court officials, yan ang under the purview of Article 70. Pero kumbaga, madaling malito lang kasi parang pareho sila, seamless sila in the sense. Pero sa ngayon, ang batas or ang proseso patungkol sa pag-aresto, it's all up to the national authorities, national procedures. Kaya, ang ginawa ni Robin na pag-iwas sa pag-aresto ay mas obstruction of justice or PD 1829.
1: Alright, malinaw ho yan. More on the national domestic law ho natin no, rather than the ICC. Ito, panghuli na lamang ho, Attorney Chris Conti. No? May mensahe ho ba kayo? Naging hati ho itong taong bayan nga ho. No? Kung kailangan ho ba talagang i-deliver itong si Senator De La Rosa dito sa ating sa ICC kahit wala daw hong local na arrest warrant. So ano ho yung mensahe niyo sa mga taga-suporta ni Senator Bato De La Rosa at niya Senator ni dating Pangulong Duterte na rin ho no, na naniniwala pa din ho na hindi ho natin kailangan mag-cooperate dito sa ICC at dahil ho nagfa-function daw ho ang ating mga korte at dapat daw ho na hindi ibigay si Senator De La Rosa dito sa ICC.
0: Ay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko para kumbinsihin sila. Pero nandyan po ang batas, nandyan po ang pinaka-latest decision ng ICC patungkol sa jurisdiction or kapangyarihan ng ICC. Sabi nila meron silang jurisdiction over crimes against humanity that were committed in the Philippines during this period. Maski naman po supporters nila, hindi maitatanggi na nagkaroon ng patayan. Ewan ko na lang kung grabe yung denial mo na walang namatay. Or ang pinakamatindi, konti lang naman namatay. At hindi rin maitatanggi na may naging role sila. In fact, kung fan talaga kayo ni Senator Bato, siya ang mismong nagsabi na siya ang ama ng tokhang. Nagpagawa siya ng mascot. Mascot niya, tapos mascot ng pulis na pang tokhang. Kaya hindi niyo po madedeny yan. Ang gusto lang po namin ay katotohanan at nagkataon lang na may kapangyarihan ang ICC, may oportunidad na doon mag-file. Kaya po pinili ng mga biktima as they can, as they should, na dumulog doon. Buti na lang po at napakinggan at doon po kami nag-aabang ng resolusyon dito. At isama ko na rin yung patungkol po doon sa Truth Commission. May Truth Commission kasi na inaalam yung kung ano ang nangyari talaga sa pangkalahatan. Tingin po namin hakbang din yun sa tamang landas. Kasi hindi po sinusolo lang si Duterte o si Bato o si Bongo o si Geran o si Vitaliano Aguirre, yung ilan sa mga pitong na pangalanan, yung isa kasi ay namatay na. Alam nyo, ang gusto po namin ay lahat ng sangkot dapat managot.
1: Ayan ang malinaw ho yan, Attorney Chris. At talagang abangan po natin yung mga mangyayari sa kasong ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Christina Conti.
0: Salamat, ingat.
1: Si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Ayan, magbasa lamang ho tayo ng mga ibang mga opinion nyo ho, dito sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, November, May 30, 2026. Ayan ho, matatapos lamang ho ang ating programa, pero ayan ho, pwede pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan dito sa ating Facebook video ho. Hanapin nyo lamang ho Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Meron din ho tayong mga nag-text dito sa ating Sagot Kita. Ayan, cellphone number ending in 9804. Ayan ho, dungkol ho doon sa, ito, inuuntog daw ho siya ng kanyang kapitbahay sa pader, at senior citizen ho siya. Sasagutin ho natin yan next week, ha. Wala lamang ho tayong oras. At ito din ho, yung hong hindi pa ho nakakuha ng payout, ayan ho, noong June 2016 pa, no, hanggang ngayon ho, sa Cagayan Valley, senior citizen din ho. Sasagutin ho natin yan, sir. Hilario Bayudang, sasagutin ho natin yan next week. Wala lamang ho tayong oras ngayon, ha. At ayan ho. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig, panunood sa ating mga programa. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong magkomento ng ating ng inyong mga saloobin dito sa ating programa ngayong araw. Hanapin nyo lamang ho ang ating Facebook page, Usaping Legal, at Orny Dani Galang Facebook page, at Radyo Pilipinas Facebook page, syempre. At YouTube din ho, nandiyan din ho tayo sa YouTube, at Orny Dani Galang YouTube channel. Hanapin nyo ho iyan, at maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga komento ho dyan, at inyong mga katanungan, babasahin ho natin yan sa susunod na Sabado. At syempre, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Luster. Magkakinigan ulit tayo sa susunod na Sabado. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Dani Galang. Mag-ingat tayong lahat.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Oras sa buong Pilipinas, 11:53 na umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Tiniyak ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na handa ang NBI na arestuhin si Senador Jinggoy Estrada kahit nasa loob pa ito ng Senado. Ginawa ni Matibag ang pahayag matapos magpalabas o maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan nitong Biyernes laban kay Estrada dahil sa umunoy pagkakasangkot nito sa maanumalyang flood control projects. Iginiti ng Ombudsman na no bail ang ipinataw na plunder case sa senador dahil upang hindi ito agad mapagpiansa kaugnay na naturang kaso. Dagdag pa ng NBI chief, kung pagbabatayan umano ang argumentong may lokal na warrant ang akusado, malinaw na legal ang gagawing pag-aresto kay Estrada kahit nasa loob pa ito ng Senado.
4: During our discussion during the time we were about to serve the warrant of arrest to Senator Bato, ang isang ginagawa nila confession doon, hindi ba kasi local court yung ICC, kung local court daw, ipapahit na mag-aresto eh. So, along that vein, along that line of argument, ibig sabihin, kahit nasa loob sa Senado, he will be arrested. And that will be a legal arrest because hindi ka nang aresto eh. Which is the set of topic to Senator Dilima, Senator Trinidad, and Senator Indile.
3: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa iba pang balita, walang patid ang isinasagawang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa napipitong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni House Prosecution Panel Chair Representative Jervy Luistro na inihahanda na nila ang mga witnesses na sasalang sa gagawing paglilitis ng Senado. Ani Luistro, papalo sa 25 witnesses ang kanilang inihanda para sa 4 na articles of impeachment na siyang pagbabasehan ng impeachment trial sa pangalawang pangulo.
5: As to the number of witnesses which we intend to present during the trial, it is an average of 25 witnesses. But that is for the four articles already.
3: Yan ang pahayag ni House Prosecution Panel Chair Representative Gerville Luistro. Department of Education o DepEd, pinaigting ang digital learning sa last mile schools. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakikita ka bang na ang mga mag-aaral sa mga libreng na paaralan sa bansa sa solar-powered at digital learning tools na Department of Education at Asian Development Bank? Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, layunin ang programa na mabigyan ng access sa teknolohiya ang mga last mile school upang mapahusay ang pagkatuto ng mga estudyante. Sa pagbisita ng DepEd sa Danahaw Integrated School sa Clarín, Bohol, sinabi ni Angara na hindi dapat maging hadlang ang lokasyon sa pagtanggap ng dekalidad na edukasyon. Sa ilalim ng proyekto, nilagyan ng Starlink Internet, tablets, digitized learning materials, teacher training at solar power facilities ang 21 geographically isolated schools sa bansa. Pinunduhan ito ng $2 million na grant mula sa Asian Development Bank at sinimula noong 2021. Batay sa pag-aaral ng ADB, nakatulong ang paggamit ng computer at digital learning modules sa mataas na marka ng mga mag-aaral, particular sa MA. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa iba pang balita, inflation rate ngayong Mayo inaasahang mananatiling mataas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
7: Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagtaas ng inflation ngayong Mayo. Ayon sa BSP, posibleng pumalo ang presyo ng bilihin sa bansa para sa Mayo sa pagitan ng 7.1% hanggang 7.9%. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mas mahal na halaga ng bigas, gulay at karne. Gayon din ang paghina ng piso laban sa dolyar. Ang mga salik na ito ay nagdudulot ng dagdag na pressure sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Gayunman, ayon sa Central Bank, bahagyang nabawasan ang epekto ng pagtaas na ito dahil sa kamakailang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, mas murang presyo ng isda, at bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente. Noong Abril 2026 na itala ang inflation sa 7.4%, mas mataas kumpara sa target ng gobyerno na 2-4%. Tiniyak ng BSP na patuloy nilang babantayan ang mga salik na nakaapekto sa inflation upang makatulong sa pagpapanatili ng katatagal ng presyo at ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: 10,000 ulang ipinamahagi ng BIFAR Region 1 sa Rosales, Pangasinan para sa Basel Project. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
2: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpamahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 1 ng kabuang 10,000 pieces ng freshwater prawn o ulang sa lokal na pamahalaan ng Rosales, Pangasinan. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng Baliksigla sa Ilog at Lawa Project upang palakasin ang produksyon ng freshwater aquaculture at maghatid ng kabuhayan para sa mga lokal na mangisda at komunidad. Pinangunahan ni BIFAR Regional Director Remilyn Lachica kasama sina Officer in Charge sa Municipal Agriculturist Ben Mendoza, Eric Bawanan na Pangulo ng San Angel Green Hills Farmers Association at kawani ng BIFAR. Ang pamamahagi ay naging posible sa pagtutulungan at technical na gabay mula sa BIFAR National Fisheries Development Center na nakabase sa Dagupan City. Ang pamamahagi pinangisawaan ng Fisheries Production and Support Services Division Katuwang ang PFO Pangasinan. Sa pamamagitan ng mga gantong programa sa ilalim ng Basel Project, patuloy na sinusulong ng BIFAR mga inklusibo at matatag na programang pang-aquaculture na naglalayong magtaas ng produksyon, magbigay ng mas maayos na kita at magpabuti sa kalidad ng pamumuhay ng mga komunidad ng mangisda. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.

0: Miss, maganda po boses mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
1: Salamat po. Japan?
0: Oo, Japan. Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
1: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
0: Sa halagang 50 mil, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
2: Ma'am, peke po ang mga papeles niyo. Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sabunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: presentation ni Senator Aimee Marcos sa Senado. Ano po? Kung saan pinapakita doon na may mga move o hakbang ano po sa House of Representatives maging sa ilang mga senador na i-push ang charter change leading to a no election scenario sa 2028. Ngayon, constitutional wise, pwede po ba 'yon? Or batay po ba sa rules ng Commission on Elections, eh, pwede bang magkaroon ng Noel? Eh, alam ko, sa panahong ito, masidhi po ang paghahanda ng Commission on Elections para sa susunod na national elections sa 2028. Actually, tuwing makakapanayan po natin ang ating mga embahada sa iba't ibang panig ng mundo, sila rin po patuloy ang overseas voters registration, particular dito sa 2028 national elections. Para masagot po ang mga katanungan na yan, nasa linya po natin ngayon ang ating butihing spokesperson ng Commission on Elections. O wala pa? O sige, wala pa pala si Director. Kasama po kasi natin para masagot ang mga katanungan na yan ay ang spokesperson ng Commission on Elections, walang iba kundi si Director Rex Laudyanco. Pinag-uusapan na po kasi ngayon yan, naging mainit na usapin din po yan sa Senado nung yan ay ipinresenta, yung video na ipinresenta ni Senator Aimee Marcos. Ano po, at umalma dyan ang ating mga senador. Ano po, at nag-move sila, nag-motion sila na i-strike out yung video presentation na yan ni Senator Aimee Marcos. Ano po, dahil sa kadahilan ng wala naman daw pong katotohanan, walang batayan, at isang fake news yung lumabas na yan. Pero ang problema, eh, ano na yan eh, dumikit sa kaisipan ng ilan nating mga kababayan yung Noel elections na yan dahil sa charter change. Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po sa kanyang state visit sa Japan na itanong sa kanya ng media kung anong reaksyon niya dyan. At nagkibit balikat lamang ang Pangulo, ngumiti lamang ang Pangulo. Hindi natin alam kung anong ibig niya sabihin doon sa kanyang pagngiti o pagkibit balikat doon sa ginawang video presentation ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos. Alright, sige po, habang inaantabayan na natin si Director Rex Laudyanco, ng COMELEC, narito mo po na ang ilang mga paalala.
1: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, habang inaatabayan po natin ang ating unang panayam ngayong araw na ito na kay Director John Rex Laudyanco, spokesperson ng Commission on Elections, bibigyan po kayo ng overview kung ano po ba yung mga dapat pa nating antabayan, dapat pa ninyong antabayan ng mga panayam natin ngayong araw na ito. Ano po? Una po, makikipag-ugnayan din po tayo dito sa grupong Tres Marias. Ano po? Kay Miss Myra Aragon. Si Miss Myra Aragon ay isa nating kababayan na nagtatrabaho at naninirahan sa Lebanon. Siya yung founder ng Tres Marias. Bakit tayo makikipag-usap sa kanya? Gusto po nating malaman kasi yung sitwasyon ngayon dyan sa Lebanon dahil nito pong mga nakalipas na araw, mas pinaigting po ng bansang Israel ang pag-atake sa Lebanon, lalo na particular sa southern at eastern region ng Lebanon. At ayon sa report, dosen-dosen na pong mga tao ang nasawi sa mga nasabing pag-atake na yan ng Israel sa Lebanon. At syempre tinitingnan din po natin ang sitwasyon ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon, particular ang ating Philippine Embassy dyan sa Beirut sa Lebanon. Kaya lang nga po, hindi pa natin masyadong makuha yung

0: commitment mula sa ating Philippine Embassy. Kaya't minarapat po nating makausap mismo yung ating mga kababayan na nandyan sa Lebanon para po malaman natin ang kanilang sitwasyon. Okay, at ang masiguro natin na ika nga walang nasaktan o nasawi sa mga nangyaring pag-atake muli na yan ng bansang Israel. And of course, later on, makakasama rin po natin ang isa sa pinakamalaki, if not ang pinakamalaking organisasyon ng mga magsasaka o ng mga ng agrikultura dito sa Pilipinas, ang SINAG, sa pamamagitan po ng kanilang presidente na si presidente chairman na si Chairman Rosendo. So dahil ang Department of Agriculture po nagsabi na nagbigay sila ng babala ang Department of Agriculture dahil po dito sa epekto, maaring maging epekto ng El Nino sa bansa. At ayon po kasi sa Department of Agriculture, maaring maslas o mabawasan ang ikang national rice output natin ng Pilipinas ng nasa 700,000 metric tons. Eh, malaking ano po yan, malaking bahagi ng ikang rice production natin at maaring maging banta para po sa ating food security. At of course, kinabukasan o kabuhayan ng ating mga magsasaka. Lahat pong yan, later on sa ating programa. Nasa linya na po natin ngayon ang ating spokesperson ng Commission on Elections. Walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Okay? Or okay, hindi pala si Director John Lex Laudianco ang kasama natin sa programa ngayong araw na ito. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, nagkaroon tayo ng konting mix up ano po dito sa arrangement ng ating guesting for today. So sa ngayon, nasa linya natin ang komunikasyon ang founder ng Tres Marias, walang iba kundi si Ms. Myra Aragon, para malaman natin ang sitwasyon ngayon ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon matapos po ang mas pinaigting na military airstrikes ng Israel sa southern at eastern portion ng Lebanon. Alright, nasa linya na po siya. Magandang umaga, Ms. Myra. Welcome back sa programang Global na Tayo.
4: Good morning po, Sir Ray, and good morning, Pilipinas.
0: Magandang umaga po. Well, napatawag po kami. Pasensya na po kahit naabala namin kayo ngayon. Ano po, pero napatawag kami.
4: It's okay po.
0: Dahil concerned kami sa kalalagayan po ng ating mga kababayan sa Lebanon dahil may mga ulat po na pinaigting ng Israel ang atake, pag-atake sa Lebanon, particular sa southern and eastern region ng Lebanon at may naulat na po na marami ang nasawi. Sa kasalukuyan po, Ms. Myra, kamusta ang kalalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon?
4: Sa part naman po ng Filipino community dito sa Lebanon, yung binobombahan na area, karamihan ng mga Pilipino na naan doon ay lumikas mula pa nung unang kasagsagan ng pagbobomba. Hindi pa sila exactly na bumabalik dahil nga kung ano rin, halos destroyed din yung mga areas doon, tapos yung mga employers din nila wala doon. So, wala pang Pilipino na exactly doon sa area na binubombahan ngayon. Meron yung mga Filipinos na married to Lebanese na bumalik sa area nila. Pero as of sa monitoring namin, okay naman sila. Wala pa rin, hindi pa rin sila na apekto masyado. Although, naririnig nila yung, nafe-feel nila, hindi lang sa naririnig, nafe-feel nila talaga yung mga pagyanig ng building nila dahil malapit nga sila doon.
0: Okay.
4: Yung sa amin kasi meron kaming informal shelters na ginawa ang Tres Marias, andito pa rin yung mga tao na lumikas doon sa area na yun. So, medyo okay pa rin ang pakiramdam ng Filipino community.
0: Alright, so sa kasalukuyan, Ma'am Myra, ilan po yung mga kababayan natin na nasa mga shelters po ng Tres Marias ngayon?
4: Na ang sa akin po ay 3 families ito na may mga tiga-apat na anak.
0: Oh, 3 families na may tiga-apat na anak. So ito, galing
4: yes,
0: po sila ng ano, galing po sila ng southern region ng Lebanon.
4: Hindi po, dahil yung Beirut area, yung kahapon na
0: Beirut
4: binumbahan.
0: Mismo, Beirut area mismo.
4: Yes po, Beirut yung kahapon na binumbahan, dito yun sa Dahye, Beirut po yan.
0: Ah, okay.
4: Hindi po yan sa south.
0: Okay.
4: Yung last time din na merong taga south na pumunta sa amin, tinanong ko sila, kamusta kayo doon? Sabi niya, nafe-feel nila yumayanig yung building nila, pag ano, pero wala din silang choice kasi they still have to work for their family. At sabi niya, sabi nila, pero sabi ko, kung feeling nyo na ano, kausapin nyo yung amo nyo kung pwede bang lumikas na kayo dyan. Pero ano pa naman daw sila, okay pa naman daw sila doon.
0: Okay, so pero sa ngayon po, wala pa kayong mga ika nga nasa shelter na galing sa southern region dahil na-evacuate eh, yung ating nag-evacuate sila from the southern
4: yes,
0: region.
4: Po.
0: Okay.
4: Yes po.
0: So ito namang sa center, itong Beirut, hindi naman po ito nakakaranas ng pag-atake. Itong
4: ang kahapon po yung sa Beirut ang nabombahan kahapon.
0: Naku. Eh meron
4: nagsilikas na naman yung mga tao kaya nga ina-expect na naman namin ma-increase yung demand ng hot meals sa amin kasi nagsilikas na naman din yung mga tao doon. Eh
0: oh.
4: Kababalik nga lang sana, sabi nila kasi akala nila okay na, pero ayun nagbomba na naman kahapon.
0: Okay, pero saan nakasituate ang ating ano, ang ating Philippine Embassy? Nasa Beirut ba?
4: Yes po. Sila doon mas ma-feel nila yung ano mga pagbobomba doon. Mas malakas ang tunog doon sa kanila kasi malapit sila doon eh. Shuaifat kahapon na tinira, Shuaifat, Dahye. Ang Shuaifat malapit lang yan sa embahada natin.
0: Okay, sana nasa ligtas na kalagayan ng ating ambassador at mga embassy officials doon, ano, Miss Myra.
4: Yes po. Last yung Eid El Adha na ano nakasama namin si Amba Miranda, yung nag-uusap nga kami, yung pinag-usapan namin yung sitwasyon. Ayun, kinabukasan may bomba na naman.
0: Oh, pero may communication kayo ngayon with the Philippine Embassy. Nakakausap
4: yes po,
0: nyo sila.
4: Yes po, meron.
0: Okay.
4: Meron, in-update nga nila sa akin nung last ng pagkita namin ni Amba Miranda nung Eid El Adha. Tinanong niya nga, ano, kamusta yung ilang ba ang tao sa inyo? Sinabi ko rin, ano naman, may ano naman, communication naman po kami.
0: Alright, at nakakatulong naman sila sa inyong ika nga po, Tres Marias Foundation. Nakakapagbigay
4: yes,
0: sila
4: po
0: ng assistance sa inyo.
4: Yes po.
0: Okay, that's good to hear. Pero ang pinakamagandang balita rito, wala pa kayong nalalaman o maging sa embassy, wala pang nare-relay sa inyo kung may nasaktan o nasawing Pilipino sa muling pag-atake.
4: Wala po.
0: Mabuti naman po.
4: Salamat sa Diyos. Oo.
0: Okay. Eh kamusta naman po ang ginagawa ng Tres Marias ngayon? Sumusubaybay po ako sa mga Facebook post ninyo, yung mga paghahanda ninyo ng mga pagkain na pinamimigay at training na binibigay ninyo sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon. Kamusta po ang advocacy ng Tres Marias?
4: Wala pong tigil eh. Ganun pa rin kahit sa kasagsagan ng gera, in the middle of cooking, hot meals, distribution of dry food items sa mga migrant IDPs, patuloy pa rin po yung mga vocational skills training natin. Kasalukuyan, meron kaming baking classes para na kahit papaano yung mga kababayan natin at ibang mga migrant dito, mawala-wala din yung mga pag-iisip sa mga tensions. At na-empower pa din yung knowledge nila sa mga skills. Ma-add din yun para kahit papaano makapagdagdag sa hanap buhay nila.
0: Okay, so ibig sabihin niyan eh tuloy-tuloy lamang po, pero yung suporta ng ano ng embassy, ganun din ang suporta sa Tres Marias dito sa organisasyon ninyo.
4: Yes po, anytime, lagi naman silang nagsasabi kung anong kailangan niyo, sabihin niyo lang sa amin at okay, handa kaming tumulong sa inyo.
0: All right. So ano pa bang mensahe na pwede niyo iparating Ma'am Myra sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at lalo na sa mga kababayan ninyo diyan sa Lebanon?
4: Yes po. Ang sa akin lang sana po, kasi may pinapatupad ngayon na cash assistance para sa mga affected na OFWs dito sa Lebanon. Ang patupad kasi po, syempre naiintindihan din namin, kailangan ng mga documents, mga legal documents para i-process yung ayuda. Eh karamihan kasi ng mga Pilipino dito are undocumented. So okay, ibig sabihin hindi sila nakaka-avail sa ayuda, though we do understand kasi government funds 'yan, dapat kasi may proper documentation. Kaso lang po, karamihan sa mga hindi nakakatanggap, yung mga undocumented, which yun naman sila din ang nangangailangan talaga. And yung mga Pilipino na may asawang Lebanese, hindi sila included dito kasi ano nga to, yung project under ng Department of Migrant Workers. So bilang may asawa na silang ibang lahi, hindi na sila nabibilong doon sa OFW. So okay, hindi sila po nakaka-avail ng ayuda. Do affected sila kasi nandun sila sa southern area eh.
0: Pero ibig sabihin, hindi ba 'yan tinutugunan ng ating embahada ng Lebanon, ng Philippine Embassy Lebanon?
4: Kasi ganito po ang ano, ang itong project ngayon na pinapatupad is under the Department of Migrant Workers. So iba yung pondo ng Department of Migrant Workers, iba rin yung pondo sa embahada natin. So I think, I don't know kung ano, although sabi nga ni Amba Miranda na sinusuportahan man din nila yung gawain ng DMW, ng MWO dito sa Lebanon, pero kasi meron mga criterias na pina-follow.
0: Oh, pero ibig sabihin, sabi nga mismo ni Pangulong Marcos at saka ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW, kaya undocumented or documented, kinakailangan bigyan ng tulong eh.
4: Yun nga ang kinapagguguluhan na dito ngayon na, sir, kasi ang yung mga undocumented, hindi kasi, hinahanap kasi yung ikama, hinahanap kasi yung salaysay ng amo. Saan sila kukuha nun? Makaramihan, lumayas na yung amo eh, kasi naggera, iniwan sila. So, paano papipirmahan ng amo?
0: Okay, pero ito ba'y nakarating na sa ating embahada? Alam na nila itong sitwasyon na to?
4: Yes po, kasi alam nyo na po, ang mga Pilipino talagang maiingay sa social media. Eh, nagpo-post yan, so imposible naman di naaabot sa kanila.
0: Sige po, ganito ang gagawin natin. Ano po, we will, dapat kasi bukod sa inyo, Ma'am Myra, makakasama rin natin ang Philippine Embassy Lebanon. Yes, kay Ambassador. Po. Kaya lang hindi sila sumasagot sa aming mga request o kinakailangan pa nila ng clearance, something, mula dito sa DFA sa Manila.
4: Baka naman din naka-alert sila sa recent bomba kahapon.
0: So pero baka, we will try our best na makuha sila sa Lunes para po masagot po itong mga katanungan ito. Ano po? At kung kinakailangan namin kayong tawagan ulit sa Lunes para sige, po mas malinaw na maipaliwanag yung sitwasyon at concern ng ating mga kababayan, lalo na yung mga undocumented nating mga Pilipinos, ang sitwasyon nila
4: yes,
0: diyan.
4: Po.
0: Okay?
4: Yes po.
0: So,
4: Yung sa amin sana kahit passport na lang or xerox ng copy ng passport for identification kung kailangan man to identify really the person. Pwede na yung xerox or passport, pwede na yun.
0: Sige, kung hindi man lang, kung hindi man namin makuha ang embahada for any other reason, susubukan din natin ng DMW mismo, si Secretary Hans Leo Cagnac, para sagutin
4: yes,
0: itong issue na to. Dahil malinaw na sinabi ng Pangulo at saka ni Secretary Hans Leo Cagnac, kay undocumented or undocumented, Pilipino pa rin yan, kinakailangan tulungan. Ano, kinakailangan bigyan ng assistance. So tingnan natin
4: yes,
0: kung saan nangyayari yung bottleneck na yan, yung mga documents requirement na yan. E tulad nga po ng sinabi ninyo, hahanapan ng ikama. Tama ba yun? Hahanapan ka ng ikama.
4: Yes po.
0: Tapos
4: yes,
0: hahanapan, kung wala ikama, hahanapan ng salaysay mula sa employer.
4: Salaysay
0: eh, wala
4: amo.
0: Na yung wala na yung employer. Umalis na dahil nga sa pagbira. O, isang mga naman
4: yes,
0: sila
4: po
0: kukuha ng salaysay. Di ba?
4: Yun na nga po eh. Meron din mga amo eh, sa matatanda na hindi na marunong sumulat.
0: Sige, we will at susubukan po natin kunin ng panig diyan ng ating Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon, maging ang Department of Migrant Workers kung makukuha natin sila pareho sa Lunes. Ano po, Ms. Myra? Pero
4: po, sir,
0: nagpapasalamat po kami sa tulong na binibigay ninyo sa ating mga kababayan diyan sa Lebanon sa pamamagitan ng inyong foundation na Tres Marias. Okay?
4: Thank you, Sir Ray.
0: Maraming salamat po. Thank you very much. Ang
4: maraming
0: ating founder ng Tres Marias, Ms. Myra Aragon. So yun. So bukod as well, ang magandang balita, wala pang nalalaman o nakakarating na balita dito sa kay Ms. Myra, founder ng Tres Marias, o wala pang pinapaabot din na impormasyon ng ating Philippine Embassy sa Lebanon sa kanila kung meron pang nasaktan o nasawi sa pinaigting na pag-atake ng Israel, military strikes ng Israel sa southern and eastern region ng Lebanon. Bagamat ang Tres Marias po kasi isa itong organization eh. So meron silang mga volunteers ito ng mga Pilipinos natin, mga kababayan natin na tumutulong din sa kapwa nating mga kababayan diyan sa Lebanon. Meron silang shelter na naitayo at meron sa kasalukuyan, merong mga Pilipino doon kasama ng kanilang pamilya doon na naka-shelter doon sa ngayon, doon sa mga shelters ng Tres Marias. At tumutulong naman po, nagbibigay naman ng assistance ang ating Philippine Embassy sa Lebanon sa kanila. Ngayon, kung sinusubaybayan po ninyo yung ating panayam kay Ms. Myra Aragon, isa sa mga concern ngayon ay yung pag-process ng mga documentation, lalong-lalo na sa pagbibigay ng tulong o ayuda sa ating mga kababayan na naapektuhan ng gera, military strike sa Lebanon. Walang masyadong problema kung documented yung OFW dahil may mga papeles. Ang nagiging problema ay yung mga undocumented. Ano po? Plus, yung mga kababayan natin nakapangasawa ng mga Lebanese, so parang lumalabas, ano na sila, hindi na sila sakop ng DMW, hindi na sila classified as migrant worker. So, siyempre, dapat yun nasa ilalim na yun ng Philippine Embassy bilang isang Pilipino na nandoon, bagamat nakapag-asawa nga ng Lebanese, they're still Filipinos. Sabi ko nga, ang laging sinasabi po ng Pangulong Marcos at ng DMW Secretary Hans Leo Cagnac, kay documented or undocumented, basta Pilipino, kinakailangan tulungan. So, ayan po ninyo, yung ating mga kababayan sa Lebanon, we will try our best na makausap ang ating Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon, sa Monday, maging ang ating kalihim ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagnac. Samantala, sa iba pang usapin, tulad po na nabanggit ko kanina, itong senaryo na pinalutang na charter change leading to a no election sa 2028. Pag-uusapan na po natin ngayon. Nasa linya na po natin ngayon ang spokesperson ng Commission on Elections, walang iba kundi si Director John Rex Laudyanco. John Rex Laudyanco, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
5: Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa lahat ng tagapagsubaybay ng Radyo Pilipinas World Service Program, Global na Tayo. Good morning po.
0: Good morning po, Director Laudyanco. Director, I'll go just straight to the point to sa question. Meron bang constitutional basis at pwede bang magkaroon ng no elections sa 2028 tulad ng pinalabas na isang video sa Senado ni Senator Aimee Marcos?
5: Naku, wala po. Sa ating saligang batas ay wala pong puwang ang no election scenario.
0: Okay. Sige, medyo...
5: Yo, bakit? Mm-hmm. Dalawang section po ang nagsasabi na dapat na magkaroon ng halalan sa second Monday of May ng 2028. Una, yung section sa Article 7 ng ating Constitution, yung patungkol sa ekutibo, Pangulo at ikalawang Pangulo na dapat magkaroon ng halalan. Yun nga po, second Monday of May at ikalawa, yung Article 6. Patungkol naman po ito sa mga miyembro ng House of Representatives at miyembro ng Senado. So malinaw na malinaw po yan. And in fact, may ikatlo pa po yung ating transitory provisions kung saan sinasabi nga po na yung unang halalan, yung unang uupo, nagsimula noong 1992 at every 6 years thereafter, eh, mayroong pampangluhang halalan. So malinaw po ito at kailangan po eh, sundin ang saligang batas. Yan ang mandato ng COMELEC. Kayo tuloy po ang aming paghahanda.
0: Director Rex, ito kasi siyempre nabanggit nyo based sa Constitution at based na rin sa COMELEC, walang basihan ang no election sa 2028 at hindi maaaring mangyari yan at kinakailangan magkaroon talaga ng election, presidential or national election sa 2028. Pero kung magkakaroon ng charter change, pagbabago sa Constitution, tulad nung pinakitang presentation ng video ni Senator Aimee Marcos, kung talagang magkakaroon ng push na gano'n, pwede bang mangyari yon na walang Noel?
5: Eh, kung magkakaroon po, pero kung tatandaan po natin sa senaryo po ng Pilipinas, dalawa, alam nyo po sir, bata pa po ako, nadidinig ko na yung Noel senaryo na yan. Mm-hmm. Ngunit dahil na saligang batas ang bigay ng mandato na dapat sa second Monday of May at kailangan baguhin ang saligang batas, eh hindi po nagawa-gawa yan sa dinami-dami ng paulit-ulit na lumalabas yung Noel senaryo po na yan. Ikalawa, hindi po biro ang mag-amyenda at magbago ng ating saligang batas. Ilang beses na rin pong sinubok at ito po ay hindi nagtatagumpay. Naging matibay, naging matatagpo ang ating 1987 Constitution dahil sinadya po talaga yan. Yes, tama, meding baguhin pero hindi ito para baguhin ng basta-basta lang dahil kinakailangan po ang isang napakahabang proseso na involve ang lahat ng Pilipino.
0: Ayun. And speaking of napakahabang proseso na involve ang milyong-milyong mga Pilipino, kamusta po ang paghahanda para sa 2028 election?
5: Eh bilang pagsusulong nga po sir ng ating mandato na kailangan may halalan sa 2028, eh maaga pong binubuksan ng COMELEC yung ating magiging terms of reference, ang pag-aaral sa mga sistema gagamitin. 2 weeks ago ay nailabas na po natin yung ating terms of reference para sa internet voting para sa overseas at yung pong transmission service na gustuhin po natin para po ating halalan. At sa June 2, ilalabas na rin po natin sa ating mga executives sa media, sa ating mga stakeholders, political parties, citizens arm, yung pong pag-aaral natin sa sistemang gagamitin sa automated election system. So kung makikita nyo po ang paghahanda ng COMELEC, eh hindi po sa 2027. Ito po'y ginagawa na namin ngayon dahil pag ito po'y na-finalize sa tulong ng ating mga academe, sa ating mga stakeholders, eh gusto namin mag-procure na kami ng sistema itong 2026. Lahat ng certification ay gagawin na sa 2027 nang sa gayon po pagpasok ng 2028 eh balota na lang po ang iintindihin natin.
0: And of course speaking of internet voting, patuloy sa tuwing makakausap po namin ang ating mga embahada sa iba't ibang panig ng bansa, eh patuloy po ang kanilang overseas voters registration. Kamusta po ang pagmo-monitor ng COMELEC dito?
5: Sa ngayon po ay maganda naman, sumusulong at nakakatuwa po ang ating mga embahada at konsulada sapagkat doon sa kanilang mga consular services, pag sila po ay bumibisita sa mga Filipino community, ay isinasama na po yung serbisyo ng registration ng ating Filipinos overseas. At sinasabi nga po namin, hindi lang po ito pang OFW, hindi lang po ito sa mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa dahil sabihin natin nagtatrabaho o iba pa, kundi ang sinasabi po natin kung ikaw ay botanting Pilipino. At nagkataon na sa May, from April 8 up to May 8, 2028, ikaw ay nasa ibang bansa, nakikita mo na, eh para mapatuloy ka makaboto, magrehistro ka as overseas voter. Napakadali lang po, pumunta lang sa embahada at konsulada at lalo na ngayon na naka-internet voting po tayo, sa ang parte man yan, ang bansa na yan, Marino ka man, seafarer, nasa barko, basta may internet, makakaboto ka.
0: And total na pag-uusapan na rin lang naman natin, ano po, Director Lau Gianco. So, tuloy-tuloy po ang registration para sa 2028 election. Kailan po ang deadline nito?
5: Ito po nga po ang ating overseas voting na registration ay magtatapos ng September 2027. So kung mapakikita nyo po, maaga sila nagbukas. December 2025, nagsimula na po yan at magtatapos ang September 2027. At para naman po sa mga kababayan natin na magiging kwalipikado ng botante o kaya po ililipat ng tirahan dahil tapos na nga po yung registration para sa Barangay SK, huwag mag-alala. Pagdating po ng February 2027, muling bubuksan ang registration po para naman po sa 2028 national at local elections.
0: Alright, so malinaw po yan sa sinabi nating Director Rex Laudianco. Yung ating mga kababayan ha, na nakikinig at sumusubaybay ngayon, maging yung ating mga overseas Filipino workers na umaasa at nagpapa-register na sa overseas voting, eh tuloy ang eleksyon as far as the COMELEC is concerned. Walang senaryo na Noel. Tama ba, Director Laudianco?
5: Tama po, dahil hanggat matibay, matatag, hindi nagbabago at nandiyan ang ating saligang batas, tuloy po at gagawin ng COMELEC ang aming mandato na gawin ang halalan sa second Monday of May o May 8, 2028 para sa ating national at local elections.
0: With that, Director John Rex Laudianco, maraming salamat po sa kasiguruhan na yan na inyong pinarating sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Thank you very much, Director Rex Laudianco.
5: Maraming salamat po. Mabuhay and God bless po.
0: Ang ating spokesperson ng Commission on Elections, Director John Rex Laudianco. So, as far as the Commission on Elections is concerned, wala pong mangyayaring no election scenario come 2028. Ano po? Yan po ay sa panig ng Commission on Elections. Ngayon, yung usapin ng charter change, ibang usapan po yun. Yun eh, talagang babaguhin mo yung konstitusyon para ika nga magkaroon ka ng charter change to CONAS or CONCON. Yun nga po yung mainit na pinagdidebatihan ngayon. Yun ang isa sa mga lumitaw dun sa video presentation ni Senator Amy Marcos nitong mga nakalipas na araw sa Senado na inalmahan, ano, pinalagan, inalmahan ng mga minority senators. Ano, dahil nababanggit sila dun eh. Oh, meron pang nabanggit na ano yun, Duwag 11. Eh medyo... talagang ika nga pumalag doon ang mga senador, ano po, lalo na si Senator Mig Subiri. Okay? So, pero pina-strike out na po eh. Pina-strike out na po yung video presentation na 'yan. At mukhang ini-strike out naman sa Senado. Pero ang problema na ipalabas na eh yung pong mga kaganapan ngayon sa Senado kasi naka-live stream 'yan. So, kung napapanood 'yan sa YouTube, sa Facebook. So, nailabas na. So, napanood na ng milyon-milyon nating mga kababayan. Pero in-strike out po yan sa records ng Senado. So, for the Commission on Election is concerned, wala pong senaryo na no election come 2028. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Kaunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
9: O na bata ka, masyado kang pasikat ha? Bakit naka 60 ng aircon?
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
9: At ano ba yung mga klase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
10: Nanay naman eh.
8: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ngayon po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ayon po sa Department of Agriculture, nagbabala ang Department of Agriculture sa epekto ng malalang El Nino, severe El Nino sa bansa. At ayon po sa Department of Agriculture, ito po ay maaring makaapekto sa pangkalahatang rice production o food security ng bansa. Tinatayang 700,000 metric tons ang maaring mawala sa rice production natin, ano, dahil po sa El Nino. So, siyempre, ang epekto po niyan, tataas ang presyo, hihigpit ang supply kung sakasakali, lalo na kung ika nga, pati yung mga kalapit nating bansa na pinagkukunan natin ng bigas, eh, mahihirapan din mag-produce, so tataas ang presyo ng imported rice. At the same time, makaka-apekto rin sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. So narito po at kausap natin ngayon, makakausap natin ngayon ng isa sa pinakamalaki, kung hindi man ang pinakamalaki ng agriculture organization dito sa Pilipinas, ang SINAG. Kasama po natin ang kanilang founder at chairman Rosendo So. Chairman So, magandang umaga po muli. Welcome back sa programang Global na Tayo.
11: Yeah, magandang umaga, Ray. Magandang umaga sa lahat.
0: Alright, nagpahayag po, nagbabala ang Department of Agriculture hinggil dito sa malalang epekto ng El Nino. Around 700,000 metric tons daw po ayon sa DA ang maaring mawala o mabawas sa rice production natin. Makaka-apekto na rin ito sa food security natin. Ang nakikipag-ugnayan po ba ang Department of Agriculture sa inyo tungkol dito sa mga datos na inilabas nila, Chairman So?
11: Yeah, so far, Ray, ina-assess pa rin natin, no? Kasi yung mga farmers late planting nga dahil dun sa announcement ng DA na yung may El Nino, no? Mm-hmm. Pero ang tingin naman natin, yung mga farmers kasi baka mag-abold, no? Yung this coming June. Kasi for the past few days, medyo may ulan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
11: So yung pa nag-start na yung may area na pwedeng tamnan, mm-hmm, nagpre-prepare na yung mga farmers. So mm-hmm, dapat yung assistance ng Department of Agriculture, yung fertilizer subsidy or mm-hmm, yung fuel subsidy,
0: mm-hmm,
11: maibigay na sa ating mga magsasaka ng maaga para at least ito is makaprepare yung mga magsasaka.
0: Pero yung pong mga nabanggit nyo yan, fuel subsidy, tulong sa fertilizer at ano pang mga agricultural inputs, ito po ba ay naipamahagi na o ipapamahagi pa lang o hindi pa napapamahagi?
11: Ah, wala pa, no? Hindi pa napapamahagi. Kaya sinasabi natin na sana ma-prepare ito para at least maibigay sa ating mga magsasaka ng mas maagang panahon,
0: mm-hmm, mm-hmm,
11: at yung preparation na makakatulong sa kanila. And mm-hmm, of course, ang tingin naman natin yung production depende pa rin dun sa itong tag-ulan. Eh. Kasi yung level ng tubig last year almost na mga dam.
0: Mm-hmm.
11: Almost the same with this year. So ang tingin naman natin kung ito is yung dumadaan na bagyo is dadaan dito sa area, yung panahon na hindi pa damaging yung mm-hmm, yung pagtanim, no? Baka ma-reach din natin yung production last year.
0: Ah, this, okay. All right. Sa ngayon,
11: Pataba. Pero nakita natin doon sa world market medyo bumababa na.
0: Mhm.
11: Uli, hopefully bumaba pa ng konti para at least matulungan ng ating mga magsasaka na mag-purchase na mas maraming pataba.
0: Alright. We are talking about yung sitwasyon ngayon. Ano po, Chairman? So, hindi pa natin pinag-uusapan yun yung pag talagang tumama na yung El Nino dahil ayon sa PAGASA, sa ating State Weather Bureau, 92% daw po ng probability ng isang moderate hanggang sa malakas na El Nino maaaring maramdaman sa ika-apat na bahagi ng 2026. That would be what? October, November, December. Tapos may extend ng hanggang 2027. So, sa ngayon po ba, yung pinag-uusapan natin at yung production ng palay ngayon, yung naging harvest natin, hindi pa apektado ito, Director, Chairman So?
11: Yeah, ang tingin naman natin kasi pag November, harvest na. Pupalim ng June, majority na mga magsasaka, in which mga 90% na mga farmers naman June nagtatanim. But November, na-harvest na yan. No? Or harvesting. So, hindi natin makikita na itong last quarter cropping season na ito apektado dun sa na-announce na November to January na El Nino na so ang tingin natin yung harvest natin hindi masyadong ganun kaapektado dun sa na-announce ng Department of Agriculture.
0: Eh, matanong ko na rin po, Chairman So, anong factor ang pwedeng mangyari dito sa importation ng bigas, imported na bigas, kapag tumama na itong matinding El Nino at magkatotoo nga itong warning ng Department of Agriculture na 700,000 metric tons ang maaring mawala sa sa output ng production ng palay. Magkakaroon ba ng role dito ang importation? Mag-i-import ba agad dito ang Department of Agriculture sa tingin ninyo?
11: Yeah, yung ano naman eh, yung more or less 700,000 metric tons around 450,000 metric tons na bigas yun. Mm-hmm. So, ang tingin naman natin is kung ang in-import natin nasa pina-target is nasa 4 million metric tons. So, aabot tayo ng 2024 level na 2.7 to 2.8 million metric tons na bigas. Hindi pa rin na ang tingin naman natin eh wala naman masyadong problema yon dahil yung local harvest eh mas malaki pa rin ng minimum of 19 million metric tons na palay.
0: So sa ngayon po, Chairman So, maaari nating masabi sa ngayon wala pang masyadong epekto yung El Nino sa ating agricultural production, particularly sa rice production. Tama po ba, Chairman So?
11: Yeah, naapekto dun sa planting season natin ng first quarter. Dahil dun sa presyo ng palay bumagsak last year, no? Remember yung Manong Ray, mas importante kasi yung presyo ng palay hindi malugi ang ating mga magsasaka. Last year kasi bumagsak ng almost 12 pesos ang farm gate price. So below cost, no? Ang production kasi last year nasa 16 pesos.
0: Uy, okay.
11: And so, lupi. Kaya lupi. Nung January, February, March, April, mas maliit yung nagtanim ng palay. Ang cost hindi doon sa El Nino. No? Yes. Pero itong quarter na ito, yun ang inaano na baka maano yung El Nino. Pero sa tingin ko naman, pasok pa rin tayo, no? Kung yung November ang dating ng severe El Nino, mag-harvest na tayo yung majority ng crop natin pag June nagtanim.
0: Matanong ko na rin po, Chairman, so sa mga miyembro po ng SINAG, may gumagamit na po ba sa inyo na solar-powered irrigation?
11: Yeah, may mga solar pump, no? Dalawang klase kasi yun, yung mga iba nag malakas ang pagbili ng solar pump ngayon. Mga private, no, yung mga farmers na individual bumibili, cost around ano rin, umabot ng 65,000 pump as
0: medyo so, may halaga rin pala. Oo.
11: Yung malaking halaga, pero may nag-ano na rin. Yung mga 2 hectares up, nakita natin may nagpa-purchase, no? Medyo malaki. Hindi na nila yung inintay yung sa ano, sa government. So ang yung mga iba nag-invest talaga doon sa solar.
0: So nagsi-ship na rin pala ang ating mga magsasaka sa alternative sources of energy, ano, Chairman So.
11: Yeah, oo. Medyo mataas kasi yung ano, fuel.
0: Yes, oo, oo.
11: Taas ng fuel, no? Ngayon, times 2 pa rin ang fuel, eh. Noong March kasi umabot ng 3 times ang fuel. Pero in spite of that, kung makita natin yung presyo ng palay natin, yung presyo ng bigas, no? Yung binibenta ng mga miller, nasa 42 to 44 pesos pa rin delivered sa mga outlet. Kaya pa rin dun sa 50 pesos na tinarget ng MSRP ng gobyerno.
0: Okay, pero sa ngayon po, magkano ang bilihan? Kasi nabanggit po ninyo last year, talagang bumagsak ang presyo ng bilihan ng palay, nasa 12 pesos lang, below production cost. Pero ngayon, sa kasulukuyan, as we speak, sa inyo pong batayan, Chairman, so magkano pong umiiral ngayon na bilihan ng palay sa mga farmers?
11: Yeah, 23 to 24 pesos presyo ngayon ng farm gate, no? Yun ang presyo na nakikita natin sa pagbili.
0: Okay.
11: At umabot ito ng almost 28 pesos, no? Farm gate price, pero ngayon nag-stabilize sa 23 to 24 pesos farm gate price.
0: Yung pong presyo na yan na 23 to 24, yan yung dry na yan na palay.
11: Hindi pa.
0: Okay. Hindi pa. Ano yan? Fresh pa? Fresh harvest fresh pa lang yan?
11: Tuyo is around 25, 26.
0: Okay. So talagang medyo may kataasan ngayon. Ano po, Director Rex? Chairman Rex?
11: Paano, Ray? Medyo tumaas ngayon dahil maraming hindi nagtanim, eh, no? Pag sinabi natin, yung mga lugi ayaw magtanim, kaya medyo mas maganda yung presyo. Pero ang tingin naman natin, kung mag-stabilize yung presyo ng 23 to 24 and yung ayuda ng DA, makarating ng tamang oras, medyo may pag-asa tayo na marami magtatanim na magsasak.
0: Okay, yung pong presyo na yan na fresh na 23 to 24 and then yung dry na 25 to 27, presyo po yan ng private trader o NFA?
11: Ang NFA, kasi ang NFA hindi namin kinoconsider na player dito.
0: Okay,
11: sa...
0: Okay.
11: Kasi ang binibili nila, mga 2% lang ng total harvest.
0: Maliit.
11: So, hindi natin pina-factor in na yung NFA.
0: So, mga private traders ito? Mga private traders?
11: Yeah. Mostly, ano kasi, yung press harvest kasi, ang binibili is yung kubota, di ba? Or yung harvester, pag pumunta sa isang area, hina-harvest na yung...
0: Nakabantay na sila doon.
11: Oo, binibili agad. No? So, ang NFA naman hindi ganun bumili. Ang NFA is delivered sa kanila.
0: Yes.
11: Mm-hmm. Or try. Hindi sila bumibili ng basa kasi wala naman silang drying facility. Mm-hmm. So, kaya konti talaga ang pupunta sa kanila maski itaas nila yung presyo.
0: Kasi ano yun, added logistical cost sa farmer yun kung ihahatid pa sa NFA.
11: Yeah, kung itatry mo tapos iti-deliver, dapat nasa 28 to 20-30 pesos na yun kung dry 14% moisture.
0: So, gusto ko mapahabain itong ating usapan, Chairman, so it's getting interesting by the minute, pero kulang tayo sa material time, pero siguro paghahandaan na lamang po, dapat paghandaan natin mga magsasaka itong epekto ng El Nino sa mga fourth quarter na taong ito, ano po, Chairman So?
11: Yeah, pero ano naman tayo, tingin naman natin kung magtanim ng June, no? Yung start ng rainy season, hindi naman ito tatamaan yung 90% na sinasabi natin na magtatanim. Hindi naman matatamaan ng El Nino na yung severe El Nino na papatak noong November dahil by then na-harvest na yung palay natin.
0: Alright. Okay. And syempre, mas maraming magtatanim, mas maganda, di ba, yung magiging output ng ating agriculture, lalo na sa palay. With that, Chairman So, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much.
11: Yeah, maraming salamat. Magandang umaga.
0: Ang ating pong presidente chairman ng SINAG, Chairman Rosendo So, dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. May pahabol lamang po ako na impormasyon. Kaninang madaling araw na na-retrieve na po ng Bureau of Fire Protection Special Rescue Force ang ika-anim na bangkay na nakuha dito po sa gumuhong gusali, yung 9-story building na gumuho dyan po sa may Balibago, Angeles City, Pampanga. Pang ano na po ito? Pang ilan na? Pang-anim na po ito na body na recover dyan po sa gumuhong gusali sa Balibago City, Angeles, Pampanga. At patuloy pa rin po ang binago na nga nila binalik nila sa rescue operations. Kasi nung nakalipas na mga araw, from rescue operations, naging retrieval operation. Pero ngayon, binalik sa rescue operation. Dahil naniniwala po yung ilang mga opisyal natin na baka meron pang mga nakasurvive dun sa rubble. Dahil meron pong ilang mga precedents. Pag sinabi natin precedents, yung mga nangyari noon na nagpatunay na makalipas ang ilang linggo, meron pa rin na nakukuhang buhay sa mga gumuhong gusali. I think that was during the 1990-1991 earthquake, nung malakas na pagyanig ng lupa, lindol, lalo na dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Ganon din na nangyari noon from rescue operation, ginawang retrieval. Noong nagre-retrieve sila, nagugulat sila, may nakukuha pa silang mga survivors. So parang ganun po yung prinsipyo na ginawa ngayon dyan sa may Balibago, Angeles City, Pampanga. So from retrieval, from rescue operation, ginawang retrieval dahil akala po nung mga iba wala nang mabubuhay sa tagal ng panahon, ilang araw. So nag-decide sila from rescue to retrieval. Okay, given the precedence ng mga nangyari noon na marami pang nakukuhang buhay, nakaka-survive, maski na linggo ang lumipas, binalik nila from retrieval to rescue ulit. Ayan. Kaya ito pong kaninang madaling araw na-recover po yung ika-anim na bangkay. Hindi nga, yun nga lang pong masamang, hindi masyadong magandang balita, hindi po buhay ito, hindi ito nakasurvive, kundi bangkay po. Ika-anim na bangkay na na-recover dyan po sa gumuhong building dyan sa Balibago, Angeles City, Pampanga. At of course, naglabas na rin po ang ombudsman na charge na kaso laban dito kay na Senator Jinggoy Estrada, kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ng ilang mga DPWH officials and engineers. Ano po? So, isasampa po ito sa Sandigan Bayan. At anytime soon, depende po yan kung gaano kabilis umaksyon ng Sandigan Bayan para maglabas ng warrant of arrest. Yan. So, yan po ang mga babantayan natin, mga kaganapan, dito pa rin sa mga darating na araw sa inyong inang bayang Pilipinas, lalo na yung ating mga overseas Filipino workers. Doon sa ating mga kababayan na nanonood at sumusubaybay sa Lebanon, ano po, makikipag-ugnayan po kami sa, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa Philippine Embassy natin sa Lebanon para makausap po natin sila, kundi man this weekend, probably next week, para po dito sa mga concerns na ni-raise ni Ms. Myra Aragon, ang founder ng Tres Marias, para po sa concern ninyo, lalo na dun sa mga undocumented na mga Pilipino na nandiyan sa Lebanon na humihingi ng assistance o tulong sa ating embahada, sa DMW. Dahil hindi raw po ito nakakarating sa kanila, wala sila natatanggap dahil sila daw po ay undocumented. So we have to clear that up with the Philippine Embassy and the DMW. Pero maliwanag po ang sinabi ng Pangulo at ni Secretary Hans Leo Kakdak ng DMW. Kaya documented or undocumented, basta Pilipino, dapat tulungan. Yun po ang susubukan natin gawin at maiparating sa mga kinakaukulang ahensya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo. At sa ating Global na Tayo team, sa ating production side, ang ating executive producer for today, Ms. Drizel Nanyong, kasama of course si Mr. Jay Arevalo. Sa Master Control, si Milo Junela, sa Wirecast, si Hero. And of course, bago ako magpaalam, please like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Antabayan po ninyo ang mga susunod nating programa. This time, ang ating English service, hahatid po sa inyo yan nila Leo Magpayo. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino, Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Alam nyo ba na ang hani o pulot ay hindi kailanman masisira? Sa natagpuan na pulot mula sa mga libingan ng mga Pharaoh sa Ehipto na may edad na mahigit 3,000 taon ay pwede pa rin kainin ayon sa mga siyentipiko. Dahil ang pulot ay may natural preservatives na pumipigil sa bakterya para dumami na dahilan kung bakit nabubulok ang isang pagkain.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!

0: piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere
2: from Manila, Philippines.
4: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Hello, hello, hello there. Mwah, mwah, chup, chup. Mga ka-Go AgriPlus. Hello, hello there. Kumusta po kayong lahat ng mga naka-monitor ngayon sa inyong mga social media platform at saka sa TV Plus. Alright, mga kababayan, welcome, welcome, welcome, welcome. Isa na naman pong mapagpalang araw na ating paglilingkuran ng ating mga kababayan dito po sa mga magsasaka at mga mangingisda, mga plantito at mga plantita. At syempre, Tata Rolly, maging ang ating mga agripreneur, di ba? Nandyan si Ms. Tess Ramirez, nandyan si Isa, Isabel, yun, si Isabel, yun. At saka si Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Katabi niya yung isinilang. Di ba? Ang galing ano, magkatabi kayo, si Isabel silang, isinilang makatabi si Tata Rolly, batang-bata bumatayo. Andiyan din si Arnel Villamor at si Engineer, siyempre, Jobel Lustre. Mga kababayan ng aking team dito sa Go AgriPlus. O siya, mga kababayan, alam ko nagkaka-interest talaga ho kayo dito sa kaugnayan ng paggamit ng solar power system. Aba, yung paggamit po

0: ng sinag ng araw lamang ay napakaganda po nito. At ang pinag-uusapan natin may kaugnayan sa solar power operations. Ang aking makakausap ngayon ay si Vice President Thaddeus D. Villasor, ang Vice President for Operations and Business Manager ng Solar Tech Power Incorporated. Vice President Thad, how are you today? Kumusta ka?
1: Oo, thank you.
0: Parang fresh na fresh ka. Hindi halatang galing kasi ibang mga trabaho. Anyway, welcome sa ating palatuntunan, ang ating Solar to the Max. Pero bago yan, batiin na natin ng happy birthday si President Maxi Lopez Soriano, ang inyong presidente dyan sa Solar Tech Power Incorporated. Sisip-sip na tayo ng konti, baka naman may dumating na mga cake pa at saka yung mga lechon na nandyan. Welcome sa ating episode, mga kabayan, sa serye na ito ng Solar Tech Power Incorporated. Ang tawag natin niya ay Solar to the Max, dito po sa Go Agri Plus. Sa mga nakarang linggo, tinalakay natin kung paano binabago ng solar energy ang irigasyon, ang cold storage, ang aquaculture, ang electric vehicle charging, ang financing at maging ang carbon credits. Ngayon naman, may i-explain sa atin ng Vice President mismo ang kinabukasan ng Philippine agriculture. Opo, itong smart, green at electrified na system, wika nga. Sige, Vice President Thad, nagagawa kita politiko at nakakausap ko kahapon ng mga mayor at vice mayor. Bigyan mo nga yung tungkol dito sa ating pinag-uusapan, yung may kaugnayan sa pagsimula, yung mga hamon o charges, yung mga challenges na kinakaharap ng mga magsasaka dahil sa pagtataas ng halaga ng langis, epekto ng climate change at iba pa. Paano ka-urgent ang sitwasyong nababanggit lalo na sa agrikultura?
1: Yes, Kakiko. Yeah. It's very urgent, no, Kakiko. Mm. Energy is now the new fertilizer. With affordable power, affordable struggles po sa mga magsasaka natin, especially po sa fuel and fertilizers. So even during the climate change po, it affects their daily harvest and productivity sa heat waves, scarcity of water, stricter export requirements. So if we don't adapt po, the Filipino farmers is at risk. So we are here to help them po to address all these matters.
0: Kaya ganyan kahalaga at importante. Oh. Tingnan mo naman, ha? Kahalaga na importante pa, the VP Thad, ano? Ang paggamit ng solar power system. Sa mga nakarang episodes, VP Thad, napag-usapan natin yung solar irrigation, cold storage, electric vehicle charging, hybrid systems. Yeah. Ano ang relasyon ng mga ito sa hinaharap ng ating Philippine agriculture?
1: Yes, Kakiko. They connect into a smart farming ecosystem. So sino-sino po sila?
0: Okay.
1: So we have the solar irrigation and smart sensors.
0: Alright.
1: So ito yung mga farmers natin po that can use AI-driven water management, ensuring them every drop of water that counts. So we also have cold storage, last the battery systems.
0: Alright.
1: So ito naman pro protects the harvest from the heat waves, reducing 20-40% post-harvest losses. So yun pong halaga ng cold storage natin with the battery system.
0: Oh,
1: yeah. EV farming transport.
0: Mm-hmm.
1: Mga e-trikes po natin, tsaka e-jeeps and even upcoming e-tractors, no? These are all gonna be powered by EV connected to solar hubs, lowering down their logistic cost po.
0: Oh.
1: And the last two po, we have the hybrid microgrids. So ano po sila? Combining solar and wind for an island barangay, ensuring energy and security. So mga isla-isla po natin, hybrid microgrids yung solution doon. Then the last po, carbon credits. So this is the way for our farmers to monetize sustainability po, turning clean practices into income. So ito po yung mga net zero na narinig natin ngayon from our LGUs and from our DOE and DA po. Ito po yung carbon credits. These are future credits po that they can use later on like money.
0: Very good, very good, VP Tad. Alam mo, sa excitement ko ngayong araw na ito, dahil nakikinig ang mga taga-Umiray dyan sa Dingalan, Aurora, ay ang nakikinig sina Engineer June Villegas at ang Hermana Mayor na mga magsasakat, mga mangingisda dyan sa lugar na yan, sa Dingalan, Aurora, sina Jocelyn Villegas, opo, na dyan sa Barangay Umiray ng Dingalan, dyan sa Dingalan o Aurora. In the meantime, gusto nilang mapanood muna ang tungkol sa Solar Tech Power Incorporated. Dahil marami yung mga binabanggit mo, Vice President Thad, panoorin natin muna itong inyong the audiovisual ng kung ano ang kumpanya ninyo sa Solar Tech Power Incorporated. Okay, the VP Thad? Alright, let's go, Arnel.
2: Every harvest begins with light. At Solar Tech, we turn that light into reliable power, so farms and greenhouses can grow more, waste less, and thrive all year long. Solar Tech Power Solar Energy is changing agriculture from the ground up. It provides clean, predictable energy that powers the entire operation.

0: Orchard Valley is the first international certified farm in Western Visayas. It is a 32 hectares training and assessment center that produces milk and organic vegetables. The reason why we decided to go solar is that the farm energy consumption is high due to the various machine use. To reduce costs, we decided to get in touch with Solar Tech Power Inc.
1: Una-una po sa lahat, hinihingi po namin yung electricity bill ni client. Magbibigay po kami ng minimal na design if i-confirm po namin na yung offset ng kanyang electricity bill is nasa around 50%. Then pagtapos po ng OKLR, doon po ma-determine namin if ano po talaga yung system size, essential loads, saka po yung exact po na paglalagyan ng mga panels.
2: In this specific project, gusto ni Orchard Valley Inc. na magkaroon ng stable na supply ng kuryente ang kanilang greenhouse. So, nakapag-come up kami ng design na hybrid-ready system. During our proposals, binigyan namin si client ng option na makapag-install ng 79.2 kilowatt peak at 500 kilowatt hour na battery. Natapos namin agad ang project dahil hindi nagkaroon ng any other problems. By the time na napaandar na yung system, na-enjoy agad ni client ang kanyang savings.
3: Well, as can be seen here from the greenhouse structure here at Orchard Valley, Pavia. Adinso has partnered with Solar Tech in order to make this greenhouse structure possible. Through the use of solar power, we were able to power countless machines, motors, and equipments with the use of solar power, all with the help of Solar Tech. It is through this partnership that we have been able to help agriculturists and farmers alike so that their crops and their harvests are bountiful and so that it can work 24/7, much like the solar power Adinso and Solar Tech provides for everyone.
4: One of the unique aspects of Solar Tech Power Inc. is their commitment to using high-quality materials in their systems designs. And over the years, Solar Tech Power Inc. has pushed the boundaries to deliver solar that's more efficient, more reliable, and more sustainable.
2: Solar Tech Power Inc. offers engineering, procurement, construction and contracting for residential, commercial, and industrial purposes. We also offer street lights, solar water pumps, and floating PV, and other solar PV solutions for various purposes.
4: Solar Tech Power Inc. is a fast-growing renewable energy company that sets the new standard in the RE and PV industry. We have a team of dedicated and reliable professionals that ensures the quality of the systems we install. Solar Tech Power Inc., empowering to grow more, sustain more, and harvest more.
5: We're back, Vice President Todd. Yan po mga kabayan. Baka nagtataka ho mga iba, ano nga ba ang Solar Tech Power Incorporated? Yung ngayon lang nakakasubaybay, no? Dati sa panag-uusapan. Nasabi natin kanina, doon sa iniwan nating discussion, VP Todd, yung partnership, di ba? Yung mga programa ninyo tungkol dyan sa, well, yung climate crisis na ito. Tapos na pag-usapan natin yung may kaugnayan diyan sa EV charging, yung solar irrigation the system. Ano ang role ngayon ng Solar Tech Power Incorporated dito sa mga usaping ito? VP Tad.
6: Yeah, question. Can you hear me?
5: Yeah, I can hear you.
6: Okay. Okay,
5: yung
6: thank you.
5: Yung role ng Solar Tech dito sa mga nabanggit na natin kanina. At lalong-lalong, nakapakahalaga yung irrigation, farm irrigation, pati yung pinagsasabay pa pwedeng sa farm, meron ka na makikita sigurong electric vehicle charging sa mga susunod na panahon, the VP Tad.
6: Yes, Kakiko. So that's a good question, especially po pag-usapan natin dito yung return of investment. Multi-layered po siya.
5: Mm-mm-mm-mm-mm.
6: Bakit multi-layered ka mo? Because we have savings, we have protection, logistics, and carbon credits po. So for the savings, solar irrigation, for example, cuts your diesel fuel up to 70%.
5: All right.
6: Protection naman sa cold storage, and that reduces your losses, meaning more income per harvest. Sa logistics naman, we have EV transport that lowers down your fuel expense, the diesel or gasoline.
5: Opo.
6: And this stabilizes your farm-to-market delivery. Lastly po, yung carbon credits sa pag-inusapan natin earlier. These are credits that the farmers can earn by reducing emissions, especially for export crops po. So, malalaking pong halaga yan. Magagamit po nila yan. And they can learn a lot from carbon credits po. So, it's not just about saving money.
5: Yeah,
6: it's also about
5: yeah.
6: creating revenue streams po and securing competitiveness.
5: Oh, yan. Yan ang ano, mahalaga. Yung securing competitiveness. Pero, syempre, ang mga kababayan natin, nakatunang pansin yan sa ano, return of investment. Yung ngang return investment ay na nakikita nila na isang aspeto paano sila mag-invest no diyan sa teknolohiyang yan. Madali lang ba? Mr. Tad?
6: So, advice ko po, Kakiko, is simple. Start in a simple system or and transition now.
5: Yes.
6: So a solar system isn't just technology, no. It's a pathway to independence. So partner with a cooperative. So we explore financing and think long term. Yung farmers po natin dito sa Pilipinas will be smarter and green and electrified. So ang Solar Tech po is ready to help and walk with these farmers and cooperatives po in every
5: very
6: step
5: good,
6: of the way.
5: Very good. Oo. Yung mga kuntil-butil na yan, dagdagan mo nga as part of you know your message sa mga listeners ngayon, ang viewers natin ng Solar to the Max. Go ahead, VP Tad.
6: Yes, so kami po in as an EPC, no? Marami po kaming mga kausap na tumatawag or nag-i-inquire na paano po kami mag-start ng sariling solar system namin or
5: meron
6: po kaming... Meron kaming fleet ng e-trikes pero nakakabit sa electric company and mahal binabayaran namin.
5: Oo.
6: And meron kami mga magsasaka din na maraming nasisira yung mga produkto or walang refrigeration.
5: Oh,
6: so
5: yes.
6: po, pag-isipan nila na if they can invest in a small system na abot-kaya po nila or abot-kaya ng kooperatiba, we can put it up with them. We can give it an ocular inspection for free and give them suggestions and how to design and help them get educated paano nila ma-appreciate and our return of investment po nila, makikita nila, i-explain namin sa kanila.
5: Very
6: and
5: good.
6: The system, if they need financing po, pwede namin sila. We can partner
5: yun.
6: With the banks, oo, with Pag-ibig, or
5: may bago ngayon,
6: pwede
5: na.
6: Po GSIS po o, sa mga
5: hindi
6: government
5: lang,
6: employees.
5: Limited, hindi lang Pag-ibig, hindi lang GSIS, meron ding SSS na. So it, pati yung SB Corporation ng DTI, pinagsama-sama ngayon ng ating pamahalaan itong mga government agencies upang makatulong itong mga financing institutions na ito ng ang gobyerno na makatulong sa ating mga kababayan na gustong mag-involve at bumili, magtayo ng kanilang solar power system. Oo. By the way, may nagtatanong dito si... siguro ano may aram sa kaunting kaalaman nito sa technical side or aspect of it. Ang sinasabi niya ay pwede bang maka-avail ng the training ng pagtatayo, pagse-set up ng solar power system sa Solar Tech Power Incorporated at saan kayo mako-contact, sabi nitong nagtatanong na si Enrique Dalario. Ayan, Enrique Dalario. Thank you. Thank you Mr. Enrique Dalario.
6: Uh-oh. Yeah, Mr. Enrique, you can contact us at our Facebook po or you can connect to our messenger at info@solartech-inc.com. Magsasagot po kami dyan. And we usually po give free education sa mga schools po, especially on schools.
5: Aba, maganda yan. Oh.
6: Mga technical schools like topic natin last week. As our way of giving back to society, no? Nagbibigay po kami ng free education. Pag naka-receive kami po ng request, we usually schedule it and nagpapadala kami ng tao with our machines as face-to-face contact sa mga makina po and how it's being installed. So, yun pong masasabi namin. And if it's something like a special scheduling or a special guest, let us know po. Maybe we can make arrangement as long as we can squeeze it in po sa schedule ng mga engineers namin.
5: I understand. Napaka-busy na nga yung mga PV engineers ngayon. Nako, in demand lahat ng mga PV engineers at sa mga technicians ngayon. Alright. Nako, maraming salamat sa Solar Tech sa partnership na ito. Ha? The Vice President Tad, sabi nga sa wikang Ingles, the future is bright and it is solar-powered. Yan. Hanggang sa muli, ha? The Vice President Tad. And again, dito sa topic natin, power your farm, power your future, and happy birthday doon sa President at Chief Executive Officer, of course, President Maxi Lopez Soriano at ang dyan sa buong team ninyo dyan sa Solar Tech Power Incorporated. Alright, Vice President Tad, go ahead.
6: Thank you din, Kakiko, for this 14-week journey. Maraming salamat po.
5: Oo,
6: We learned a lot and thank you for the exposure po.
5: Kami rin.
6: And hopefully this is not the end of it, Kakiko.
5: Ayan. Oo. yung mga nagtatanong dito ay of course may forward at ma-endorse namin diyan sa inyong tanggapan. So good luck. We'll see you again soon and God bless always the Mr. Vice President Tad Villasor. Thank you. Yan na, mga kabayan. Dagan salamat. God bless. Si Vice President Thaddeus D. Villasor, ang Vice President for Operations and Business Manager ng Solar Tech Power Incorporated. Oho, napakagandang alam po ninyo yung pinag-uusapan natin dyan na tungkol dito sa solar to the max. Abay, kayo po, pwede na ho kayong mag-text o kaya tingnan nyo lamang po ang kanilang website. Napakadali pong sundan, the Solar Tech Power Incorporated. Yan! Isa na naman po na makapakipag-ugnayan na teknolohiya tungkol sa agrikultura. Solar to the max. Ito po ang Go Agri Plus na mapapakinggan sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng mga social media platform. Thank you sa mga ngayon ay nagsusumusubaybay ay lalong-lalo na yung mga nandyan sa Barangay Umiray ng Dingalan, Aurora. Hello. At pinamumunuan ni Engineer John Villegas at ang Hermana Mayor na si Ma'am Jocelyn Villegas ng Dingalan. Samantala, nung isang araw pala, kamakailan lamang pinasinaya o nagkaroon ng groundbreaking diyan sa Dingalan, Aurora. Yung itatayo na isang fishport, ito pong complex na ito na merong ice making at saka cold storage diyan sa Dingalan, Aurora. Napakalaking programa, proyekto para sa mga mangingisda. Hindi lamang nang nandyan sa Dingalan, Aurora, no? Napakasipag nitong mag-asawang taay, si lalong-lalo si ngayon ay Provincial Administrator Sherwin Taay at saka si Mayor Aurora Guzman Taay. Si Mayor ngayon, Dingalan, Aurora at ng dating mayor na si Mayor Sherwin Taay ay ngayon ay Provincial Administrator ng lalawigan ng Aurora. At dinalahon din pala ito ni Congressman Romel Angara ng Aurora. At yan po ay napaka-sipag na mga nandyan sa bayan o sa lalawigan po ng Aurora. No? Pati yung Vice Governor na si Vice Governor Patrick Angara nandoon din at ang mga opisyal ng Philippine Fisheries Development Authority. Si Ma'am Gina Reyes at ang kinatawan siya, mga kabayan, representative siya ni General Manager Attorney Glenn Pangapalan. Nako, yan, napakaganda. Isang malaking programa ng ating pamahalaan upang mabigyan ng post-harvest facility ang mga mangingisda, hindi lamang sa Dingalan, kundi yung mga nanggagaling pa ng Mindoro, nanggagaling ng Bicol, at nanguhuli ng tuna, tataroli. Abi, napaka, yung palang dingalan, hindi lamang isang tourism the municipality, kundi abi daanan din yung area niya, bagsakan din ng mga nahuhuling mga tuna. Hindi lamang pala sa Jensen na napakaraming tuna. Ano ho, pakasarap niyan, lalo na ano, pagka sashimi, di ba, tataroli. Nako, ayun, yun ang sinabi mo pa. Okay, mga kababayan, ang ating susunod na ating pag-uusapan sa oras na ito ay tungkol naman sa, nako, sa National Irrigation Administration. Eto may kaugnayan sa patubig, lalong-lalo na ngayon taginig, kausapin nga natin ang masipag na administrator ng National Irrigation Administration na si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Administrator, kumusta po kayo?
7: Mabuti naman po. Nag-inspect po kami ng project ngayon po.
5: Ah, ganun. Nasaan pong lugar? Kayo na nga mag-report. Ano ba nga? Yung mga in-inspect, tama nga pong in-inspect nyo yung mga ano, no, proyekto ng National Irrigation. Pinag-uusapan ngayon at namomonitor ko yung pong paghahanda nyo sa El Nino na makaka-apekto sa ating bansa. Sige, bigyan nyo nga kami ng mga karagdagang detalye, please, niyan, Administrator Guillen.
7: Well, sir, alam mo, ang niya ay proactive po tayo, no? Hindi tayo naghihintay ng problema sa papalang gagalaw, no? So, since day one sa office, ang talagang direction natin ay yung tinatawag na climate change resiliency ng ating agriculture infrastructures. Ano po. So, hindi kami tumitigil niya paggawa ng mga adaptation and mitigation projects para po mapakinabangan ang ating mga magsasaka po.
5: Ano example po yun na ano, naturo nyo sa amin nung tayo ay nagmagkausap noong last na interview? Yung paggamit ng yung ano sistema ng pagbabago ng kalendar ng pagtatanim, ito po ba ay ano nang mga nag-iepekto ngayon, the Administrator Guillen?
7: May napagagaling po, no? At saka nakita ko dito sa mga proyekto po ng NIA, marami po, halos lahat eh. Yung, di ba, yung ibang project, bibigyan ko kayo ng halimbawa, yung flood control. Opo. Ano lamang po yan eh. Yung flood control is a form of a adaptation project yan, ano? Pero yung sa amin, kapag gumawa ka ng mga high dams, dalawa po yan eh. May mitigation agad siya at saka may adaptation. Yung mitigation po kasi, ito po yung nagbabawas ng cost ng ano, ng nagbabawas ng greenhouse gas na tinatawag po nila. So kapag naglagay ka ng dam, ibig sabihin, puro gravity na yung gagamitin mo po na pagpapatubig, so bawas po yan ng paggamit ng diesel, yung mga pumps, ano?
5: Opo.
7: At hindi lang yan, ha? Automatic na po dyan yung pagre-rehab mo ng mga catchment area, yung mga catchment area ng NIA, so pagtatanim mo ng punong kahoy, yan, so mitigation din po yan. But at the same time, adaptation din po ito, dahil you know, kapag ka tag-ulan, naiipon mo yung tubig, nababawasan po yung pagbaha sa baba, at ikaw naman, nagagamit mo siya naman na irigasyon kapag pangangailangan mo. So, ganyan din po yung ating mga solar pump irrigation projects. Yun. Ganun din po yun. So, pag solar, di ba? Bawas ang mitigation and adaptation yan. So, napakaganda mga projects ng ganyan, sir.
5: Yes, yes po. Nakikita ko ka po ngayon sa mga accomplishments ng National Irrigation Administration. Itong mahalaga ngayon, yung solar powered water pump, water irrigation system. Ngayon po ay malaking tulong, ano po, the Engineer Administrator Guillen, ano?
7: Yeah, malaking tulong po yan. Tignan nyo na lang yung sample nung pinuntahan namin ni Presidente noong sa Camarines Sur, di ba? Sabi mismo ng farmer sa kanya, di ba, may dala-dalang resibo. Sabi niya, Mr. President, dati nagbabayad kami ng around 400,000-450,000 a month, sabi niya. Tapos nag-ambag kami mga Irrigators Association, take to 12 cabans kami. Ngayon, sabi niya, zero na yung aming bill. At the same time, lumakas pa yung aming supply ng patubig. Yung sabi niya kay Presidente, yung 400 hectares na napapatubigan dati, ngayon 600 na. So, di ba? Ang napakaganda pong pakinggan nyo natin. Hindi lamang po yun na, Sir Keiko, ha, yung pagtatayo mo ng solar pump irrigation projects ay malayo pong mas mura at malayo pong mas mabilis kaysa magtayo ka ng irrigation dams. Nakita ko po ano, sa buong bansa natin, nandoon sa tabi ng malalaking ilog, yung mga unirrigated lands. Ano? Mm. Sabi ko, bakit ganito? May source ng tubig, tapos you know, unirrigated. For the simple reason po kasi na kapag malalaking ilog siya, eh hindi feasible na magtayo ka ng dam dahil sobrang laki ng gastos.
5: Mm-hmm.
7: At halimbawa sa Cagayan River, ano po? Siyempre, Cagayan Valley yan eh. Pag tinayuan mo ng dam ngayon yan, yung upstream naman yan magbabaha. So yun ang dilema ng ating mga policy makers noong mga naunang panahon. At ngayon, may option tayo ng solar pump, mabilis gawin, mura na. At talaga napapakinabangan ang ating mga magsasaka.
5: Mabuti po at na-implement na itong malaking tulong na ito ng solar power irrigation system, ano, the administrator. So sa ngayon, ang ngayon taon na ito, gaano o ilan pang mga solar powered system ang itatayo o i-establish ng National Irrigation Administration sa inyong pamamahala, Engineer Eddie Guillen?
7: So far, kapag tayo na po tayo ng around 2,500, ano po, yung maliliit lang dito, no? Yung mga 10 to 15 hectares. But marami na po tayo na itayo yung mga malalaki, no? Yung mga 600 hectares, 1,200. In fact, may bagong tapos na naman po kaming mga, if not mistaken, 10 eh. May higit 10 na solar pump irrigation system na malalaki, ano? Yung mga more than 100 pataas per hectare ang mapatubigan. So, at nandun pa itong mga ito doon sa mga areas na vulnerable dito sa El Nino ngayon. So, malaking bagay po ito, sir.
5: Oo. Yan, sa usaping El Nino, ano po ang may papayo nyo sa ating mga kababayan, mga lalong-lalong mga magsasaka na nakikinig sa kasalukuyan upang magwag maapektuhan ang produksyon ng ating pagkain, lalo na ang palay at pati na ang mga gulay, Administrator Guillen?
7: Actually, may ugnayan naman po tayo sa ating mga farmers. Tinatawag po namin yan ng System Management Conference. So, malayo pa po yung cropping season ay nag-uusap na kami. Sinasabi namin sa kanila, ito yung forecast ng pag-asa. Ito lamang ang kaya natin patubigan. So, yung dulo ng irrigation system natin, magtatayo po tayo na magtatanim tayo ng mga high-value crops na hindi masyadong kailangan ng tubig. Kagaya ng munggo, kagaya ng mais, at ang mga farmers naman po natin ay ikinoconnect na po natin sa Department of Agriculture, sa mga LGUs, sa mga sa DOLE, no? Yung lahat na po ng government agencies na pwedeng tumulong sa atin. Dahil ang utos po ni Presidente Sir, tulungan. Sabi niya, bayanihan tayo sa pagtulong sa mga farmers. So, ang mga magsasaka lamang po natin ay sumunod po doon sa pagkasunduan na sistema, ano po, sa NIA, na tinalakay dito sa ating mga System Management Conference. At sila naman po ay, kami naman po niya itutulong sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya po para matulungan sila.
5: Maganda po yung binabanggit nyo, yung mga pakikipag-ugnayan sa mga ibang ahensya. Pero tuloy-tuloy pala ang inyong pag-organize ng mga cooperatives, ang mga irrigators associations upang maging ganap in silang mga kooperatiba. Ano pong dahilan nito? Bakit mas pinadalakas nyo pa ang mga irrigators association na sila ay maging kooperatiba na, Administrator Guillen?
7: Una, sir, ang purpose natin talaga dyan ay para i-strengthen ng ating mga farmers. Yung hindi lang sila yung nahingi lang ng tulong, kundi tatayo sila sa sarili nilang paa. At alam ko naman po bilang isang negosyante rin na kailangan yung tinatawag na economies of scale. Ano? So kailangan buuin mo sila, i-consolidate mo sila into one group. At kasi alam mo, sir, pagka mas malaki silang grupo, mas madali ring manghingi ng tulong sa national government at saka sa local government. Kasi may bilang sila eh. Diba? Ang focus kasi ng national government, let's face it, sir, ito yung idea niyan. Sa national government, ang gusto, yung inclusive growth na tinatawag, meaning, mas maraming matulungan, mas maganda sa kanila. Kaya kung mas malaki yung bilang ng grupo mo, mas papansin din ka ng national government na bigyan ng machineries, bigyan ng post-harvest facilities, dahil marami nga kayo eh. Yung 5,000 compared doon sa 50 na humihingi ng tulong, papansin din ng gobyerno mas malaki.
5: Oo,
7: at sa local government unit naman po, Diyan po kasi, alam niyo naman, politics diyan eh. Eh kung malaki yung grupo mo at nanghingi ka ng tulong kay mayor, kay governor, abay, tutulungan ka diyan.
5: Ang tawag, dahil, ang tawag diyan, ang tawag diyan, administrator, alam na this. Diba?
7: So, kaya nga. So, magiging cover po sila, makakatayo sila sa sarili nila ng paa, at may economies of scale production sila. Pwede ng traktora kasi malaki na yung area nila. Pwede ng pagtayo ng mga farm processing equipment, yung mga RPS, dahil nga marami sila. Meron kasi, pag cooperative kasi sir, meron siyang sustainable and substantial na base of consumer. Marami sila eh. Sila mismo ang magpapalakas sa kanilang grupo. Sila yung consumer. Yes. At sustainable po yan na base ng consumer po.
5: Alright, very good. Anong mensahe nyo sa ating mga tagapakinig ngayon, mga magsasaka, lalong-lalo mga inaabot ng ating broadcast ngayon at dyan sa inyong in-inspection ngayong mga proyekto of the administrator? Go ahead, please.
7: Ay, sabi, huwag ko kayong mag-alala. No? Again, ang ating mga magsasaka, ang panganay po sa prioridad ng ating Pangulo. In fact, nung cabinet meeting noong Monday, sila na naman po, laging binabanggit ng ating Pangulo, at yung mga pundo na hinihingi natin para sa ating mga education projects ay, you know, priority ng pamahalaan ito. Yun. Diyan ako believe sa ating Presidente Sir, yung kasabihan na put your money where your mouth is. Mm-mm. Sabi niya, food security ang priority ko.
5: Yes.
7: Diyan na, talagang maluwag siyang mag-release ng pundo para diyan. At tayo naman po sa NIA, yung ating right project, right price, right quality ay patuloy at pinaiting pa ho natin yan para yung mga pundo pong ibibigay sa atin, hindi ho masayang. At papakinabangan po ng ating mga end user, ang ating mga magsasaka po.
5: Very good. Ay, salamat po sa muli nating pag-uugnayan dito sa Balitang NIA at sa inyong pamamagitan ng pag-update. Salamat po at pagpatuloy po ninyo ang inyong mga pag-inspect itong mga projects na yan. Ano po? Ingat din po. Okay. And see you again soon.
7: Best na po.
5: Alright. Si Administrator Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration, Office of the President. Eh, maganda po yun, yung binabanggit niya. Lalong-lalo na yung mga Irrigators Association na nag-iisip pa kung bakit sila dapat maging kooperatiba. Malaki pong bagay yun eh. Kung isa ka ng kooperatiba, mas malaki ang iyong benepisyo, o mga benefits, mga farm beneficiary, mga benefits na ipagkakaloob ng national government. Oho. Hindi yung mga, okay, pa kunti-kunti lamang. Ito, pagka naging cooperative ng napakalaking isang organisasyon, abay malaking tulong, lalo na yung mga patubig. At saka yung gumagana ngayon na binabanggit nga, napapansin niya na siguro dyan, mga kababayan, sa irrigation system, ang paggamit ng solar-powered irrigation system na nasimulan at ngayon pinatutupad ni Administrator Eduardo Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Oh yes! May patubig sa NIA. Alright, mga kababayan, yan ang ating panayam. Samantala, kung merong mga sistema, technology, mga magsasaka, meron din pong farm mechanization. Aho! Ay, alam nyo na, pagka mechanization ang pinag-uusapan, ang ating mga kausap ay ang, siyempre, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Bago po ang aking panayam sa aking partner na isang multi-awarded employee ng PhilMec, pakinggan muna natin at panoorin muna natin itong mula sa Philippine Center for Post-Harvest and Development Mechanization. Go ahead, Arnel.

0: Dito po sa ating Filmmec Arrangkada, mga kababayan, ay pakinggan muna natin ang mga maswerteng mga beneficiaries, ang mga testimonials nitong mga magsasaka na ito sa mga nakagamit na ng mga pinamigay na mga makinarya ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng Filmmec. Okay, pakinggan natin muna yan, Arnel. Go ahead, please.
1: Yung wala pang kagamitan nung natural na pamaraan nung pagtatanim noon, talagang mahirap. Noong itong may mga gamit na sa bukid na makabagong makinarya, gumaan ng malaki, lahat gumaan, kumita, at hindi na masyadong nahirapan yung farmer.
2: Nakatulong sa akin ang RCEP dahil kahit yung mga anak nakapagtapos sila. Maraming salamat sa RCEP program dahil sa kanila natulungan kami lahat.
1: Sana tuloy-tuloy lang ang programa ng Filmmec at makakuha pa kaming ng makabago pang kwan, additional na gamit.
0: Yan ang mga nalulugod at mga nasisiyahang mga nabigyan po ng mga makinarya sa ilalim ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. The Mechanization Program. Pag-uusapan namin po yan ng aking partner na si Jet Molik. In the meantime, narito muna mga balita. Ilang mga miyembro ng Farmers Cooperative and Associations Agricultural and Biosystems Engineering Professionals at students, local government unit, representatives at ang Filmmec employees ang nakibahagi sa Tekno-Talakayan on Agricultural Mechanization and Post-Harvest Technologies nitong May 26 hanggang May 27 sa Filmmec Main Office. Ibinida rin po ng modernong kagamitang pansaka tulad ng four-wheel drive tractor, riding at walk behind rice transplanter, rice combine harvester, rice precision seeder, village-type rice mill, at multi-rotor agricultural drones. Maganda yan, ha? Ang Talakayan ay pinangunahan ng Technology Management and Training Division, katuwang ang mga machine expert mula sa mga leading agricultural machinery manufacturer at distributor sa bansa. In the meantime, sa temang lit and lasting rebranding agriculture for the next generation, pinangunahan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ang pagdiraos nga noong Industry Day noong May 27 sa Filmmec Main Office. Isa sa mga naging bahagi ng programa ang State of the Filmmec Address. Dito ay binahagi, mga kababayan, ang naging accomplishments ng ahensya, particular ang 11 Filmmec technologies na mayroong ng 393 technology adapters, at yung pong naihain at 13 intellectual property rights at higit na 1,200 machinery units na naipamahagi sa halos 1,000 beneficiaries sa buong bansa sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Component. Naibahagi rin ng 44 na shared facilities for processing na maitatag sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ang shared facilities for processing. At bukod nga rito, naging tampok din sa aktibidad ang launching ng Filmmec Research Development and Extension Roadmap. Yung pong pagkilala sa mga Youth for Mechanization Partners at Advocacies at yung pong awarding ng CTF-SFP Equipment at Service Vehicle sa mga beneficiaryo ng programa at paggawad ng Certificate of Accreditation para sa pagiging Continuing Professional Development or CPD Provider. At panghuling balita, matapos ang naging formal na awarding ng Farm Service Crew Equipment at Service Vehicles, pinangunahan ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division ng Filmmec ang briefing at orientation ukos sa Farm Service Crew para sa mga beneficiaryo ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Shared Facilities for Processing. Tinalakay sa aktibidad ang konsepto ng Farm Service Crew na naglalayong palakasin ang coconut production, mapabuti ang productivity ng mga magsasaka at matiyak ang long-term sustainability ng mga enterprise. Kasunod nito ay isang technology demonstration na nagpakita ng wastong paggamit, operasyon at kahalagahan ng mga makinarya sa kanilang mga taniman. Inaasahang magbibigay ang programang ito ng increased productivity, reduced production constraints at mas mataas na ani para sa mga coconut farmers. Mga kababayan, ng ating makakasama sa tuwing Sabado sa Philmec ang arangkada ay ang masipag, ang multi-awarded employee of the year na si Ginoong Jet Molek Subaba, Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division. Jet!
3: Oh, grabe naman yung multi-award.
0: Oh, yes, yes. At alam mo yung masipag na at mga accomplishments mo ay talagang binigyan ng pagkilala ng inyong tanggapan. Teka, na yung ating makabayan, explain mo nga ng maigit sapagkat alam mo ito. Yung para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay, ano nga ba ang layunin na, yung pangunahing layunin nitong Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program? Go ahead, Jet.
3: Opo, Kagiko. Ang primary goal ng RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund, specifically ng mechanization program, ay ma-increase yung productivity, yung profitability, and global competitiveness ng mga Filipino farmers. Ibig sabihin nito, yung kakayahang makipagsabayan no, sa ating mga karatig bansa pagdating sa pagpaproduce ng ating mga palay o bigas. So, ang mga goal natin dito po sa programang ito ay mapababa ng 3-5% yung ating post-harvest losses, papataas ng at least 2-3 ng 2-3 pesos ang production cost at makapag-add ng value when it terms to the profit and income of farmers nang aabot sa 30%. Yun po yung mga pangunahing layunin ng ating programa para sa mga magsasaka.
0: Very good. Yan. Para sa mga nakikinig, RCEF, ano nga ba yung RCEF na yan? Paano nga, nabanggit mo na, Jed, ano, paano nakatulong ang Rice Tariffication Law sa pagpapalakas ng sektor ng pagsasaka ng palay sa ating bansa? Yung mga sumusunod na talagang nakatuon ng pansin sa palay, ano, production sa ating bansa.
3: Opo, malaki po ang tulong nitong RTL or Rice Tariffication Law, kung tawagin. Dati po, bigyan ko lang po ng kaunting background.
0: Go ahead.
3: Dati po, tayo po ay, since nagkaroon na po ng, natanggal na po ang restriction, no, dahil part po tayo ng World Trade Organization, so part po nito ay dapat tanggalin yung restriction pagdating dun sa pag-i-import. No? Meron dati kasi meron lang tayong limit on this. So ngayon, naging free trade na siya. But because of that, naisip ng gobyerno po na what if lagyan natin ng taripa yung lahat ng papasok. Open ang trade pero kailangan lagyan ng taripa lahat ng papasok na bigas. At ito po ay umaabot sa sabihin nating average ay 10 billion a year no, nung nagsimula po ito.
0: Malaki
3: so sa 10 billion po na ito mula sa taripa ng ibang bansa na binabayad sa atin, naging programa po siya na libreng makinarya, libreng seeds, libreng extension support at maging opportunity for mababa na loan para sa ating mga farmers. So ganun po siya. And dati dahil po dito, naging available nga po within the reach ng ating mga farmers. Brain mo, Kakiko, sa nakaraang mga administrasyon o nakaraang mga taon pagdating po sa agriculture, naabutan ko pa po yung 50-50. 50 sa cooperative, 50 sa gobyerno. So, kunyari, bibili ka ng around 1.5 million na machine, hati kayo doon. Merong counterpart, kumbaga. Tapos, umabot sa hanggang tawad-tawaran, naging 85-15, ganyan, okay. 15 na lang kay co-op, 85 na lang. Hanggang hindi pa rin talaga siya nag-work that way. Kaya malaking bagay po na ngayon, libre po.
0: Yun.
3: Yung mga million-milyong makinarya
0: 100%
3: within the reach na po ng ating mga farmers.
0: Oo, tama, di ba? The Jet 100% na. Wala nang babayaran.
3: Yes, pong counterpart.
0: Ah, okay. So wala nang counterpart pala ito. Diyan sa sistema ngayon yan, The Jet, anong mga challenges ang mga naengkwentro sa ng mga magsasaka na natutugunan ng naturang programang ito?
3: Maraming bagay ito, Kakiko. Isa dyan ay alam natin na hindi pa tayo sufficient bilang bansa.
0: Okay.
3: So nag-drop pa po tayo around 2022 Dati, noong 2015-2016, nasa around 95% tayo when it comes to rice self-sufficiency. Pero bumagsak po ito ng 77%. And we are trying to cope up pa din. We are not yet sufficient when it comes to rice, when it comes to rice production. Isa pa po dito, nagbumababa po yung force, agricultural workforce natin. Nag-drop po ito from 11 million noong 2015 at yung recent na ano natin na data natin is 9.6 million na lang no ang part ng ating agriculture sector. So bumababa po ito. Isa sa mga problema po ito. And of course, mataas po no prior to the program nasa 12.41 per kilogram para makaproduce ka ng isang kilo na palay. No? So 50% po ng 12 pesos na ito napupunta lang sa labor expenses. Yo. So labor intensive din po ang pagpo-produce ng rice. Isa rin sa problema natin yan. Kulang din po ang technological adoption dahil hindi rin within their reach yung mga ilang mga technologies. Hindi nga rin po afford na bumili ng ating mga magsasaka ng mga mechanization technologies. Isa pa po, tumatanda po ang mga magsasaka.
0: Ay,
3: marami tayong mga dita, iba-iba.
0: Yun ang hindi na natin maitatwa, no? Talagang ganun eh. Jet.
3: Oo po. Tama po. At nasa 60, sabi nila nasa 57, 59, or 60.
0: Yeah.
3: But in general, matanda na po. At isa pang problema niyan, kaakibat niyan, walang interest ang mga kabataan. Maliban po dito, mababa rin nating mechanization level bilang bansa. At mataas din ang losses. So yun po yung mga ilang problema po hamon na kinakaharap ng ating mga magsasaka.
0: Well, anyway, pero at least meron nakikita tayong ang tawag diyan, the direction ng success nitong RCEP program. Napag-usapan nga namin at nakikwento nga kay Director Boyet Albindia, maraming nagtatanong mga update diyan sa ano po sar, yung mga programa sa RCEP. Ilang makinari na nga ba't po harvest facilities itong naipamahagi ng PhilMEC mula noong 2019 hanggang 2024? Kung matatandaan mo, Jed.
3: Oo, Kakiko. Actually, gawin na natin, like, bigyan natin ng bonus hanggang 2025 na yun. Sabihin natin
0: sige.
3: Sa interview na ito.
0: Oo.
3: Na-procure po natin ay umabot na sa 35,279 units. Ganun karami
0: wow.
3: yun, Kakiko.
0: Dami,
3: million ha? Kada isang unit nito.
0: Mm-hmm.
3: And then, na-deliver na po natin ito sa... na-deliver na po natin yung mga machine na sa 34,130 units na po ang delivered natin.
0: Okay.
3: 18,000 plus sa land preparation technologies, 4,500 plus sa crop establishment technologies. Pagdating po sa pag-harvest, mga technologies natin, nasa 9,400 po ang naipamigay natin. At nasa mga drying and milling facilities, nasa 2,016 na units naman po.
0: Wow.
3: Ito po ay na-receive ng nasa 8,137 na FCAs or Farmers Cooperatives and Associations and Local Government Units or LGUs.
0: Mm-hmm. Yan, yan, yan ang
3: accomplishment.
0: Yan ang numero, mga kababayan. Kaya yung mga nagtatanong, abay, hindi dyan nagtatapos sa numerong yan, di ba, Jet? At it's a continuing program ang mga ipinamimigay ng mamakinarya. Pero ano ba ang nagiging epekto ng paggamit ng makabagong machineries na ito sa ating mga magsasaka? If you can share, ikaw kasi, kita mo mga magsasaka na gumagamit ito palagi, no? Dyan sa inyong ginagawa, sa inyong tanggapan, Jet.
3: Opo, sa atin pong 6-year report na nilabas po natin, by the way,
0: oo.
3: Sa ating mga listeners at
0: Mm-mm.
3: mga viewers,
0: Mm-mm.
3: makikita po ninyo ito sa PhilMEC page, ay sa PhilMEC website. No, puntahan nyo lang po dito yung button ng RCEP Mechanization Program at makikita nyo po doon yung ating full report. Ito po ay free para sa ating mga kababayan.
0: Yun.
3: Kasama to sa ating advocacy ng freedom of information ng gobyerno.
0: Mm-hmm.
3: So ito po yung ilang mga epekto no, sa ating mga farmers. So nagkaroon po na na-cover po natin dahil sa programa ang nasa 14% ng kabuuan no, pagdating sa pangangailangan nila sa mga makinarya. So na-cover po natin ay nasa 1.74 million hectare sa first phase pa lang po ng RCEP ito sa lahat ng nabigyan natin ng mga makinarya nakapagserbisyo po ito sa nakapagserbisyo po ito sa 240,135
0: yes.
3: hectares out of 1.74 million.
0: Laki din talaga naman.
3: Tumaas din po ang ating ang ating mechanization na level. Noong 2025, nasa 2.78, pero nasa 2.8 something na po ito dahil patuloy po tayo nagpapamigay ng mga makinarya. Sa report din po natin, naitala po natin dito na nasa 9,000 per hectare ang naging savings po mula sa reduced labor cost. Nabanggit ko kanina na labor intensive ang pagpapalay. So dahil po sa ating mga napamigay ng mga makinarya, ang naging epekto sa ating mga magsasaka, naka-save po sila ng 9,000 pesos, Kakiko. At added income naman po na 3,900 pa po pagdating po sa rice processing dahil nagpapamigay tayo ng mga rice processing system, mga state-of-the-art drying and milling facilities. Libre po lahat itong mga multi-million na ito.
0: Talagang
3: so, ganun po kalaki yung nasisave po nila because of this mechanization program. And aside from that, nabawasan po natin ng 3.75 ang ating losses. So it means na-meet natin yung goal natin na 3% na reduction pagdating sa post-harvest losses. Ano ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito ay naka-save din po tayo ng 31,841 metric tons per year because of yung pagsisave natin ng losses. Kaya makikita nyo, Kakiko, sa pagsisave ng losses, hindi lang tayo basta nakapagsave ng losses, it could also mean added income to our farmers.
0: Yes, I
3: ang
0: agree.
3: Value po ng Opo, ang value po ng 31,000 metric tons na ito ay nasa 541 million pesos or approximately 3 billion pesos sa loob ng 6 na taon. And ang recovery rate po ng ating mga pinamimigay na rice processing system, we are proud to say na 7% higher dun sa 58% na milling recovery, nasa 65 po ang ating mga rice mills. Kaya additional din po ito na kumbaga added din po na save na kumbaga losses sana, naging ano pa po siya, bigas pa po siya, nasa 167,000 metric tons ng milled rice na kaya magpakain ng 1.1 million Filipinos. Additionally po na 1.1 million Filipinos every year.
0: Yan,
3: so yun po yung mga ilang magagandang epekto po natin.
0: Very extensive yung talagang ano epekto nitong rice competitiveness enhancement program fund at saka yung modernization ng farm machineries. Alam mo, yung mga kabataan at mga babae, no, na mga farmers at kung hindi man farmers, ano bang nakita niyong gano paghihikayat niyo, paano niyo nahihikayat nga pala ang pag-participate nitong mga kabataan at mga babae sa yung modernization ng itong agrikultura sa ating bansa?
3: Opo. Unahin ko po sa mga kababaihan, surprisingly, Kakiko, marami tayong chairperson na mga babae. So hindi na siya panglalaki lang talaga.
0: Marami
3: na hindi rin lang sa opisina, sila mismo ay parte po. Meron tayong mga kababaihan din na kaya po nila. Actually, ang major role nila sa mechanization, maliban sa paghawak ng machines, dahil gender-friendly naman ang ating ilang machines, po ay dun sa mga pagpe-prepare ng mga seedling na tinatransplant po natin. So, yun yung ilang mga ating mga magagandang kwento tungkol dito. Sa youth naman po, itong ating Youth for Mechanization. So, ito po yung programa. Yan po, nanghihikayat sa ating mga kabataan na pumalik sa agrikultura, hindi sa traditional na pamamaraan, kundi sa mechanization or paggamit ng mga makinarya.
0: Well, finally, briefly, ano ang plano ng film ngayon sa pagpapalawig at pagpapalakas pa ng RCF Mechanization na program para sa sektor ng pagsasaka? Go ahead, Jed.
3: Opo, Kakiko, gusto ko lang pong bigyan ng emphasis sa loob po ng 6 na taon ng una

0: pesos.
1: Wow.
0: Yung 30 billion na
1: Yes.
0: investment ng gobyerno, ang effect po nito ay nasa 40.81 billion pesos. Ganun kaganda yung nangyari po sa arson mechanization program. Sa
1: Oh.
0: pamamagitan po ni Dr. Genicio Alvindia, our director at ng PhilMEC po.
1: Yes,
0: So,
1: nakikita
0: ang
1: ko po.
0: plano natin, because of that, kakiko, nagtiwala ang gobyerno. From 5 billion, ginawa na pong 9 billion every year sa phase 2 ang RCEF. So, ganun
1: Agree,
0: pong
1: yes.
0: kalaki, mas malaki po ang ating babalikatin, pero lagi sa PhilMEC, pressure is a privilege. Kaya po, pagpapatuloy po tayo na
1: Yeah.
0: magpamigay ng mga makinarya, facility po sa buong Pilipinas.
1: Well, maraming salamat muli, Jet, sa pagsama dito sa program ito. Congratulations sa iyo at sa 40th anniversary ng PhilMEC. Ha? Huwag kang magsasawa. At keep it up, please. Batiin muli natin si Director Dr. Dionisio G. Alvindia, na Director
0: Apo.
1: For na, Scientist For pa. O si Boss Joel Dator, ang inyong deputy, of course. Sina Jong, Sir Jong Davalos. At si Sir Jerry, of course, there Francisco Avellanosa, ang inyong administrative officer. At si Miss B, ay talaga naman si Miss
0: Yes,
1: Bernadette.
0: Masugid yan.
1: Gross pe. All right. Thank you ulit, Jet. And keep it up. Ha? Congratulations sa mga awards na tinanggap mo.
0: Salamat ka, Kiko. Thank you very much.
1: Pagpalain ka. All right. God bless. Sir Jet Molek Subaba, ang Supervising Science Research Specialist ng ACD PhilMEC. Ng ating nakasama muli dito sa Arangkada segment ng PhilMEC. Yes, mga kababayan, dito na naman po nagtatapos ang Go Agri Plus. Thank you, Tata Rolly. Batang-bata buman tayo. At sa Mr. Ramirez, of course, si Isabel Silang, si Arnel Montemayor at Injera Jovel Lustre. Ayun po naman rin mga kababayan na agricaster, Kakiko Flores, nagsasabing God is good, God is great all the time. Hey!

0: time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
2: Namamasyal pa sa Luneta.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Sabi nga nila, a couple that gossips together stays together. Base sa pag-aaral ng University of California, ang gossip o pagchismis ay naiuugnay sa masaya at magandang samahan ng mga magjowa o mag-asawa. Lumalabas na nagsisilbi itong uri ng emotional bonding at nagpapadagdag sa masayang karanasan ng mga magkarelasyon.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President. Bong

0: Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast, sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.